0: Na anapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naa na'y mga erectile dysfunction. Naa'y maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
3: Dito sa Joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Enjoy! Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

Kissing along na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.

0: 105.7.
1: Nawala ang bugon sa ilog ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tingaw na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ka dako itong bukulin?
2: Maranag ka ng tutunod ito sa kamot na to.
3: Unsa
2: ka
3: itong mamimu ato?
2: O na, naniinom ko ato. Upat lang ka istabya.
3: Unsa klaseng produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihaplasan lang po na ako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
3: Juan, po na po yung katol-katol sa lawas ng nilabuyan daw.
4: Tapos?
3: Yan, yeah, ako ni Eplasan, nauga naman po.
4: Kapila po ka mga haplas po?
3: Juan, nagsahay, buntag, nagsahay, ito hapon.
4: Kung sige gamit yung mga haplas?
3: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Roni Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, El Jimay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Ikaw na!
0: Joy FM 105.7. Enjoy!

0: 105.7.
1: Joy FM. Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul atong paminahon o.
2: Itong ako, kung pare mga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, nakasik sila yung asawa. Natingala yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Ana siya siya mbana ba yung misis. Nagkaroon kay, siyempre, nanay edad, 63 na yun. O yung pagkakaadlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Nagkaroon na tingala man siya nga, pre, rapigid ka ng gawin ba, kadlaon ba kay pagkakaadlaon. Lao na baka nang gusto mo muna agyon pero ug mo imo kang mag-relax ka relax mo di ako mabur halos di naman mapalong pre
3: unsang gipatay mo sa iya
2: ganado ara sala matay pasalamat in taon si Marine mo pre
4: ang ganado kapsul mapalit sa mga butika
5: ingon nila ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy ako mutuo ko sa laktod nga pagkasulti wala nay pulos mao nga ako bisan og baskog ko naniguro ko oy Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba diay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo naa na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Kakyut ni maoy!
0: Joy FM!
5: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, og mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, og Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-26 693-596.
8: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
8: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at ba sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
0: 105.5

0: out of 5.7.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod na mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasuloyan na ba ni mo ang Bilongga Gold Herbal Capsule? O dungog na ba nimo? Maayong masulayan na nimo kini. Aron mabatukan ang nagalain-lain nga mga balatian. Hilabi na ang mga nagakaedaron na mga higala. Nadungog na ba nimo ang balatian sa imuhang inahan nga mayoma? Bisan si kinsang inahan mamahimong matakbo yan sa maong balatian. Ang ubang inahan abi nila og buros sila. Maong nida ko ang ilahang tiyan apan sa pagpa-pregnancy test. Agoy, negative, o ang resulta, mabalakag yun ka, kay mayo man na di ay ito. Kining luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga igala, dako ang mahimo aron pugngan nga magkamayoma ang usa ka inahan, o usa ka babae, no? Maokong wala pa'y balatian, aron malikayan nga maturukan og mga bukol-bukol, hilabi na sa mga dunay kaliwat, himo ang food supplement ang Bilongga Gold Herbal Capsule, nga mapalit na karon sa mga butika. Apro bado kini sa Food and Drug Administration o FDA nga hinimo kini sa laboratory kaning ato ang Bilongga Gold. Ang uterus o matris o sa kaorgano nga ang itsura murag peras nga nahimutang sa puson. Nasa tunga sa pantog o rectum mga higala ang matris. Uban niini ang puwerta, mga obaryo o agianan sa itlog aron paghimo sa sistemang reproduktibo sa mga kababaihan. Ginatawag usab kini og sabakan o balay bata, bahay bata sa Tinagalog o sinapupunan. Ang wala og tuo sa taas nga parte niini nakaable ang fallopian tube aron makadawat og mga itlog. Ang ubos nga parte nakaabli usab padulong sa puwerta. Hinimo sa lawas ang matres sa nakapatong nga duha ka tissue, ang endometrium nga naa sa sud sa matres ug ang myometrium nga maoy nipotos niini. So, ana natiman aninyo. Sa mga nagasabak nga inahan, ang endometrium naga bag-o kini kada bulan. Sa mga fertile, nagadako o nagabaga kini tungod sa impluensya sa estrogen gikan sa obaryo aron sa pagpangandam sa pagdawat sa semilya sa lalaki aron mabuntis kini o maburos. Mahiatabo usab ang binulan nga regla kung dili magamit ang tisyo. Matunaw kini og mugawa sa puwerta. Ang myometrium usab tisyo sa kaunuran nga mainat ug modako kung buntis. Trabaho sa matres ang pag-amping sa maayong kahimtang sa fetus aron maayo ang pagburos. Ang mayoma sa matres o uterine fibroid kasagaran non-cancerous growths na o mga bukol-bukol nga muturok sa matres sa babae. Ang mga mayoma walay tsansa nga magka-uterine cancer ug panagsalang kini mamahimong cancer. Hangtod karon, wala pagyud matino kung unsa ang hinungdan sa mayoma, pero kitang mga Pinoy daghan mga tinuohan. Ang ubang mga babae walay masinati nga sintomas og matingala na lang nga nidako ang tiyan. Usahay dipindi pod kung asa na himutang. Busa mga inahan, aron mabatukan og malikayan ang mga bukol-bukol sa lain-laing parte sa atong lawas, hilabi na sa internal organs, himo ang food supplement kining Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika. Ang mga properties sa luyang dilaw sama sa taas nga gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer ang imuhang makuha niini. Dili gyud ka magmahay kay naara na sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Pero sama sa akong gingon perme, kung maintenance lang, Yaki Herbal Capsule kay naaman po na Bilongga Gold. Pero kay kung bukol-bukol na, sakit na ang mga lutahan, o dili nakakasabot na Bilongga Gold na naoy.
3: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kayo maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
4: Ang kuang yun ako, sir, nga kuang ang Bilongga Gold o ang Yaki Haplas. Huwag yun ako ang kuang ang Bilongga kayo. Nawala man ko dito akong bukol sa baga o sa likod. Kaurat lang ko atog tulo ka bak. Maraming gamintay na lang po na ako, sir. Oy.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

0: 105.7.
1: Taopo! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wa gyoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ni nyo. Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Mami, gusto ko pong pumuti, kuminis, para beautiful, Mami.
3: Problema ba yan? Glutagency lang ang katapat niyan.
2: Glutagency, Mami? Ano yan?
3: Ang Glutagency ay binubuo ng glutathione. Antioxidant yan. Lilinisin ang ating internal organ, lalong-lalo na ang atay natin. Nakakaputi yan. At ganun din ang collagen. Siyempre, ang collagen, anti-wrinkles yan. Para di magkaroon ng kulubot ang ating mukha. Mayroong vitamin C din. So, kung ang glutathione, collagen at vitamin C pagsamahin, eh talagang puputi ka, kikinis, kaya beautiful ka.
2: Ah, yun pala, Mami. Eh, di pwede na ako mag-glutathione.
3: Sureness! Right away!
2: Yes! Thank you, Mami.
3: Ang glutathione, mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ate, ano yan? Joy
6: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: 105.7 Enjoy summer.

0: sige, sige, sige, sige, sige. Magtago ko ha. Kung imo kanay ko makitaan, musugot ang yun ko nga imo kong kisan.
1: Ugunya kung dili ta ka makitaan, be.
0: Ay, basta magtago lang yun ko. Sa likod ko sportahan.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Anthony Cacipe sang Alegria President Rojas Cotabato kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
6: Ito yung yapag ito nga, no, subong beauty soap na bla, na gagamit mong kasi na. Tapos mo sang tangilamos, tas mot, bala ka galong, oh. Mga napatumar ko na sa do, mga 3 days to 4 days, so mananaro nag-aspect bala dayon.
5: Amoy na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
7: Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot kung wala kitay sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka, nga wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaidad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atua. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit po na sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, Jun Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: What a 5.7 Enjoy

Check your time. It's already 8:36 in the morning. You're still with me and I'm still with you, DJ Jam. Yours truly for Enjoy Some Morning. Only here on 105.7 Joy FM. Basta joy and joy. And there you go, mga ka-joiners. What a great way to start the morning. Good morning once again sa lahat ng ating mga listeners. Ayan. Kung saan man kayo, no? Don't be shy to give us a shout-out. Ayan. Saan man kayo ngayon? Hello, hello po sa inyo. Shout out sa mga early birds na gising na, no? Itong mga nanay, ganiha pa 5 a.m. ng mata na. Sayo kaayo kayo nag-prepare sa baon sa chikitings and mag-prepare po sa baon ni Mr. for work. Ayan. Good morning po sa inyong lahat. Mga commuters na to, nabay mga commuters, no? Ganiha, mga sayo pagyod, no? Mga bao-bao. Mga estudyante sa uni atog eskwelahan, ayan, para dili malate. Oo, bawal malate karon. Sa mga hardworking employees natin dyan, hello, hello. Sa mga mommies and daddies natin. At syempre, sa mga nagkakape habang nakikinig sa atin. Ayan, 9:38 pa naman din po. Safe po mag-coffee ngayon, no? Basta yung piliin nyo po ng coffee is healthier option. Of course, meron po tayo dito nyan sa Kanami Building, yung Yaki Coffee po, yung 3-in-1 coffee natin, no? Meron po tayong dalawang variants. Yung isa po is My Natural Sweetener, yung 7-in-1. So, healthier option po yon if you want to have a 3-in-1 coffee, no? Kasi yung iba na kape natin ngayon, mga ka-joiners, no? Dili yun siya healthy. Kidaghan kay mga ingredients nga dili na nimo mabasahan. Oo. So, dapat always opt for the healthier option, mga ka-joiners. Because health is wealth. Ayan. Kung gusto nyo pong bumati, of course, kung naamoy mga song request dira, send us your messages at yung text line 0995-421-6641 or simply just drop by your greetings or messages at yung comment box at yung Facebook Live, mga ka-joiners. Dahil syempre mga ka-joiners, dito sa Enjoy Some Morning with DJ Jam, everybody gets a little bit of love this morning. Ayan, love, love, love lang po tayo dito mga ka-joiners. May nag-greet po dito mga ka-joiners, no, from Davao City. Ate Rosalie Dongyapon Andoyo Baucan, watching from Davao City. Ayan, good morning po Ate Rosalie. I hope you have a good day today. Ayan. And another one from Gemery de la Peña Liego. Good morning! Paki-greet po na happy birthday kay Lialin, kay Tano Saiman. Ayan, marami po na birthday ngayon. Happy, happy, happy birthday! Happy, happy birthday po sa lahat ng birthday ngayong araw na to, no? Sana i-bless kayo ni Lord ng so, so many blessings in life. And of course, for your dreams to be achieved this year. Ayan! Of course, mga ka-joiners, always lang po natin i-manifest ang positive energy for this morning, no? Para yung whole week po natin, naka-good vibes lang po tayo palagi. Kung may mga problema, may mga stress whatsoever, ibilin na, no, mga ka-joiners, you take a break from all of that problem, no? And just enjoy every single moment of your life. Ayan. C'est the day, kumbaga, no? C'est la vie. Yun nga yung sinasabi sa French. C'est la vie. Ayan. So, seize the day. Enjoy the day, no? Kung ano may mangyari, whatever happens, happens. Que sera, sera. Ayan. So, let's just be positive, mga ka-joiners, no? Lahat ng problema may solusyon. Importante, hindi po tayo ma-stress. Ayan. Para iwas po stress, iwas wrinkles, iwas kulubot sa skin. Ayan. Maging healthier looking po yung skin natin. Maging younger looking tayo. Glutagency po, dire sa Kanami Building. Avail na po kayo, mga ka-joiners. And of course, para strong atong immune system, maprotektahan ta sa mga sakit-sakit, no? Mga ka-joiners, kailangan po may vitamin C po tayo. Yung Yaki Vitamin C po, ayan. Very well recommended po yan ni Doc Bing, no? Ma'am Doc Nay, ayan. Hello po kay Ma'am Doc Nay dyan sa Baugo. Good morning po. And of course, may mga constituents dyan sa Barangay Don Leon Balante. If may mga nakikinig man, ayan. Hello, hello. Good morning, good morning. Kamusta ang buhay-buhay, no? May mga avid listeners tayo dyan sa Tigbawan, no? Bagay family, Langkibo family sa Kabaayan, ayan. Hello, hello. Good morning po. Hi.
Speaking of good vibes, mga ka-joiners, let's keep the energy going with another feel-good song from the 1980s. This song was released by Glenn Frey on January 1, 1984 as part of his second solo studio album. Here's Lover's Moon, only here in 105.7 Joy FM. Basta Joy, enjoy!

0: 105.7.
1: Dali ni hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
2: Oh, niagay ko sa Hermosa ni hamis jud akong panit. Dali ta koy bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niagay man
1: ta. Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang kini yaki vitamins, yaki baby soap, yaki beauty soap, yaki herbal oil, o yaki herbal capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan e ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
5: Unsaon man ni uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
6: Ah, mao ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi nila, Pads. Unsa pa yung banila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katapan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services: oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. 105

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI dito. Pala dito ang ito. Dito na ako. Nandiyak yung dugo ko. Kung di makinabog ko. Sinasanan ako ang ay sinulit ang kandang kapsula ka ko ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
3: Mga pila po kaadlo ni mo giinom to?
2: 3 days ra. Dahil nawag pa. Wala nito.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabak pa siya.
2: Nagahaplat lang ko, pero may huwag ka ng Yaki, hindi matulog, pagkakuan, dali lang mga anak.
3: Kung ikumpara nimo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
2: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko pa ano dito ato sa Yaki, nagdugay-dugay po na kong liver ato.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
5: Ka-cute ni Maoy!
0: 105.7. Enjoy some.

back, mga ka-joiners. It's already 10:24 in the morning. Only here in Joyous Morning Heat with DJ Jams, 105.7 Joy FM. Basta Joy and Joy. Ayan, okay, morning people. Time for a morning mood check. Ayan, let's just check our moods, no? Kung saan ba na-scale tayo? On a scale of 1 to 10, gaano ka kasaya this morning? Kuya Louie, on a scale of 1 to 10, gaano kasaya ang morning mo, Kuya Louie? One, grabe naman Kuya Louie, ay grabe. Sige lang Kuya Louie, hapit naman, no? Hapit na yun ang payday, ano Kuya Louie. Lahat ng efforts, lahat ng pagod, magiging worth it din yan pag makita na ang payday. Ayan. Anyways, mga ka-joiners, no, meron po tayong announcement dito sa lahat po ng mga ka-joiners natin na dira sa Katiel, no, nagapaminaw karon sa itong programa nga Enjoy the Morning. Meron pong 10% discount sa mga taga-Katiel ug Boston sa Yaki products kung mamalit sa station nga makita sa Poroka, Makugihon, taga-Dao, San Rafael, Katiel, tapat sa Katiel Glass, dool sa INC Church. Ayan, kumpletos Ricardos po ang address, no, mga ka-joiners, no? So to mga ka-joiners sa Katielan Boston, ayan, meron po kayong 10% na discount if mag-avail kayo ng Yaki products diyan lang po sa station natin sa Katiel Davao Oriental. Ayan, hello hello, good morning. So, we're back with our question, mga ka-joiners, no? On a scale of 1 to 10, gaano ka kasaya this morning, ano? 10 kung feeling fresh, blessed, and ready to conquer the day, ready to take on the day. 5 kung kailangan mo pang bumalik sa kama. Ayan, 5 or wala gyud, 1 gyud or 0 kung need pa gyud matulog balik, no? Ayan, mga ka-joiners, whatever state you are in right now, whatever mood you are in right now, I hope that your day is going to be good, no? Especially

0: Pre, tanggan na ragod na yung pangsama ng ako ang binuhing hayop. Nagsugod ni siya pre sa litrang ay. Kuyawa po. Litrang ay. O siya man na, isda. Mali ka pre. Ibon pre. Sigurado yun ko anak, ibon. Hapit na pre, hapit na yun. Way klaro. Dele na kumutag na. Sige no be. Unsa man ang imuhang binuing hayop nga nagsugod sa ay? Ay sus pre, ako na lang be. Igol. Igol pre ba kanagong taas mo lupad ba?
1: Basta Joy, enjoy.
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
5: Oh, syempre, dan always magkita nakaporma.
4: Nya, yeah, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di na ta mag-isgota na dan. Kita man mo dan nga, idaran ako.
4: Oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
5: Well, kapalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkamala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka dan. Pasistingan doon ko anak dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Nga dan, oy. Murag nabaguhan yun ko dan ba? Okay kayo dan. Epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati nagyod ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
8: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
7: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ate, ano yan?
2: Joy FM.
10: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
9: Nangita kag kasaligan ug dekalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayo na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Dekalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
11: Katiil Glass Services.
4: O kung budget ang inyong hangyo na huna, magpahangyo pag yun sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, dool sa INC Church, tapad sa Joy FM Station. O sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209. Katiil Glass Services. Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
2: What a 5.7 enjoys.

0: 105.7
1: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sarah Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Gisabunan lang o Yaki Baby Soap.
2: Tinuod ba ako ya kay allergy di siya sa tanong sa tanong dito unsa ra ko isabun man dito iyang dalungan ka nang magduga manggood niya iya pung ulo basta nang iyang panit ba ka nang magpanukal-ukal bitaw basta lain na gamito na kong sabon niya. So problema lagi ko kuya kay unsa ako itambal ba niya ni sulay ko nang inyo bitong product nga Yaki Baby Soap niya. Pero di siya nakaayo kuya ka nang nauga na gid, wala na gid ron.
1: Yan ang Yaki Baby Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
4: Baby pa ko sila, pagkira pa ilang kidiyaki vitamins.
5: Masa pa ipirta po sila sa kidiyaki vitamins?
4: Kalaunay na maunol.
6: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
8: Dito sa Joy, enjoy!
9: Joy FM!
10: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato, pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
11: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kidiyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items, timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
0: 105.7. Enjoy some morning.

Nagbabalik na naman po tayo mga ka-joiners. Dito pa rin po sa inyong favorite tambayan no sa radyo. This is Enjoy the Morning with DJ Jam. Only here in 105.7 Joy FM. Basta Joy. Enjoy. Check your time mga ka-joiners. It's already 10:51 in the morning. Hello, hello sa mga ka-joiners natin, no? Na ngayon lang nakapag-tune in sa radyo nila. Ayan, hello. I'm happy to accompany you sa iyong task today, no? Ano ba yung gagawin mo ngayon? Maglalaba ka ba? Ayan, no? Volumira na imong radyo dara, no? I will be in charge of good music and good vibes, of course, for today, mga ka-joiners.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki. Mayong adlaw kaninyong tanan mga higala. Ako po si Mami Joy. O ba napunta sa atong tulumanon yaman ng kalusugan ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory mga higala. Nagahimok epektibong Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto mas epektibo dapat subukan ninyo. Ang Kini Yaki Vitamins mga mami, dako kaayo ang mahimo aron makabot sa atong mga anak ang ilang pangandoy nga mo tangkad pastilan kay og babae na magguan mag Miss Universe. Bright, himsog, ligon ang bukog tungod kay kumpleto sa nutrients ang Kini Yaki Vitamins. Gikan sa chlorella growth factor, taurine, lysine, B complex, vitamin C, E og A ug uban pa nga mga sagol ni ini. Mao kan ang nagahatag og maayong panglawas sa mga bata, mga mami. Nasayod kita nga dili tanan bata dunay gana nga mukaon. Bisag unsa pang bitamina ang atong ipatumar kanila. Mao na ang uban mga ginikanan maglibog kung unsay angayan nga himuon tungod wala gihapon gana nga mukaon ang mga anak. Maong mas stress na intawon ang ubang mga mami. Kung ang imong anak mao ka na ang problema, ayaw kabalaka. Basta ang importante, ginahatag nimo ang eksaktong bitamina, hilabi na kining Kini Yaki Vitamins. Huna-huna ang importante nga, bisan o wala siya, gana nga mukaon, himsog siya, wala siya'y balatian. Kay kanang Kini Yaki Vitamins, mga mami, kumpleto ka na sa nutrients. Kay dunag yoy ubang mga bata nga pilian og pagkaon ang gusto instant kanang pancit canton og noodles og mga pinirito inana ang mga bata sa maong mga paborito sa mga bata nga sa tan-aw nimo walay sustansya nga makuha mamahimo man nimo kini sa gulan og mga gulay nga makapagana kanila para kadtong sabaw na yung mga bata po di mo kaon og sagbot. Oo, pero kadtong sabaw maoy ipahigop sa ilaha. Importante usab nga kanunay ginasulti sa mga bata ang mga maayong butang sa pagkaon o gulay o prutas. Kadugayan, mukaon ra na sila basta ayaw lang kaayo pagustuhi sa iyang gusto nga sa tang-aw ni mo dunay dili maayo nga ikahatag kaniya. Kailangan mangkod na mga bata nga istoryahon kani makapaayo ni sa imuhang mauni-mauna. Unya, kaon pod ka. Nya, muhungit ka nila. Nya, ikaw mami, magkain ka. Ay, hindi, ayaw ko nyan, hindi ko paborito yan. Nako, ay, hindi, ayaw din. Oo, kailangan makita nila sa ato ang kita man, gustong gusto nato. Kita bitaw mga ginikanan, maguol man yun ta kung dili nato mahatag ang gusto sa atong mga anak. Maong unsahay, makalimot ta nga, makadaot na di ay kanila ang pagka kanang tanang gusto nila atong ihatag nga wala na lang nato ginasuta kung makaayo ba kini sa ilaha. Dili ka na ang pagpangga sa anak mga higala. Pag dili pwede, dili gyud pwede, pero laging may explanation. Aduna kitay perming paliwanag pagpasabot sa ilaha kung nganong dili pwede. Mao nga basta suliran sa pagkaon sa inyong mga anak, ayaw kalimti nga ipatumar ang Kini Yaki Vitamins aron makasiguro ka nga himsog siya kay kompleto sa nutrients. Ang Kini Yaki Vitamins sama sa nahisgutan nato ganiha mao na nga giingon namo nga kining Kini Yaki Vitamins dili dapat mawa kini sa inyong mga anak gikan sa tulo ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Bahala na gagmay ra sila og kaon basta adunay Kini Yaki Vitamins kompleto na ang ilahang nutrients. Makita nimo na mga bata payaton pero alsaha. Bugat kaayo. Oo. Nya healthy na sila, dili sakiton. Mao kana nga ginaawhag namo kamo mga mami, mama, nanay nga og aduna kamoy gustong ipangutana, i-text lang sa 0928-6767031. O di ba kaha? Himsog kayo si baby tungod sa Kini Yaki Vitamins, i-share na nato sa uban natong mga kababayan. Paminaw nato si Kuya Loy para sa ato ang mga kababayan nga padayon nga nagagamit og Yaki products.
1: Sa mensaheng kipadala sa tong text line, Mami Joy, text gikan sa cell number 0907-228-4605. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Kini Yaki Vitamins. Kay mo ay akong ipatumara sa ako ang anak karon. Nanambok na gud siya kuya og himsog kaayo. Bright pod og dalitudluan kuya. Si Rosel Dainy kuya. Mo lamang kadto Mami Joy ang text nga aton tagal pagtagad wa na kita igong oras atong tulumanon yaman na kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Laboratory tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
0: Ako po si Mami Joy, laging tandaan yaman ang kalusugan ingatan. Daghan kaayong salamat.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

105.7 Joy FM. Basta join, join mga ka-joiners. Checker time, it's 11:12 na sa ito ang programa Udto na Joy. Dari sa Joy FM. Karong adlaw sa Miyerkules, mga ka-joiners. Miyerkules pa man di ay. Abin ako, Biyernes na. Kadaganing always ka magdali. Ay. Kamustamos, mga amigos, amigas. Miyerkules na pod. 23 na sa bulan sa Setyembre. Happy, happy birthday sa mga nag-birthday today, mga ka-joiners. Sa mainit na araw ng Miyerkules sa atong tanan. Nauna na po tag paniod to, ane, kay ting paniod to na po. Sa itong mga biyaheros, kamusta? Sa itong mga ka-joiners nga karon nakatambay sa Joy FM. Gamit ang ito ang mga musika. Itong tugtugan sa inyong ting paniod to or inyohang busy nga oras karon mga ka-joiners. Kamusta sa itong mga Nadia karon sa may public market? Oy, sa Tibok Davao Oriental, good morning di ay. Kamusta man mga ka-joiners no? O kaning mga nasa palengke, kaning mga public market na to. Diya sa may Mati City. Kamusta diha mga ka-joiners? Sa may Caraga o diri sa may Katiil no? Ang ato ang mga ka-joiners sa may palengke. Mayong panikay sikay sa inyong tanan. Unta nanay halin. Unta nanay halin. No, kay tungod mo na pinaka-importante kaning nanay halin sa ato ang mga gipang baligya diha. Og live na sa Facebook no mga ka-joiners. Joy FM Caraga ang ato ang programa Udto na Joy. Live na live ta karong mga orasa no mga ka-joiners. The 11:15 atong oras. Kamusta man sa atong mga ka-joiners karon? Nga naga-prepare og paniud to. Wala mo jud ning disod usahay no mga ka-joiners nga magdesisyon. Disod kay decision no kun sa na po ikaunon. Ting paniud to na pod, unya na pod taud-taud pang kuha na pod merienda, unya pa ni hapon. Anong makalagot? Hello sa ating mga tricycle drivers, mga ka-joiners, hinihinay lang dyan. No, kaning atong kalsada nagkalapad, daghan po mga disgrasya. Usahay, yun yung mga medyo pasaway, alas dos kadlawon, sige yung karera. No, mga ka-joiners, munang maluoytan sa itong mga ka-joiners nga lamit na kayong katulog. Especially kining naay mga baby, no?

11:16, mga ka-joiners, sa itong programa ang Udto na Joy. Ubalik ko ninyo ito dalauna. Mga ka-joiners, dali lang sa 105.7 Joy FM. Basta Joy, enjoy! Umasin.

0: Dali na wagtang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
1: Kana magtindog og dugay gani sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
2: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga, ma'am?
1: Morning o gabi nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
0: Maoka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Ingon nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pabadiay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs., Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga

105.7 Joy FM. Basta join, join mga ka-joiners. Alas 11:28 na. Sa itong programa, good to na Joy, mga ka-joiners. Ikaw ba si Dandalandan hanggang alauna? At sa atas sa mga trivia na ito, karong adlaw, mahilig ka ba sa pusit? Pusit baka ng nukos. No? Sa Ilonggo, nukos. Ah, lukos. No? Sa itong mga ka-joiners. Oh, kanang pusit, no? So, no, doon ay tulok kakasing-kasing, mga ka-joiners. Tulok ka heart, no? Ang duha sa ihang kasing-kasing, ang duha nga kasing-kasing niya, nagbumba og dugo padulong sa hasang. Samtang ang ikatulo, nagbumba og dugo ngadto sa ubang bahin sa lawas. Pero pangutana, kung ikaw na ay tulok ka kasing-kasing, asa ni mo ihatag ang tulo? Asa man, no? Sa uyab? Pamilya o sa imong ex? 11:29 mga ka-joiners. Atong oras, kanang oras sa gihatod sa tuas sa Yakerbell Capsule. Atong mga ka-joiners diha nga naay mga balatian or kaning gusto nato protektado ta adlaw sa Marta o Yakerbell Capsule mga ka-joiners. Og syempre ang atuang bilongga gold para sa mga naay arthritis, naay kaning bukol, kaning naay sani, kaning naay hubag-hubag sa inyong panglawas, bilongga gold mga ka-joiners. Og good news no, dire sa may katiil ang atuang Yaki products. Palit diri sa atong istasyon na nahimutang sa National Highway sa Purok Makugihon Tagadao San Rafael no, mga ka-joiners og gani 10% discount sa atong mga produkto ano, kung mapalit mo og ang atong mga produkto nara diri. Pangita lang ko. 10% discount sa to ang mga Yaki products. Hello, baby Zian. Wow, bagong gising. Sana all. Sa to mga ka-joiners niha, no? Nga gustong mapalit o ang uban, no? Nangitag Yaki products na natadri sa may katiil along National Highway. Diri sa may Tagadao, San Rafael, mga ka-joiners. Do lang sa Katiil Glass o tapad lang sa Katiil Glass o dool diri sa INC Church, mga ka-joiners. 11:31 ang atong oras. We are live sa Facebook Live. Mga ka-joiners nato, pwede mo mag-greet. Pwede mo mag-comment, no? Mga ka-joiners nato diha nga mga viewers nato, no? Pwede mo mag-comment sa inyohang mga greetings o gato ang basahon na later. No, diri sa atong pagbalik sa atong programang Udto na Joy sa 105.7 Joy FM. Basta Joy. Enjoy!

0: Yes, good morning. Septic tank services to. Hello?
1: Hello? Kakamutong tagsuyop o septic tank, no?
0: Yes, sir. Kami, sir.
1: Onya, lame.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Daku ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
6: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagma siya, daghan kay sad pangos. Dihaplas lang mo Yaki Oil sa gagabiin. Dali ra ka naulian niya. Ako po, buntis man ko. Mopod akong ginhaplas. Ano, akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sulog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
8: Kakyute ni Maoy!
9: Nangita kag kasaligan ug di kalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayaw na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Di kalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
10: Katiil Glass Services.
9: Ug kung budget ang inyong hanggiyon huna, magpahangyo pag yun sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station.
11: Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
9: Katiil Glass Services. Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
3: Udto na Joy!

0: Dali na wagtang ang kasakit sa kilid nga gibati ni Erlinda Bayados taga Cambinocot, Cebu City, kay nagtumar siya sa Yaki herbal capsule.
1: Oo, sakit kay akong kilid tapos like inom ko sa kanang Yaki capsule. Gaulian siya, umbot ko ang sa inom ka nato. Yelo akong ihi ba? Tulog ang capsule akong nainom, nawala ang kasakit sa akong kilid.
0: Yan ang Yaki herbal capsule. Mapamatod ang gyud na sa tanang nagagamit mga higala. Busa kamo man, gamit na sa Yaki herbal capsule mapalit sa mga butika. Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
2: Oh, niagay ko sa Hermosa ni Hamis jud akong panit. Sabi ta koy bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man.
0: Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Oil, o Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
4: Ate, ate, ano yan?
5: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
6: Punto na Joy!

105.7 Joy FM sa Joy and Joy, mga ka-joiners. That was Ben and Ben, Saranggola. Sana sa inyo, ha? Sa itawag sa kwan ka ng Saranggola sa inyo, ha, mga ka-joiners. Sa Bisaya, kay kwan man at Tabanog, no? I don't know kung tinod na Tabanog sa Bisaya kay... di ba, marag Tabanog man, no? Sa Ilonggo, I don't know. Kay sa mo, kahit ramang gihapon, mga Ilonggo. Ay, maayong udto di ay sa mga Ilonggo dri, no? Kung naay mga Ilonggo dri sa may Davao Oriental. No? Kamusta dra? Maayong udto sa inyo tanan? Unta, okay ra mo? Okay lang ka muna, no? Ano sudaan nyo? Sa mga Ilonggo, kamusta? Oga, syempre sa mga Ilocano na to, ng mga kamsat tayo. Ng mga Ilocano, na imbag nga aldaw kada kayo amin mga kamsat ng mga Ilocano. And syempre sa mga pagaritan ng mga Muslim. Maayong udto sa inyong tanan diha mga ka-joiners. Ang sa Ilonggo, ang kite is kite gihapon, no? Saranggola. But unsa sa inyo? Sa Manday, unsa pa kwan sa Manday alam? Ha? Wala. Kahit gihapon. Hello guys, kamusta? May mga pagpaniudto diha sa mga nagpaniudto karon. Sa mga nag relax na karong mga orasa. Sana all naka-relax na mga ka-joiners. And likewise po sa ito mga ka-joiners ng mga biyaheros. Kamusta mos? Masunod ang paggawa sa itong probinsya sa Davao Oriental mga ka-joiners. Yun man sa ito ang ka-joiners po ng mga opisyales sa gobyerno. Kamusta, kamusta diha mga ka-joiners? So, lunch break sa itong mga kwan. Opisina, kung ba, walay break, no? Sana all. Yun pa, noon break. Kani mga busy na itong mga opisina sa nakilanglaing mga ahensya sa gobyerno. Mayung unto di ay kang Mayor Miloy Nunez diri sa lungsod sa Katiil. And syempre sa ito ang mga naasa munisipyo. Ito mga men in uniform. Maayong udto sa inyong tanan diha mga ka-joiners na ito. Bagong kuan kaning acting chief of police ang munisipyo sa Katiil. Mayong udto diha kang Police Major Romy Baintin. No, mo ni ato ang bagong kuan kaning akop or kaning acting chief of police sa munisipyo or sa lungsod sa Katiil. Mga ka-joiners. 11:57 na. Good news gihapon mga ka-joiners sa ato mga ka-joiners diri sa may Katiil nga ato ang 10% discount nagapadayon no sa ato mga Yaki products. Kung diri mo mamalit sa ato ang studio nga naimutang diri sa Purok Makugihon. Pugi diri mga tao diri kay Purok Makugihon man. Sa may Tagadao San Rafael mga ka-joiners. Kini nga to ang Yaki products nga 10% discount. Ano? O kung mupalit mo sa atong mga produkto. Dali lang ni sa National Highway tapad sa Katiil Glass. Oga kaning INC Church do lang po no mga ka-joiners. 11:58 na ang atong oras. Kauban gihapon ninyong dandalandan sa ato programa ang Udto na Joy sa 105.7 Joy FM. Basta Joy. Enjoy!

0: 105.7.
1: Joy FM. Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
2: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya mang gundi mo, ana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman mo'y mahimu, turi naman na inyo ka, huna-huna na na.
3: Kung saan ipatik mo sa iya?
2: Ganado, niya pag kauman, dito, tingala na inyo, ito naman, murag nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kay murag, agresibo na ba, kung saan ginatik ni mo siya, gitagaan kong ganado. Ginatagaan na, pasagyaan naman ako siya nga, kanitili wala dipiktuhan ito eh, pag-condition ni sala was pre. Aray, siya, siya na nang tingin ko ganado pre, tisting ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na ka na maglalis usahay kabalo ba yata sa itong misis na usahay matingala naman naman siguro ipalabi ni tawala niya di naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap. Oh yeah, kaya ka pagkabuntag yan to ako na aray siya ka pre, salamat kay pre, ako kay pasalamat ni marinay mo yan na diligan ng bulak ba.
1: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
4: Lami ang pamati ni Nanay Conchita Amber, taga Panakan, Davao City. Basta makatumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Oh, gadawa na kami inom ato kuya, buntag ug hap ng gabi eh.
6: Unsa tong ginom ni mo nga ako anay nga herbal?
5: Wandra kanang Serpentina.
6: Kailan kag Serpentina unsa ang pamati ni mo nanay?
5: Wala man mawala-wala akong binhon.
6: Muara na ra imong pamati.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
8: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy FM!
9: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
10: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Free vacuum, free armor oil, og free tire block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
11: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental.

0: 105.7
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn de Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
2: Kansa ka ng kuyot.
3: Pero karon?
2: Ya karon. Bukos na siya. Magpapit sa kadlo. Isang katulong matulong.
3: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
2: Gidiyaki vitamins yan.
1: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Nihamis na, niputi na pod og nawala na ang katol-katol sa ilong ni Melissa Bautista, taga Barangay Magsaysay, Kidapawan City. Kay ngano, iyang gisabunan sa Yaki Beauty Soap.
5: Pinagpahit na po kong Yaki na sabon. Try po ko kay daghan lagi kong kuhan sa akong ilong ba. Katol gani, sa akong naong motor ni sabon sa good. Tapos mo ito mga 1 week siguro. Tingnan ko, nakapte, manggyon.
4: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Bilongga Gold o ang Yaki Vitamin C o Serpentina, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nice Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Roni Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessy Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, El Jimay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Ikaw na! Joy
8: FM! Nangita kag kasaligan ug dekalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayo na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door, ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Dekalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
9: Katiil Glass Services.
8: Ug kung budget ang inyong hanggiyon huna, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station.
10: Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
8: Katiil Glass Services. Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
11: Unto na Joy! It's such a good vibration. Unto

check our time mga ka-joiners. Alas 12:27 na mga ka-joiners sa ito programa ang Ultimate Joy. With me, Dan Delanda. Nagpadayon tayo sa ito mga trivia karong oras mga ka-joiners sa ito mga trivia. Kabalo ba mo nga ang saging kuno kay technically usa ka berry og ang strawberry dili technically botanical berry

0: sa mga eksperto, mga ka-joiners, nga ang berry kuno kay usa ka klase sa prutas nga mutubo gikan sa usa ka bulak nga adunay usa ka ovary. O gang tibok fleshy nga bahin sa prutas gikan niini. So ang puso sa saging, di ba? No, kana siya kanang nag-iisa lang na siya. Mao di siya nga gitawag siya nga berry ang saging. Mao ang banana kuno pasok sa botanical definition sa berry. Kanang ginakaon ni mga banana karon kanang saging. Pwede na siya berry din mga ka-joiners. Diba? Pero kanang strawberry, ingon nila, no? Kay, isag na siya'y pangalan nga berry, dili siya belong as berry. Or kanang botanical berry. Kay ang gagmayng liso nga makita sa gawas sa mao mismo ang mga individual nga fruits ingon pa sa mga experts. Ah. Sa mga ka-joiners nga moda yung banana kay berry, ang strawberry kay dili. Murag love life nimo. Sayang na sa pangalan. Pero sahay dili day tinuod na sa dili tinuod ng pangalan, ah, di ba? Sa kaya itong mga pangalan na to nga dili tinuod. Kanang pangalan ni mga kuan, kanang ingon nila is Irwin. Pangalan ni mo Angel pero dili dito Angel. Ah, di ba? It's 12:30 na mga ka-joiners. Ay kalimot nga ang atong 10% discount kapadayon sa itong mga produkto sa Yaki. Huwag mapalit na diri sa Katiil mga ka-joiners. Oo, sa mga gusto mo mapalit o syempre kanang gusto mo business, no? Sa itong Yaki products at tulang mo diri sa may purok makugihon, di ba? Sa Tagadaos, San Rafael, mga ka-joiners din sa may Katiil. Para sa gustong mag-avail sa itong 10% discount, tapad lang ta sa Katiil Glass Services. O kung nangita mo o magtrabaho sa inyong mga bintana, diya, gusto niyo pag-glass tanan, ano? Pwede kayo kining Katiil Glass Services. Inyong mga portahan, i-glass ninyo. Pwede po ng inyong atop, no? Kung gusto ninyo ipag-glass, dali na sa Katiil Glass Services, mga ka-joiners. Tapad lang sa itong istasyon, National Highway, dali sa may San Rafael. Kita rin, sa'yo na kayo, kaya naman tayo tower, dali. O, syempre, doon lang sa INC Church, mga ka-joiners. 12:31 itong oras, kaban niya hapon si Dandalandan sa programang Ood to the Joy.
1: Ito ang Joy FM.
2: Joy FM.
1: Sa Caraga, 105.7.

0: Miss, miss, ayaw paglihok og daotan.
1: Oh, nga naman.
0: Kasi bad yun.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Dako ang natabang kay Charlito Belair, taga-poblasyon Bago City, sa iyahang pagtumar o Bilongga Gold. Nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
6: Eh, ang sakit ng kasing-kasing, kung sa ba mag-uot siya? Sipo, kumintin sa Bilongga. Ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtrabaho. Wala na akong kakapoy. Nawala man.
7: Nawala
6: ng sakit sa akong kwan, kasing-kasing.
5: Maoka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
8: Naanapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahona, daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noreline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bridge Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang nga sulayan ninyo.
2: Ka-cute ni Maoy.
10: Ay, unsaon mo ni Uy?
11: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
10: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut-on ta gani na ko kay nag-absent tumanggod siya sa klase.
11: Ah, mao ba day, Mads?
10: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
11: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
10: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
11: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
10: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
11: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
12: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
13: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
12: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong makontakt sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
3: Unto the joy!
14: It's such a good vibration!
3: Unto the joy!

0: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
1: Baby pa po sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
2: O sa pa-efekto po sila sa kidiyaki vitamins?
1: Kalaunay na maunol.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
4: Mami, Mami, thank you po!
5: Ang kwento ng buhay mo.
0: Yan ang tinatawag po natin na mga success story, di ba?
5: Minsan, ikay bigo.
0: Kanang gugma nga ginatago, ibig sabihin, dili maayo.
5: Minsan, luhaan.
0: Apan, mintras nagatubo ako, ako gayod gibati ang kalisod sa kinabuhi.
6: Kung tayo ay matanda na.
5: Mga nagdaang ala-ala na kay sarap balikan. Minsan, masaya.
0: Eto, Mami Joy, pakaon na lang sa ilaga ang iyang itlog daw.
5: May mga pagsubok.
0: Mintras buhi ta, aduna jud kitay problema. Maumanay kambal sa to ang kinabuhi.
5: Huwag kang bumitiw. Kapit lang sa Dear Mami Joy. Dear Mami Joy, dahil nandito lang kami para sa inyo sa 105.7 Joy FM tuwing alauna hanggang alas tres, Lunes hanggang Biyernes. Dear Mommy Joy. Dear Mommy Joy. Udto na Joy!

105.7 Joy FM sa Joy and Joy, mga ka-joiners. 12:49 ang atong oras sa atong programa Good to the Joy. Para sa gusto magpa-advise sa mga naiproblema sa pag-ibig, musunod na ang Dear Mommy Joy, alauna hanggang alas tres. Huwag mo balik ugma, the same time, the same program, Good to the Joy. Dandalandan out for now. Mga ka-joiners, lagi niyo pong tatandaan na mag-ingat sa taong hindi mo kilala. Lalong-lalo na sa taong kilala mo na. Love you guys. Amping always. Huwag maayong hapon, Davao Oriental.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Ngayong adlaw noon sa pangigala o ba napunta sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod ka na to sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigama sa mas epektibong mga produkto sama sa Yaki Herbal Oil, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Conchic Whitening Soap o Yaki Herbal Capsule. Kining mo ang mga produkto, mas epektibo dapat subukan nyo. Mga higala, ako po si Mami Joy. Ang Yaki Herbal Capsule o saka anti-toxin. Ginapagawas ni ini ang mga toxic nga atong nakaon. Kanang dili maayo sa lawas. O di kaya nakainom ta og mga dili maayong ilimnon. Nakalanghap tag hangin nga polluted kinitungod sa atong hugaw nga palibot. Og tungod ni ini mga higala, aron dili ta matakboyan og sakit tungod ni anang mga butanga. Permamintihon nato ang pag-inom og Yaki Herbal Capsule. Dunay mga sagol nga mga galain-laing mga herbal plants nga magpakusog kini sa ato ang immune system. Kaning immune system mga higala, sa matag programa nato dili gyud ni pwede nga mawala. Immune system kay maumanggod ni ang kalakasan ng ato ang panglawas. Kasagaran ang mga matakbuyan sa balatian nga liver cirrhosis. Ang mga taong grabe kapalahubog. Diba kanang mga kapalahubog atay mangyud ang sakit ana. Pancreas, anak God. Walay undang sa pagtuma, bisag dili na kaya, bisag wala na nakaila og kinsa siya, naga-XX na ang tiil, inom lang gihapon, pastinan pagka-adik. Walay sud ang tiyan, dili mapugnan ang kaugalingon, mag-inom ra gihapon og ilimnong sobra kataas ang alkohol, mauna nga mahubog. Muna kadelikado ang atay sa tao og kaning pangkriya. Sa tao, kung palahubog ka niya, wa pagyud kay kaon, pastilan, luoy gyud kaayo ka. Unsa ba ka-importante ang atay? Ang atay, usa sa importanteng organ sa lawas, maokini ang responsable sa paggana, sa pagtunaw sa atong mga ginakaon, maokini ang nagasala sa dugo, nga anaa sa kutukuto o tinae. Mauusab kini ang nagasala sa mga hilo, gikan sa mga pagkaon o ang daotang epekto sa mga tambal. Kaning hilo sa atong lawas mahigala, mao kini ang mga pagkaon na hindi unta dapat. Tungod sa kini ka major organ, kaning atong atay, kinahanglan kini ang pingan. Pinaagi sa healthy lifestyle. Inom kanunay og Yaki Herbal Capsule. Tungod kay ang Yaki Herbal Capsule, makapakusog man kini sa immune system. O immune system na punta. Doon na kini taas na component sa spirulina, nga doon ay taas na antioxidant, antibacterial, antiviral properties. Mauna, pag malabanan ni, taas ang ato ang immune system. Buto sab namo masayran mga higala, kung unsa na ang imong ikasulti. Kung ikaw man nagagamit na og mga produkto sa Yaki, o di ba kaha, aduna kay mga ginabati sa imuhang panglawas. Muna ang ginaawag namo ka mo nga i-text lang sa 0928-6767-031. Paminaw nato si Kuya Loy para na pod sa mga mensahe nga nakuha niya sa ato ang mga kababayan nga nagagamit na og mga produkto sa Yaki.
2: Sa mga na-text, Mami Joy, sa itong text line, text gikan sa number 0907-505-0670. Hello Mami Joy o Kuya Loy. If ang buntis ba pwede makatumar sa Yaki Herbal Capsule, wala ba side effect? This is from Panglao, Bohol. Alang sa itong texter 0670, ang Yaki Herbal Capsule pwede tumaron sa mga buntis o wala kini side effect. Tungod ang sagol sa Yaki Herbal Capsule, mga epektibong herbal medicine ka na o sa kinika food supplement. Ang mga sagol niya na sama sa spirulina, luyang dilaw, ampalaya, malunggay, sambong, lagundi. Pinakataas ni ini ang spirulina nga giilang hari sa mga herbal. Maayo usab tumaron sa mga buntis ang Kidiyaki Vitamins aron mamaayo ang development sa utok sa fetus. Inigawas niya sa kalibutan na mahimo siyang utukan. Doon na pa ilaing text gikan sa cell number 09-07-99-47183. Kuya Loy, ug Mami Joy, ako kayo pasalamat sa Yaki Herbal Capsule kay nawag lang yun ang kasakit sa akong panglawas. Dako kayo natabang sa kuha ang inyong produkto. Si Erica Brillo de Aini, nagatrabaho sa usa ka kumpanya diri sa Katadman, Osamis City. Text usab gikan sa cell number 09-35-2633-934. Kuya Loy, ug Mami Joy, nagapasalamat jud ko sa Yaki Herbal Capsule kay naayog yun ang akong regla. Inigregla na ko sa katiyaya kong puson Sa pagtuman nako sa Yaki Herbal Capsule, nahatras ko sa Yaki Oil Liniment na huwag tang nagyod ang kasakit ni ini. Si Lindy ay nidiri sa Bantulinaw. Wala kita igong oras, mamidyo sa itong tulumanon, yaman ang kalusugan ni ngatan. Idalit sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigyan sa mas epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy. Laging tandaan, yaman ang kalusugan ingatan. Salamat sa inyong pagpakiguban ka na mo.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7.
4: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

apat na minuto na po mga ka-joiners sa makaraan ng alauna ng hapon. Grabe kainit ang hapon dito po sa Kidapawan City. Kumusta po ang buong South Central Mindanao? Kumusta ang kinatibukang probinsya sa Davao Oriental? Kumusta man ang panahon diha mga ka-joiners? Kauban nato diha si Dandalandan sa Katiel, James Palmahil sa Caraga og ingon man si Louis Simon. Og sa tanaw mga ka-joiners nga nagasunod sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay Misamis Occidental. Og ingon man ang mga nagasunod sa 99.7 Chat Radio sa Dipolog. Kauban nato Sir Joel Elio. Ang tanang mga nagasunod isab sa 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. O siyempre ang 102.3 din sa North Cotabato. O sa tanang mga lugar nga maabot sa ato ang programa. Salamu alaikum sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim. Ito na po ang ating programa ng Dear Mommy Joy. Sana po ang lahat ay nakapananghalian na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Partner po ni Mami ngayon si Pomelo Joy. Naka-live streaming po tayo mga ka-joiners, kaya malaya po kayo na magpadalang inyong mensahe, magpagawa sa inyong gibati, mga greetings ninyo mga ka-joiners. Ha? Dinhi lang sa 102.3 Joy FM. Type nyo na para maka-live na po kayo. Ito na po ang unang awitin para po sa ating lahat.

10 minuto na po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon. Nasa unang bahagi po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Sabi ko nga kanina mga ka-joiners, naka-live streaming po tayo. Kaya thank you for watching kay LV Mabanding. Shout out daw kay Jackie and Manu Salvador and Tio Ruel from Bantulinao po. Lika Balfin, hello mommy, pa-request ng song Always by Marco Season. And also from James Jola, good afternoon po mommy Joy, pa-play ng song Sigurado. Lika Balfin, maunan eh. Hello daw kay Dira sa Tomado Alyosan, mga Amador family, Francisco, o kag sa utod ko nga si Riden Kabalfin. And of course, always 99.7 Chat Radio, connected na po. Thank you. And also from Gatchalian Ed, shout out po sa lahat ng friends and relatives ko dito sa Purok Tres, Katintuan, Kabaka, North Cotabato. Thanks po, Mommy Joy. And Marvin Belono, good afternoon, Mommy. Always watching from Barangay Inog og Piquet, North Cotabato. And Salvador Sumating, good afternoon, Mommy. Shout out sa Sitio Batiano, sa Sumating, Masangay, Tumangkong family. Watching from Metro Manila. And Annalisa Matukol Masugod, good afternoon. Shout out po sa Pichon Hanginan. Thank you. Rizal Rose Padaw Mamuntayaw, Mami, good afternoon. Greet ko lang ang family Mamuntayaw sa Gidan, Lads, sa Mayna, Bilbao, Ongkay, Padaw, Magandam, Simon. Salamat, Mami, sa pagbasa. Pa-shout out, Medari, sa Magpanubay, Mami. And Almayra, Dikalnan. Mami Joy, pag-greet po sa family Alamada and Dikalnan from Paglat, Maguindanao. Vlogger ng Pawin, good afternoon po. Shout out from Bislig City. Salamat sa pagbasa. And also from Dato Aban, salam ka pansalaki si Dato Tintong Nagauling. Sila ni Mokong, si Janjan, si Kuya Yako. Request ako ng song Pagsubok. Thank you, Mami, kay Tintong. Marcher Hosto Mapando, thank you for watching. And Dodong Obuta, Mami, yanalinga kami. Nga di sityo katikugan si Uncle Johnny Banudan na yanalinga from sityo katikugan San Vicente Katiel, Kusugay Joy FM Katiel. Ayan, salamat kaayo sa mga taga Katiel, no? Kauban nato diya si Dandalandan. And Justoni Mandabon Tuba, shout out daw from Davao. Para sa mga taga Katiel, no? Kay bag-o man ta diha no, naatay discount cards ato ang mga produktong yaki kung dito mong mupalit sa ilaha, no? Kay Dandalandan. Check nyo na mga ka-joiners diha sa KTL. Steven Sumambot, pa-shoutout po kang RG Caldero. And also from Romy Magno Gibo. Good afternoon, Mami Joy. Shoutout ko sa Marayag, Lupon, Davao Oriental, Mami. From Magsaywan, Pagsayawan. Yan lang, Mami. Pag-vlogger ng Pawin, tapos na ito, anak ko. Tumakbo. Ivan Carl Mabayan Ban. Hello po, Mami. Greet ko nga didangilas kanilan papa ang mama na yanalingan ng Dear Mami Joy. Steven Sumambo, shout out RG Caldero lagi-lagi daw. And also kay Bay Ali Lagindab Aban. Hello, Mami. Pa-shout out si Ina na nakikinig dito sa bahay. Request ako ng song, Lason Mong Halik. Thanks po, Mami, sa pagbasa. And ER Mutya, good afternoon, Mami, watching from Ozamis. Request ako ng song, Ikaw ay, Kung Ikaw ay Lalayo. Jimboy Vismanos, shout out ko lang John D. Kampanya nga nagtrabaho sa Boracay, Bimeg. Jimboy Vismanos, ayun, yun ang Salvador Sumating, tapos na rin ay Jilin Monson Magbutong, pa-shout out from Tagumpo. Lorena Neritan, maing hapon, Mami Joy, request ako ng song, Miss na kita. Salamat po, Mami. Mga pipila sa mga naka-live karon, mga ka-joiners, na ato ang mga alisto ko ayo
kayong nakapagpadala sa ilahang message. 15 minuto na po makaraan ng alauna at magbabalik pa po mga ka-joiners ang Dear Mommy Joy.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Twenty minutes po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Tuloy-tuloy na po tayo at ito na po ang kasaysayan na atin pong tutunghayan. Matod pa niya, Dear Mommy Joy. Magandang hapon po, Mommy. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Gemma. May asawa na po ako, Mommy. At wala po kaming anak. 7 na taon na po kaming

Kahit minsan hindi ko inisip na magbabalik-balik ako sa school. Pero dahil mahal ko yung nanay ko at ayoko siyang mabigo, nag-aral ako sa kolehiyo at kumuha ko ng education. Hanggang sa dumating nga sa akakpili sila ng mapapangasawa ko, sabi naman ng nanay ko, baka sakali pag nag-asawa ka, maisipan mo rin magtrabaho, magturo. I was for 24 years old then, mami. Tahimik lang ako. Guwapo yung asawa ko. At may natapos din. Hanggang sa nung mag-asawa kami, kumuha siya ng ibang kurso. Natutunan ko rin siyang mahalin, katagalan. Pero hindi ko naman akalain na kapag ka nakatrabaho siya ng maganda, sumweldo ng malaki, ay magbabago. Nangyari kasi, mami, nung nakapagtrabaho na siya, dalawa ng kurso niya, mabilis po yung kanyang promotion. Pero naging matapobre siya. Naging maarte. Talagang kilos executive kahit nasa bahay. Di na yan kumakain na nagkakamay. E dati naman nagkakamay. Madalas, English na kapag nakipag-usap. Iniisip ko, ang nangyari dito sa asawa ko? Until such time na sinabi ko sa kanyang gusto ko magka-baby. Bihira lang kasi niya ako ginagalaw. Rason niya, pagod siya. At ayaw din niya na mapagod ako. Nasaktan ako. Sobrang napakasakit, mami. Pero ayaw kong isipin. Never ko kasing inisip na darating sa puntong maghihiwalay kami ng asawa ko. Ayaw ko ng ganon. Mas iniisip ko kung paano ako magkaanak. Pero wala talaga. Hindi ko alam kung sinong may problema sa aming dalawa. Hanggang sa dumating ang panahon na bumukod na po kami, nakapagpagawa na siya ng sariling bahay namin. Madalas ako ang naiiwan sa bahay. Tatlong kwarto yung bahay sa itaas. Mayroon isa sa ibaba. Kaya iniisip ko baka ito na yung time na gugustuhin na niyang magka-baby. Kasi may sarili na kaming bahay. May sasakyan, kumpleto ng gamit, mga mamahalin. Pero wala pa rin eh. Ganun pa rin siya. Hanggang sa dumating yung bunsong kapatid niya. Tatlo lang kasi sila magkakapatid, puro lalaki. Apat na taon ang agwat namin. Matanda ako sa kanya ng apat na taon. Tinatawag niya akong ate. Malaking tao siya. Palabiro, sobrang layo naman niya sa kuya niya. Narinig ko sila sa sala nag-uusap. Sabi nung bunso, kuya, ngayong graduate na ako, baka dito na rin siguro ako magtrabaho. Baka pwede mo akong matulungan. Sabi naman ng kuya niya, why not? Pero hindi ganun kadali. Ano bang kaya mong gawin? Takot kasi yung asawa ko mag-recommend. Lalo na pagdating sa trabaho, ayaw niya mapahiya. Pinagkakatiwalaan siya ng mga tao. Sabi niya,

tipi ng mga tao dahil rekomendado ko magaling. Na-stand ba yung kapatid niya? Mga 6 na buwan. Nasa bahay siya nakatira. Sa taas siya natutulog dahil kami ng asawa ko sa baba lang kami. Tinatamad kasi ako umakyat. And besides, wala kaming katulong. Mahiya naman ako na magsweldo ng katulong eh. Wala na nga akong trabaho. Ako na lang po talaga ang gumagawa sa bahay. Wala naman ding bata na magkakalat. Hanggang isang araw, nagbiyahe yung husband ko. Sabi niya sa kapatid niya, "O, dumito ka muna ha, huwag kang aalis. Walang kasama ang ate mo." 2 araw pa lang niya nawala. Nasa Malaysia kasi yon siya pumunta 2 weeks. Nagtrangkaso ako. Kinatok ako ng kapatid niya. Tinatawag ako kasi nagulat siguro hindi ako nagluto ng umaga. Sabi ko sa kanya, "Bahala ka na dyan. Magluto ka kung anong gusto mo." Masama ang pakiramdam ko. Tapos yun, sabi niya, "Ate, buksan mo." Mamaya, sabi niya, "Inaapoy ka ng lagnat. Ano bang gamot iniinom mo?" Sabi ko, "Wala akong gamot eh." "Mabuti siguro," sabi niya, "punta tayo sa doktor." Sabi ko, "Nina, mag-self-medication na lang ako." Hanggang sa malaki kasi yung kwarto sa baba. Sabi niya, "Hindi kita pwedeng iwan dito. Sama ang pakiramdam mo. Baka mamaya eh, may mangyari sa'yo dyan." Sabi niya, "Dito ako lang sa labas. Tawagin mo lang ako, ate, kung may kailangan ka." Nagluluto. Minsan, bumibili ng pagkain sa labas, mga prutas. Dinadala niya sa akin. At dahil sa ginagawa niya, mabilis naman akong gumaling. Ika-3 araw naligo na ako. Nung nasa kusina na ako, inabutan niya ako na nakabihis pa ako ng pantulog. Aywan ko ano magnakain niya. Bigla niya akong niyakap sa likuran. At pinaghahalik-halikan niya yung likod ko, batok ko. Hindi ko rin alam kung bakit. Hindi lang man ako nagbumiglas, hinayaan ko lang siya. Iniisip ko baka na-miss ko lang siguro yung asawa ko. Kasi madalas, kahit na isang kwarto lang kami, sa laki ng kama, halos hindi magsipang-abot yung katawan namin. Iba ang naramdaman ko. Hanggang sa inikot niya ako at pinaharap sa kanya. Pinatay niya yung apoy at hinila niya ako sa kwarto. Naging sunod-sunura naman ako, mami. At pagkatapos nun, sabi niya, "Alam ko, ate, malungkot ka. Alam kong pinapabayaan ka ni kuya. Ang ganda-ganda mo. Napakabait mo. Bakit ka nagtitiis kay kuya? Si kuya kasi may 3 anak yan. Iba-iba ang nanay." Pagkatapos noon, tumigil sa pambababae hanggang sa nag-asawa sa'yo. "Pero bakit ba hanggang ngayon wala kayong anak?
Hindi ako sumagot. Kaya alam mo na, Mami, niyakap niya ako, pinagalik-alikan. Ay hindi lang man ako nagbumiglas, hindi ako umayaw. Gustong-gusto ng katawan ko yung ginagawa niya. Ramdam na ramdam ko siya hanggang sa may nangyari talaga sa amin. Pagkatapos nun, lumabas siya. Sinilip ko na sa kusina. Itinuloy niya yung niluluto ko. Maligo ako, Mami, pagkatapos. Nagbihis. At tinawag niya ako para kumain. Hiyang-hiya po ako. Halos hindi ako makatingin sa kanya. Pero niyakap niya ako ulit. Sabi niya, "You deserve to be happy. Huwag mong parusahan ang sarili mo dahil sa pinapabayaan ka ng asawa mo." Pero sabi ko sa kanya, mali itong ginagawa natin. Asawa ako ng kapatid mo. Sabi niya, alam mo, nagkataon lang noon na graduating ako nung una kitang makita. Hindi pa kayo kasal. Noon pa lang. Talagang attracted na ako sa'yo. Hanggang nung ikinasal kayo, hindi ako mapalagay. Ang hihinayang ako sa'yo. Dahil alam na alam ko ang ugali ng kapatid ko. Tingnan mo ngayon ang yabang. Every 6 months, nagtitrade in ang sasakyan. Naawa ako sa'yo. Paghiwalayan mo siya, pagkakasalan kita. At 2 linggo na wala yung kapatid niya. Paulit-ulit po, Mami, na may nangyari po sa amin. Kaya sabi ko, nahuhulog din ang loob ko sa kanya. Mas nasisiyahan ako pag siya ang kasama ko. Kinakausap ako. Binibigyan ng panahon. Napakalayo doon sa asawa ko. At sabi sa akin nung bunso nila, pag naghiwalay kayo, malamang may trabaho na ako noon. Matanda na rin yung mga magulang namin. Hindi naman din ako bubuhay ng kuya ko. Kung bibigyan mo ako ng pagkakataon para mahalin ka, gagawin ko. At ito nga ngayon, Mami. 2 buwan na pong hindi ako dinadatnan. Buntis ako. At hindi asawa ko ang ama ng bata. Di ko alam po anong gagawin ko. Bihira lang ako ginagalaw ng asawa ko. Papaano? Papaano ko po ito ipapaliwanag? Hindi ko po talaga alam kung anong gagawin ko. At dahil sa nangyari, hindi ko rin sinabi doon sa kapatid ng asawa ko na nabuntis niya ako. Ang sinabi ko lang sa kanya, umalis ka na dito sa bahay. Dahil hindi maganda na dalawa lang tayo. Sa takot ko, Mami, dahil buntis ako. Hindi ko rin ipinaalam sa kanya na buntis ako. Pagdating ng asawa ko,
talagang ako na po ang naggumawa ng paraan para mag-make love kami. Tatlong gabi, sunod-sunod. Dahil nga sa buntis ako. Ngayon tuloy di ko alam kung sino sa kanila ang pwede kong isipin, pero ako alam ko anak talaga ito ng kapatid ng asawa ko. Mami, tulungan po ninyo ako. Ano po ba ang dapat kong gawin? Lalaki na ang tiyan ko. Wala akong pinagsabihan kahit ang asawa ko. Hindi ko rin alam kung makakabuntis pa ba ang asawa ko. Dahil sa tagal na namin, bakit hindi ako nagkaanak? Hindi ako nagkaanak sa asawa ko. At dahil sa sobrang takot ko, pumunta ako sa doktor. Gusto kong ipalaglag. Pero iniisip ko, naglong ako ng bata. Pero bakit papatayin ko ngayon ang sarili kong anak? Di ko kasi alam kung sino sa dalawang magkapatid ang tatay nito. Pero katulad ng sinabi ko sa'yo, para sa akin, anak talaga ito doon sa kapatid ng asawa ko. Payuhan po ninyo ako, Mami, kung kailangan ko ba itong sabihin. Sana matulungan po ninyo ako. At least kung malaman man ito ng asawa ko, alam po na kung anong aking gagawin. Maraming salamat po. At hanggang dito na lamang. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Gemma.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: Hindi nga po talaga pwede. Ano po mga ka-joiners? 43 minutes na po makaraan ng alauna ng hapon. At nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Balikan na natin agad si Gemma, no? Ang ating letter sender. Magandang hapon sa iyo, Gemma. Maraming salamat sa pagbahagi ng iyong kasaysayan. Alam mo, akala ko hindi ka talaga nagkaanak nga, no? Hindi ka pala talaga nagkaanak sa asawa mo. Siyempre, ikaw ang higit na nakakaalam kung kanino talaga yan. Ngayon, medyo mabigat yan, ano? At sabi mo nga, lalaki at lalaki ang tiyan mo at hindi mo na kailangang itago o hindi mo na maitatago sa asawa mo. Hindi naman kasi talaga malinaw kung ano ba talaga ang sitwasyon ninyo mag-asawa. Ano ba ang mga reasons na magkasama nga kayo, dalawa lang sa isang bahay, pero parang magkalayo ang loob? Ba't kaya ganon? Kaya gusto kong sabihin sa'yo na ang hirap-hirap siguro ng ganon. At sa palagay ko, may gusto ko rin talaga dun sa kapatid niya. Kasi hindi ka lang man umayaw. Ginusto mo rin yung ginawa niya. Kaya, medyo mahirap talaga yung sitwasyon mo ngayon. Pag lumaki ang tiyan mo, sabi mo nga, hindi na maitatago. Siguro kung ako ikaw, gayon pa lang, sasabihin ko na sa kanya. At wag na wag ka talagang mag-isip din na ipalaglag yan. Alalahanin mo. Ginusto mo yung ginawa mo. At naglo-long ka rin ng baby for so long a time. Pagkakataon mo na. Ngayon, sabihin mo sa asawa mo na buntis ka. Parang imposible naman siguro kung magtatanong siya sino ama. Eh kasi siya naman ang asawa mo. Ganun mo na lang siguro sabihin yon. Gusto ko rin kasi sanang malaman kung ano ang kanyang magiging reaksyon. Parang bitin po kasi itong story natin. Kasi for now, yon ang maipapayo ko sa'yo. Kailangan mong sabihin sa kanya na buntis ka. Pero, yun nga, malamang kung hindi na siya pwedeng makabuntis, magre-react. Pero sabi nung kapatid niya, nakatatlo na ng anak, iba-ibang nanay eh. Totoo kaya yon? Pero alam mo, malalaman mo talaga yan kapag ka sinabi mong buntis ka. Hindi mo rin na-validate kung totoo yung sinabi nung kapatid niya. At nung pinaalis mo, mabilis rin na nakaalis. Di mo rin alam, baka ginugood time ka lang din. Alam mo yon. Kapatid niya yung asawa mo eh. So yun ang maipapayo ko sa'yo. Nasabihin mo sa kanya, buntis ka. Kung ano man ang reaksyon, di sabihin mo ang totoo. Kung sabihin niya, bakit ka mabuntis? Hindi na ako pwede. Yung parang mga ganon. E di, sabihin mo talaga kung ano ang totoo. Ang hirap naman kasi kung sasabihin mo yung buntis ka, dalawa yung lalaki na gumalaw sa'yo. Hindi mo naman din pwedeng panghawakan talaga yung iniisip mo na sa kapatid niya yan. Di ba? Magastos din ang DNA test ngayon. Alam mo yon. So, gaano man yan ka-complicated, kailangan mong sabihin sa asawa mo habang maaga. Kasi baka magtaka. Nabuntis ka pala, ba't hindi mo sinasabi? Kung kailan lumaki na at hindi na maitago, saka mo sasabihin. At syempre, magtatanong yon kung anong rason mo kung sakali. Yun, sabi ko sa'yo, bitin. Dapat nasabi mo na sa asawa mo at kung ano ang naging magiging reaction. Ayan. So for now, yun lang ang masasabi ko sa'yo, Gemma. Sabihin mo sa kanyang buntis ka. Siguro, sumulat ka na lang ulit kung ano yung magiging reaction niya at nang madagdagan natin kung ano ang dapat mong gawin. Yun lang yun. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat sa pagtiwala sa ating programa at sana magkaroon ng solusyon o magkaroon ng solusyon ng problema mo. Basta for now, sabihin mo talaga sa kanya kung ano ang magiging reaction niya. Kung sabihin niyang incapacitated siya para maging tatay, then sabihin mo anong totoo. Pero dapat maging ready ka rin kung ano ang gagawin niya. Ganun lang naman yan eh. Minsan pag gumagawa tayo, dapat alam na natin kung anong gagawin natin kung sakasakali. Mahirap naman yung hindi ka preparado. Diba? Baka yun na yung pagkakataon na sabi ng mother mo, baka mapilitan ka na talagang magturo kapag kung ano ang magiging reaksyon ng husband mo. Kasi paano yung future ng bata? Pero yun nga, sabi ko sa'yo, sabihin mo muna sa kanya at alamin mo kung ano ang magiging reaksyon niya. Mahirap manghula po tayo ngayon. So, yun lang for now. Maraming salamat. 10 minuto na lang mga ka-joiners bago mag-alas 2 po ng hapon. Sa makausapan, dagan kaing salamat sa ato ang mga ka-joiners nga padayon nga nagasalig sa ato ang mga produktong Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong baby at yung may mga rayoma nang nagaantos o rayoma o arthritis, subukan po ninyo ang Bilongga Gold, mga ka-joiners. Pag hindi na makalakad, hindi na makatayo, namamagana ang mga paa, 2 sa umaga, 2 sa tanghali, 2 sa gabi. Bilongga Gold po, mga ka-joiners. Makatunaw po na og mga bukol, no? At napaka-epektibo sa sakit ng katawan. Subukan po ninyo ang Bilongga Gold. Ang mga produkto po natin na Yaki, mabibili po ninyo yan sa mga butika, at pwede rin po kayo sa Shopee. Yan. Kaya maraming salamat po sa inyo, lalo na yung laging nagte-text ng pagpapasalamat dahil sa mga produktong Ganado Capsule. Maraming salamat po sa inyo. Ano po? At nakatulong po sa inyo ang Ganado Capsule. Sabi pa dito, talagang effective mami, sa totoo lang. Sa paglabing-labing kay Mrs., wala talaga kaming problema. At lalo na sa trabaho, kasi driver po ako na mamasahero. Kapag nakainom ako ng Ganado Capsule, hindi talaga ako napapagod. Naghahanap pa ng trabaho pag uwi sa bahay. Kaya maraming salamat sa Ganado Capsule. Ayan, maraming salamat din sa lahat ng mga nagtitiwala sa ating mga produkto. At syempre, yung ating Yaki Liniment Oil, kinahamgyut na sa kadaghanan, ano? At dili lang na siya pang masahi, kundili tambal pod na siya sa mga sakit-sakit sa panit, no? Mga katol-katol. So, thank you for watching sa ito ang mga ka-joiners nga padayon nagapadala og mensahe si Jemboy Via Vismano. Shout out daw kay John D. Campanya, tapos na ni. And Salvador Sumating, shout out daw kay Angelo na sige og scatter na. Undangin ninyo ng scatter ba? maoranay, magpurol gyud mo ana. Aijeline Monson magbutong, shout out mami from Tagum, Lorena Neri. Mami, request ako ng song, miss na kita. Chris Usman, mami, pag-greet ko sa family Usman, Olubalang, Jampan, watching from Midsayap, North Cotabato. Maing hapon sa mga taga Midsayap diha. Ana Luz Masugod, maing hapon mami Joy, shout out ko sa mga taga Dangilas. Maria Elena Ragas, Ana Ngilan, shout out mami, request ako ng song, Ikaw ang Lakas Ko. Ng Santa Fe area po sa Caraga, Aon discount po. O, pag na may ID dito sa Caraga, sa, basta dito mo mapalit ato ang produkto na may ID, na atay discount po dito. Ha? And Sonhi Joe, shout out mami from Bacoor, Cavite. Rowan Lombong Sumalinap, shout out po sa ako ang mga anak na si Nathan Lee og Nash Jacob from Don Leon Balanti po mami. Ayan, maying hapon sa mga taga Don Leon Balanti. Dato Aban, mami shout out lang kay Jan Jan Amir. Si Tintong nagapreto sa isda. Thank you, mami. Zizi, shout out, mami, from Saudi Arabia. Atinelli, Cabanilla FC. Hello, mami Joy. Pag-greet po ako dito sa Foamy Fresh Laundry Shop sa Tacorong po. Lagi po akong nakikinig sa iyo, mami. Thank you, Atinelli. Jihad Zabdullah Kaladyapon, shout out mami sa ako ang mga kasama sa fire station from Pagalungan mami. Grabe ka init, pa-request kong song Saranggula mami. Oy Saranggula. Bongs Tinoy, shout out mami Bing Mamato, Romy Magnogibo, Lynn Young Lynn, ayon. Leonora Felix, Martes Jano Omani, Lagan Vlog. Lagan Vlog Masuna, Gadi Joe Mapangal, Romel Pal Patisoy, Sam Luna, Vlog Juvie Adel Budadong, Mac Josfia Hilario Mercado. Ayan, Mac, oh, so yun po ang mga naka-ano sa atin. No? Wala na po kasi tayong oras mga ka-joiners. Pasensya na, ano po. Hindi ko na nabasa yung mga greetings ninyo. Maraming maraming salamat po sa pag-subaybay sa programang Dear Mommy Joy. Gusto ko lamang pong kumustahin yung ating mga taga Misamis Occidental, lalo na kay Kapitan Dondi diha sa Barangay Huyuhoy. Maing hapon sa mga taga Barangay Huyuhoy diha sa Misamis Occidental po. Ha? Og sa Tangub City ni sila nasakop mga ka-joiners. Maying hapon sa tanan og sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim sa nagkalain-laing mga lugar sa Marawi, Lanao del Sur and Lanao del Norte, Maguindanao, Sur del Norte og Cotabato City. Sa kinatibuk ang North Cotabato mga ka-joiners, kusog kaayo ang 102.3 og ingon man sa tanan natong mga tigpaminaw karon saan man po kayo naroroon. Maraming maraming salamat po sa inyo at maraming maraming salamat din po sa pagtitiwala po ninyo sa mga produktong Yaki. Sinasabi ko po sa inyo, walang masama kung subukan po ninyo. Ano po? At dili gyud mo magmahay. Protektahi ang inyong kidney pinaagi sa pag-inom og Yaki herbal capsule og ingon man para dili mo basta-basta magka UTI. Ilabi na ni adtong mga mahiligon og mga tamis mga ka-joiners ha. Og silipon nato ang mga nag-birthday karon September 23 mga ka-joiners. Kumusta ka ha? Katong mga nag-birthday karon, mamroblema ra ba gyud og unsay ihanda? Ayaw na mo problema og unsay ihanda. Pasalamat kita sa Ginoo tungod kay gihatagan pa kita og dugang tuig sa ato ang kinabuhi. So happy birthday kay Sir Pidito Pichon and Evangeline Maimanan, Nelsie Facondo Danag, happy birthday. Maricel Masinaring Masangay, Guillermo Dagansan, Diano Lagungan, Helen Gibo, happy birthday. And Neth Mayon Mabandos, happy birthday. Alvin Bayugan, happy birthday. Reina, happy birthday to you, Reina. Janly, happy birthday. Ayan, mga pipila sa ato ang mga ka-joiners nga nag-birthday karon. Nawala naman tayo oras, mga ka-joiners. Ipagpapatuloy po ni Pomelo Joy ang ating programa. Request lamang po kayo. Padala ng greetings dahil binabasa naman din yan ni Pomelo Joy. Kaoban na to sa KTL, si Danda Landan, Caraga Jams Palmahil at Louis Simon. Sa ato ang 99.7 Chat Radio Dipolog kay Sir Joel Elliot. Thank you so much, mga ka-joiners diha sa Dipulog. Padayon ninyong paminaon ang uban pa nilang mga programa. Ang 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. O siyempre dinhi sa 102.3 ang nahimutangan ni Mami dinhi sa North Cotabato. Thank you so much. Salamatay, mga mandaya. Syukran sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim. Maraming salamat po. Thank you so much. At huwag po tayo makalimot, mga ka-joiners, na lagi po tayong magpasalamat ano man ang meron tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin, lalo na po today. Sana nagawa po natin ang lahat ng maayos. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa tayo ng mabuti at patuloy na umasa po sa panibagong araw ng ating mga buhay. Sa lahat po ng mga nagtatanong tungkol po sa ating pickleball, kailangan po kasi yung reservation natin, mga ka-joiners, ha? Pero malapit na po tayo magkaroon ng open play, no? Oo, kasi katulad ngayon, may event po tayo, ang Deep Ed. Maraming salamat po. At sa iba pang mga government agency nga nandito ngayon sa LA Kidapawan, maraming salamat. Salamat kaayo sa pagpili sa LA Hotel and Resort sa inyohang mga event. Pabook na mo, mga ka-joiners, kaya paadulong na sa December, busy na gyud na siya kaayo. Kantong mga adunay mga family reunion dito sa 3P Farm o ingon man sa Punta Elay sa Samal o dinhi sa Kidapawan na Elay Hotel and Resort. Sa unsa man nga mga okasyon, hala, tanawa lang ninyo sa Facebook, panawag mo o message para sa reservation. Maraming maraming salamat po. Mami Joy po nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng napakainit pa rin na hapon dito po sa Kidapawan.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Doon na ba'y daot o bulok ang imuhang ngipon? Basta mo sakit gani kini, dili ka kasabot sa imong batio, no? Mura og makahilak ka og dugo sa kasakit, makaingon lagi kag may pagitrangkaso na lang ko, may pag nagsakit na lang akong ulo, dili na lang kaning sakit sa ako ang ngipon, kay nagmo sakit ang ngipon, nako, mata, ulo, dalungan, ambot na lang. Nasayod ba usab ikaw nga doon na pailaing mas grabing sakit ang ikahatag tungod lang sa daot nga ngipon? Nako mga higala kani paminawa. Kung do na kay daot nga ngipon, hatagi na kinidayon og pagtagad. Tungod kay nasuta sa mga pagtuon nga ang daot nga ngipon mamahimong hinungdan sa balatian sa kasing-kasing na pasigkaron lang ninyo na dungog. Ang mga daot ninyong mga ngipon mamakahatag og sakit sa kasing-kasing. Ang paghubag usab sa tonsil mamahimo usab kining hinungdan og maghubag ang imuhang tonsillitis. Na tungod din hingdapita matrap ang mga germs o bakterya mautong muhubag. Kasagaran man sa maghubag mga higala tungod na sa mga bakterya. Duha ka klase ang sakit sa kasing-kasing nga makuha. Kung dunay bulok nga ngipon o daot nga ngipon og nagahubag ang tonsil, una ni ana ang infeksyon sa balbula sa kasing-kasing. Tawag sa maong sakit infective endocarditis. Kung diin musod ang bakterya sa balbula sa kasing-kasing, kung heart valve, delikado kaayo kini. Ang ikaduha, mao ang pagbara sa mga ugat sa kasing-kasing. Coronary artery disease ang tawag ni ini. Kung diin mabarahan ang ugat sa kasing-kasing, nga mamahimong hinungdan sa pagguot sa dughan o heart attack, kay dili man makasirkular ang dugo nga ginapump sa kasing-kasing. Nasuta sa mga pagtuon nga bisan ang mga taong nagahubag ang gums. Oo, kanang mga lagos nga nagahubag. Mamahimo usab nga ma-heart attack o ma-stroke. Alam mo, na asikasuha, bayagyod ninyo kanang inyong sakit sa ngipon. Oo, paibot na lang na, aron mahuman. Tungod kay ang infeksyon sa baba, mamahimong mukalat sa dugo nga magaresulta sa pagbag-o sa immune system. Hala ka oy. Inani di ay ni, dili di ay lalim no. Aron malikayan ang mao mga balatian, unsa man ang atong buhaton mga higala? Una, panghinglo sa baba. Pag toothbrush kanunay makatulo sa matag adlaw. Ikaduha, kung pwede maggamit og tongue cleaner o panlimpyo sa dila. Ang ikatulo, mamahimo ka mo gamit og dental floss. Adlaw-adlaw aron kadtong mga nisuksok nga sa ngipon nga mga pag nakaon nimo makuha ni. Kung limpyo na ang imong baba, apil na ang dila o ngipon, malikayan usab ang bad breath o kabaho sa baba. Doon ay mga food supplement ka makatabang usab nga pakusgon ang immune system o batukan ang mga bakterya. Aron malikayan ang infection, kini ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika ang makatabang ninyo. Basta nakatumar ka sa Bilongga Gold, lahi nga kahimsog ang imong bation. Ilabi na og limpyo gyud ka sa imong lawas. Tungod kay ang lain pang mga balatian nga imong ginahambin, mawagtang usab. Mo na nga matingaka, no? Makaingong gyud ka, hala, kuya, wapod atong tambala, oy. Di ba, nihayag man ang akong pananaw, nalagsik man ang ako ang lawas. Kay nga, no, nag-atiman man ka sa imong kaugalingon, wala man ka nagpasagad. Limpyo man pud ka, di ba? O gituman pud nimo ang mga nadungog nimo nga makaayo sa imuha. So ayan ninyo ang Bilongga Gold mga higala.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takot ba kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

Alas 2:22 na po ng hapon, mga ka-joiners. Nasa pangalawang bahagi po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Flor Masunag. Shout out sa Masunag family and Lagirong family. Labi na sa iyang anak na si Margie na nakakaroon sa panlaisan, watching from Davao City. Request ng song, Hindi Ko Kaya.

sino bang artist gusto mo? Kay Angeline ba? Or kay Geneva Richard ba? Anyways, hello kay Kimberly Maliga, watching from Airport Davao. Si Ness Diano, shout out sa iyang asawa nga natulog sa balay from Lemon to Oak. Ayan, paano maririnig ni wife? Itulog, no? Romel Palpatisoy, shout out kay Jerry Bautista. LV Mabanding, shout out kay Jackie Magno Salvador and Tio Ruel from Bantuli.

Doto Mahar, Doto Muhammad, Usop, Kaluna, at sa papa ko at papa, mama ko, sina Dato, Alpe, at Baynaot, Jaan, sa Damakling, sa Quran, sa pagbasa, Puan. Maying hapon din ha, salamat sa pakikinig. Good afternoon po, Mami. Request lang po ng song, Binaliwala. Thank you so much from Antipas. Ayan. Hello sa mga taga-Antipas. Kumusta ang hapon? Daghang salamat sa pagpaminaw, ha? Shout out sa mga taga-barangay Santiago. Nagapaminaw. Ilabi na gayod kay Romil Patisoy din, ha? No? Magandang hapon po. Salamat, salamat sa pakikinig. Good afternoon, Mami Joy. Request ng song, 1,000 Reason. Baka 10,000 hours, no? 10,000 ko. Taro nga, baya ninyo nag-ano ha? Bakit ang mga libog ba? Baka yung 10,000 hours ni Justin o ano, no, Danny. Anyway, sige. At wala lang i-play ha, kaya wag mag-i 1,000 good. Noon sa day ka di ha? Good afternoon po. Request ng song. Perfect. Thank you so much. May add ba yan? Sige, mamaya ng konti. Okay?

good afternoon. Hello sa mga taga-Panlaisan. Og maying hapon kay Leonora Felix. Ngadi, tagbanahaw. Ng hapon. Salamat sa pakikinig. Alright, alas 2:25 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn da Malerio taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
1: Kanta ka ng kuyot.
2: Pero karon?
1: Nagkaroon. Bukos na siya. Magsasweet sa kadlo. Isang katulong matulong.
2: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
1: Gidiyaki vitamins yan.
0: Iyan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule mapalit sa mga butika.
3: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
4: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
2: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
4: 7-in-1.
2: Tapos po?
4: Nung nag-start ako minom ng Yaki, alis na yung sakit ng paa ko.
3: Yan ang Coffee Yaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Joy FM, basta joy, enjoy. Oras po natin, alas 2:52 ng hapon, mga ka-joiners. And time to say goodbye. Maraming maraming salamat po sa pag-uban. Launa hanggang alas 2, nakakasama natin ang ating mommy. Alas 2 hanggang alas 3 naman ang ating greetings and song request. Thank you. Susunod na po ang Efron Joy Ride hanggang alas 5 ng hapon. And syempre, salamat sa atong mga kauban sa Tibuok, probinsya sa Davao Oriental. Sa ngalan po ng ating Mami Joy, ako pa rin ang inyong Pumelo Joy. Maraming maraming salamat o amping-amping. Maayong hapon, Tibuok, Kidapawan City and South Central, Mindanao.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Maayong adlaw na usap, makahigala, uban na po daha, palihog. Ayaw ko ninyo biya, eh ha? Uban ni Gyud ko ninyo, ining lima ka minuto lang kaninga programa. Kining yaman ang kalusugan, ingatan. Siyempre ako po si Mami Joy. Kini atong programa, hatod ka nato sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigama sa mas epektibong mga produkto sama sa Yaki Herbal Oil. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, o Yaki Herbal Capsule. Kining maong mga produkto, mga higala, mas epektibo dapat subukan nyo. Mga higala, kining Yaki Herbal Capsule usa kini ka food supplement. Makapanindot sa blood circulation sa tanang kaugatan gikan sa kasing-kasing, padulong sa tanang parte sa lawas. Ginawagtang sa Yaki Herbal Capsule ang mga bad cholesterol deposit nga mubara sa mga agianan sa dugo nga maoy hinungdan sa stroke o cardiac arrest. Ang atong kasing-kasing usa kini ka vital organ. Kung magdaot kini, maapektuhan ang tanang parte sa ato ang lawas. Maunang maingon nga unsay sakit, complicated. Kanta man unta ng complicated, pero pagka mauna na daghan ng sakit, complicated na ang gatawag sa tao. Unsay sakit, complicated. So mauna mga higala, ato nang dikayan. Maokin nga usay maapektuhan na usab ang tanang parte sa kalawasan sama sa kaning pagpump sa dugo sa tibok lawas, hilabi na ang ato ang utok. Importante yun na kaayo. Kaya maunang utok atong maapektuhan o di tamabuang, maunang magkomatos. Busa ato kining protektahan, pinaagi sa healthy lifestyle. Mga higala kaning regular exercise. Kaon og healthy food sama sa gulay. Mga prutas. Inom sa Yaki Herbal Capsule kay uban sa mga daghan ng mga herbal plants, maprotektahan ang kasing-kasing. Kay mukusog man ang ato ang immune system, magkusog ang ato ang resistensya kanang mga nagatumar og Yaki Herbal Capsule. Mga higala, ayaw na ninyo kalimti. Isama ninyo yan sa inyong araw-araw na mga pagkain. Ang brisk walking, biking, jogging, kanang brisk walking mga higala ba? Kana bang mas paspas sa regular nga paglakaw, murag simi gadagan ana. Kanang biking, jogging, swimming, kanang uso karon zumba, o kaning paglabing-labing sa mga mag-asawa, mao kana ang pinaka-best nga exercise sa mga minyo. O uban pa, nga mao kini ang mga maayong exercise sa kasing-kasing. Tinuod kana mga higala. Ato lang pag-aanon good, labing-labing, kay naay mga minor de edad nga nagapaminaw pod sa ato. Apan timan e kung bag-o ka pa lamang nagsugod, ayaw kalita kanang bagong magsugod og exercise. Ayaw kalita nga basig tibuok adlaw na pud gyud mag-exercise. Dili pud na makaayo. Ayaw kalita kay basin dili makaya sa imong kasing-kasing. Muna atong ginahisgutan sa uban pang sa mga nangagin na nato nga programa nga inig mag-workout gani, inig gym na ang sudlon, ginabipi gyud na. Ang kalit nga pag patrabaho nimo sa iyaha, kinahanglan gradual lang. Sa binisaya pa, hinay-hinay. Kay maglisod man ang iyong kasing-kasing makurat. Bahala na hinay-hinay basta kanunay. Human sa exercise, matulog kag eksakto. Ayaw kaayo dibdiba ang mga problema. Salig lang nato na sa Ginoo. Kay siya rin nakabalo kung unsa ang maayo para kanato. Ang importante, nagatrabaho taog maayo. Nagahimo taog maayo. Makasiguro ta nga himsog ang atong kasing-kasing basta dili kita sobra nga magkinapoy sa ato ang lawas. Dili na to abusuhon. Tungod niini mga higala, maunang ginaingon namo kaninyo nga ayaw ninyo kalimti ang pag-inom og Yaki Herbal Capsule matag-adlaw, makatulo, buntag, udto, hapon. Pero kung aduna ka na'y ginabatyag, ginabati sa imong lawas, pwede nimo himuon nga sulod sa usa ka semana, duha, buntag, udto, hapon. So mamahimong unom ka na. Pero kung okay ra, katulo ka na, mauna ka na ang maintenance nga ginaingon nato. Og tungod niini mga higala, mao ka na ang hinungdan nga gaawhag kami permi, dili mi makapoy sa pag-awhag kaninyo nga palihog. Kung unsa inyo mga pangutana, i-text kami sa 0928-6767-031. Ani ana usab si Kuya Loy atong paminawon ang mga mensahe sa mga nakagamit na sa mga produkto sa Yaki.
2: Salamat Mami Joy sa mga nagpadala sa ato ang text line. Text gikan sa cell number 0919-7838-432. Hello Mami Joy, Kuya Loy. Salamat jud kayo sa inyong produkto nga Yaki Herbal Oil kay naayog jud tong katulkato sa ako ang tabon-tabon sa mata. Wala na abti og isa ka bulan Naayog yun kaayo kay dugay na katong katulos akong tabon-tabon. Si Bing ni sa Sibulan, Turil. Text gikan sa cell number 0919-78-57996. Salamat yun kayo kuya Eloy sa inyong produkto nga Yaki Herbal Oil kay ang ako ang mga pamaol lawagtang yun dayon. Nang haplas lang ko sa inyong produkto. Wala na kita igong oras, Mami Joy, sa tutulumanon. Yaman ang kalusugan, ingatan, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory ang tigama sa mas epektibo mga produkto. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy. Laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo, dapat subukan nyo. Daghan kaing salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Hello po. Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha. Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kaya kung makain ng magod ko ana, good. Okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makain ng kuana, lagsik, kaya akong lawas, surminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahulay sa good baby, bro, nalipo naman ko sa inyo, nagtanaw, pag makain ng kong Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Roni Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Royal Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGM I Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
1: Joy FM!
6: Ay, unsaon mo ni Uy?
7: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
7: Ah, mo ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi dira, Pads. Unsa pa yung banila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, ug uban pa.
6: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services: oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
10: Afternoon Joyride.
11: Afternoon Joyride.

0: Hoy, nak. Kung sa mani nakuha ni Mos Glado sa inyuhang exam, hasta mang gamayaan eh. Duh, absent. Unsay absent. Absent ka sa inyuhang exam. Duh, dili pa, oy. Ang akong katapahan mo'y absent.
1: Basta joy, enjoy.
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
5: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga,

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Tingaw din na iya.
4: Kumusta na ron?
3: Wala na ni bukol.
4: Unsa ka dako itong bukulin?
3: Maranag ka ng tutunod na sa kamot na to.
4: Unsa rin yung mamimu ato?
3: O, naniinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
4: Unsa klaseng produkto sa Yaki?
3: Yaki Capsule. Nagihaplasan na po na ko sa iyan Yaki Uwin.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Mami, gusto ko pong pumuti, kuminis, para beautiful, Mami.
6: Problema ba yan? Glutagen C lang ang katapat niyan.
5: Glutagen C, Mami? Ano yan?
6: Ang Glutagen C ay binubuo ng glutathione. Antioxidant yan. Lilinisin ang ating internal organ, lalong-lalo na ang atay natin. Nakakaputi yan. At ganun din ang collagen. Siyempre, ang collagen, anti-wrinkles yan. Para di magkaroon ng kulubot ang ating mukha. Mayroong vitamin C din. So, kung ang glutathione, collagen at vitamin C pagsamahin, eh talagang puputi ka, kikinis, kaya beautiful ka.
5: Ah, yun pala, Mami. Eh, di pwede na ako mag-glutathione C.
6: Sureness! Right away!
5: Yes! Thank you, Mami.
6: Ang glutathione C, mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy, Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
8: Ikaw na!
0: Afternoon Joyride!
9: Afternoon Joyride!

0: 105.7.
1: Joy FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
3: Kanang ano magud akong manghud ba? Nagagwa siya, daghan kay sad pangos. Dihat lang siya mo, Yaki. Well, sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis man ko. Mopod akong ginahatlas. Akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kini Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
2: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
8: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
9: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

0: 105.7.
1: Joy FM. Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo, Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: Ay, dito ako. Para dito ang itong dito na ako. Nandiyan sa ko. Kung di nakilagod ko, sinasanan ako ang sinulitong ko ng kapsula ka ko ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
3: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
2: 3 days ra. Dahil nawag pa. Wala ito.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapita og Kopi Yaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
6: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
7: Afternoon Joyride.
8: Afternoon Joyride.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: So sir, pasayo ako sir, wayod na ko na ayaw ang brake sa imong sakyanan. Unsao na lang manadong, naabi ako'y lakaw karon. Ayaw ka blaka sir, ako mampungi pakus ganang sir bato. Put put. Happy trip sir.
3: Basta Joy, enjoy.
0: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
7: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL diretso na abot na dere.
8: Oo.
7: Ikaw pagtesting nung sa Bilunga, masig maka malibre ka. Kaya wala na kalakaw.

0: na wa may kwarta, palitan ako itong duha ka pad. Na naayo?
1: Duha ka pad lang yan,
0: Gino? Duha ka pad, wala na yung lahing kay wa may kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
1: Oo.
0: Okay, man.
2: Mau ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
3: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Bilongga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
6: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumon nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan, kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini, salamatay.
7: Nangita kag kasaligan ug di kalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayo na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door, ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Di kalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
8: Katiil Glass Services.
7: Ug kung budget ang inyong hanggiyon huna, magpahangyo pag yun sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station. Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
8: Katiil Glass Services.
7: Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
9: Afternoon Joyride.
10: Afternoon Joyride.

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessive Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy FM!
5: Ay, unsaan mo ni Uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og ngipon. Ipaibuton ta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
6: Ah, mo ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, ningot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gino-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth yakap.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimu makontak sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Afternoon Joyride.
9: Afternoon Joyride.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kahit eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Hello mga higala, ani ana usab ta, ingon na pod na sila Mami Joy na pod ni. Mga higala, abi ninyo mas maayo kung inyog yung atngan. Kaning lima ka minuto nato nga ato ang ginahisgutan. Kaning atong programang Yaman ng Kalusugan ingatan. Dako kay nagikatabang sa ato a. Kabalo mo ako man, bisan man kon ako samtang naga istorya sa inyo. Ako man malingaw ko sa akong kaugalingon kay makaingon ko nga oops kini wala pa nako ni nahimo o di ba so ato ning paminawon ha dalit ka nato sa Yaki Laboratory nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil usa kani ka alternative medicine kini Yaki Vitamins hermosa Kojic Whitening Soap Yaki Baby Soap Beauty Soap og ang Yaki Herbal Capsule syempre ang ato ang Coffee Yaki 7 in 1 ang maong mga produkto mas epektibo dapat masubukan ninyo. Ang Yaki Liniment Oil, epektibong tambal sa mga samad o skin allergy. Usahay dunay infection sa panit na dugay maayo, magsigi o balik-balik. Kung duna ka niini mga higala, mas maayo nga imo usa tan-aon ang imong lifestyle. Basin poor ang imong hygiene. Oo, basin poor ba? Dili five. Kanang wala na, matulog na lang, tagwa na ihugas-hugas, wala na ilimpyo-limpyo, atong mga kuko. In anak, good, wala na tayo ligo-ligo. Wala na tayo toothbrush, pastilan. Dili ka nagapanglimpyo sa lakton nga pagkasultig. Dili ka nagapanglimpyo sa imong panglawas. Mukaon ka o makapasamot sa balatian, hilabi na ang bulad, ginamos, talong o sobra katamis. Mga higala, ayaw yun ninyo maliita ang inyohang kaugalingon, no? Nga maingon mo kay magsigi lang mo og gulay kay pobre mo, wala mo nakahibalo nga ang pagsigi og ka og gulay makapataas na og kinabuhi sa tao. Naigi feature sa TV o, 118 years na siya ang iyang edad. 118 na ang edad usa ka babae nga okay ni unya galakaw pa ingon niya ang sekreto sa iyang pagtaas nga kinabuhi mao ang pagkaon og gulay dili gyud siya mukaon og karne mga higala kung naanda na nato ang pagkaon og mga dili maayo siguro mag kuan na ta maghinahinay na ta og bag-o kung naanda nimo kinilikay na hinuon ang pagpang o ganing enetika. Balikan nato mga higala, kaning hinungdan sa mga pagkasakit nato kanang dili pagpanghinlo sa kalawasan. Likayan nimo ang pagkaon nga dili makaayo sa panglawas o siyempre, hinlo gyud ang ato ang lawas. Ang pigsa, mga higala, kung ma-infection na kini, magnana na kini. Inig mo nana na gani ni, maunong sakit na kaayo. Ilabi na katong nana, nga adunay sagol nga dugo, magngut-ngut na siya mga higala. Ang dermatitis, magpula kini. Usahay allergy sa sabon, chinelas o gloves. Ang eczema, kung ang samad nga nagabasa o dunay nana, katol, eczema na kana. Ang alipunga, usa ka fungal infection sa mga tudlo, sa kamot o tiil. Inana na nato dapat sabton mga higala. Ang maong mga balatian kayang tambalan ka na sa Yaki Liniment Oil. Ang imong himuon lang, limpyuhi ka na, trapuhi, o limpyo nga panapton, basig gihugasan ni mo. O niya ang imong trapo, hugaw po, maura po giyapong istorya ha. Mas mukapyot na tong kuan. Mga germs kay limpyo na good ang samad. Kailangan malinis po yung mga gagamitin natin. Limpyo nga panapton o haplasi dayon sa Yaki Liniment Oil. Kung dako-dako na nga samad, pagbasa o cotton, gapas, unya tapot dito sa maong samad aron mahumulan ka na siya o Yaki. Matag karon og unya aron dali mamatay ang kagaw nga mo ay hinungdan ni anang imo ang gibati. Dali nawala ang sakit og hubag sa kamot ni Jennifer Anunag taga Pinag-an Ormoc City Lady. Naghaplas lang mga higala og Yaki Liniment Oil.
2: Sakit na ako sa tipo, di ko ka kuan kay moral ni Murot kag kalit. Naginilak na ko niya, nagwala na ako ba, napalit na gunta ng Yaki. Di ato lang sisingan niya. Huwag may siminotos, huwag na ang sakit. Hindi ko na kanin datbaan niya. Pasalamat ko sa ino ka. Iuban ang panalangin ng inyong produkto ba? Nindutan ko kayo. Salamat sa kayo.
1: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya pero Naabot na po ang ato ang oras, mga higala. So dinhin na lang usab kita kutob. Dinhin sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Ang tod, sa sunod natong panag-uban, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-6767031. Naku po si Mami Joy. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental. 105.3

0: 105.7.
1: Joy FM. Kung ato gayod nga susihon ang kalawom sa pagtulon-an sa usa ka produkto, daw malisdan gyud ta. Kay dili man kita ang nagahimo, mauna ang hinungdan nga muingon mi ninyo nga sulaye. Sama sa Okira Coffee, ang sulod ni ana mao ang Red Panax Ginseng og Mangosteen. Ang Red Panax Ginseng mulimpyo sa ugat sa tao gikan sa gamay ngadto sa pinakadako. Mao nga muayo ang dagan sa dugo. Busa kung naa kay erectile dysfunction, sulaye ang Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra. Ang Okira Coffee mapalit na sa mga butika.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Kung ako isa, usugod mukaon. Niya kaning isa, buyag ko patulog.
4: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
3: Matagbong ka, paimno na ako. Humaling ako maha, paimno na ako yaki.
4: Kung sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
3: Kasi vitamins, kanansira.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo,

0: Dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
1: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alfaid Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
2: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
3: Rock-rockan sa Joy FM! Rock-rockan sa Joy FM!

0: Unsa man ang imong gusto nimong masahi, sir? Kanang Bisaya o Shiatsu?
1: Pwede ba dahil ay kanang Bombay style?
0: Unsa man ang Bombay style, sir?
1: Bombay style ba? Kanang 12 months to pay?
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko anagod, lagsik, kaya akong lawas, surminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, mainom na nagulang akong banana. Pagpahulay sa good baby, bro, nalipo naman ko sa inyo, nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
8: Itong ako, kung pare, mga akong ipatisting ko, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-six sila yung asawa. Natingala niya yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Ana siya kay Mbana ba yung misis. Yan karoon kay, siyempre, na anaidad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Yan karoon, natingala man siya nga, pre, rapid yun ka ng gawin ba, kadlaon ba, kay pagkaka law na baka nang gusto mo muna agyon pero ug mo imo kang magrelax ka relax mo di ako wa babur halos di naman mapalong free
9: unsang gipatay ko sa iya
8: ganado ala sala patay pasalamat in town si Marini mo pre.
10: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Bilongga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
12: Nangita kag kasaligan og di kalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayaw na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door, ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Di kalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
13: Katiil Glass Services.
12: Ug kung budget ang inyohang giunhona, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station. Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page.

0: KTL Glass Services or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
1: KTL Glass Services.
0: Kung glass ang kinahanglan, KTL Glass Services ang inyong kasaligan.
2: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: 105.7.
1: Joy FM. Mga kababayan, may bagong produkto po tayo. Ito po ang Glutagen C. Tatanungin natin ang ating quality control manager. Ano ba ang maitutulong ng Glutagen C sa ating katawan? At bakit Glutagen C?
2: Glutagen C, kaya doon na siya ay glutathione, collagen, o vitamin C. Ang glutathione, manggod kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dayon ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing dyan siya, maayos siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana maayo kayo ang glutathione para sa inyo ha. Ang collagen pod siya kay pang pabata, kay kanang mga mapansin ninyo kanang linya-linya sa inyo mga panit, kana kulangan mo collagen ana. So pag ginatikan nimo nag collagen, kana sila manginat ng imuhang mga badlis-badlis, oh magbata, mag-fair, maghamis ang imuhang panit. Ang vitamin C manggod, isa siya ka energy booster. Tapos pag si vitamin C isagol nimo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione, kaya kung magpuyog ng tatlo mas epektibo, kaya dapat subukan nyo.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
5: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok ko, wala, napahak na niya, wala tubuan, buhok, ka na kinalutan, ganyan niya, napahak. Mato, ibutangan ako ng Yaki, nanupo dito siya, lamad dito Yaki.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: Ay, unsaan mo ni Uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
8: Ah, mo ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di ay, Pads? Katagan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment and teeth whitening.
7: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound o PhilHealth Yakap.
9: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
0: Rock Rockan sa Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM.

0: Ingon nila, uulaw sa usa ka lalaki kung wala ka na'y umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala na'y pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pabadiay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs., Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinuod na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ra dako tong bukolen?
2: Maranag ka nang tudlo bita sa kamot na to.
3: Unsa ra kini mo ato?
2: Oh, na naniinom ko ato. Upat lang ka istabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nga gihaplasan na po nako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, do, pauwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
7: Sa una, lain kay kung gibati ba nga parte sa kuan god pa lawas maglisod ko paginhawa unya murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato ba kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa kong lawas. So nakainom ko, gipatry na ko sa tanan nang mga pamilya ngin ana. Okay gid kaya gihapon sila sir, pati papa na kung amo na mga arthritis tanan, mas healthy na karon akong papa sir.
6: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
9: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas. Hinumdumo nato, pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
10: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna taga Barangay Gasi Kiamba Sarangani Province tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
3: Kana kay kung tamba nga nagasto. Pamati na ko kanang nako mamatay na siguro ko ani. Kuman nakabati mo ko sa radyo, ingon ako nga isingan daw na ako ning ano Yaki. Moto so nag Yaki ko aguro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kaya makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na amsugot ang bana kanang di amnesia manggod ko sa una.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
3: Kanang ano manggut akong manghut ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dihat lang siya mo, Yaki, well, sa gagabiin. Dali lang ka naulian niya. Ako po, buntis mang ko. Mopod akong ginhaplas. Ano, akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule ug Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy FM!
0: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Tay, kuya, what? Tung among exam na mo gani ha? Mura man tong pariha sa advertise tong toothpaste.
1: Nga naman din ha, kung sa dito?
0: I got zero, Tay.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
6: Itong ako, kung pare ba nga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man doon, may mga na yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, turi naman ang inyo ha, huna-huna na na.
7: O saan ipatik niyo masaya?
6: Ganado, niya pag kauman, dito tingala na ginyo, sa naman, kurang nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo mo rin, agresibo na ba, kung saan ginatik niyo mo siya, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sagaan naman ako sa nga, kanitiri walang ditiktoan ni Trey, pag-condition ni Salah. Was free. Aray, sa nga, sana nang tingin ako ganado, pre-testing ni Trey, kaya muna ako usahay magamit kay Labi na ka na maglalis, usahay ang kabalo, bayat sa ating misis na usahay matingala naman. Naman siguro ipalabi ni Tawala niya, hindi naman ka, di naman ta, inabuton, igaw na mag-hikap. O ya, kaya pagkabuntag yan to, aray ko, aray, kaya pre, salamat kay Trey, nago kayong pasalamat, imari ni mo yan, nadiligan ng bulat mo.
8: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Royal Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na! Joy
3: FM. Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: 105.7 Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kay balo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
3: Na ko'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretsun abot na dere.
4: Oo.
3: Ikaw, pag-testing nung sa Bilonga, masig, malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, wa, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
4: Duwa ka pad lang ang yung
3: ginom? Duwa ka pad, wala na lang kaya wala may kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
4: Oo.
3: Okay man.
2: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
6: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang yun ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nag-iingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon. Sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
7: Dito sa Joy, enjoy! Joy
5: nangita kag kasaligan og dekalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayaw na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Dekalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
8: Katiil Glass Services.
5: Ug kung budget ang inyong hanggiyon huna, magpahangyo pag yun sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station. Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209. Katiil Glass Services. Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
9: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
0: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kanin yung tanan. Ako po si Mami Joy. Oban na po ng mga higala. Dine sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan. Ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod doon na kabalatian. Mas maayong motomar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mokusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na gyud ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan, maogyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran ginahimong powder, ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins o mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika o tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold? Doon na kini bioactive compound o powerful medical properties. Ang curcumin na sa luyang dilaw o sa kinikaakte antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor. Aron mo ubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang binipisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kinibatukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na good na ninyo ka na, tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold, makabatok sa arthritis, maokini ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba? Tiguwang na. Oh, ana-ana siya. Kanong masuko manggug tiguwang, oy? Dapat malipat ta kay natiguwang ta, kay ugwa ta natiguwang, edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold, mga higala, ilayo usab kaniya sa depresyon. Ang uban pang benepisyo ang imong maimuhang makuha, makapabata pud ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates, o mga fiber nga kinahanglan sa mga gustong magbawas o timbang. Kung gusto ka muos-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric nga sulod ni ini, dunay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process motabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apanti man ha, nga kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O di ba? Kung pwedeng no na. O kung di man madala, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayo nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bag umutumar, ha? So layay mga higala ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na kana sa mga butika.
2: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
3: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Hot Plus. Wag gyud ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gyud akong bukol sa baga ug sa likod. Kawrot lang ko atop tulo ka bak. Maron gyud maintain na lang pud nako sir oi. Si Yaki Yaki. Ow!
4: the best to me.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 09286767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joy.

0: 105.7.
1: Joy FM. Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaanang kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why kanaton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod kanato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12, dumda tag isayaan kabuok, sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan, undangi. Tapos, kontrola isabyangkan mo pagkaan. Timan e mayo kay mga otaw. Basta on ka mayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos, dili da magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan e amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ng duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumaro sa Kidiyaki Vitamins.
3: Duha ka unsa, usugod mukaon. Niya kanisa, buya gud patulog.
4: O sige mo nimo ngano ni gana ilang kaon.
3: Pero mataag bunta, sa imno na ko sa ngano na kumahap, imno na ko yaki.
4: Unsa ka yaki katong Kidiyaki Vitamins?
3: Sa vitamins kanang sira.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan, po na po'y katol-katol sa lawas ng nilabuyang daw.
4: Tapos?
5: Yan, na po'y i-hapla sa nauga naman po.
4: Kapila po ka mga haplas po?
5: Juan, isa'y buntag, isa'y ito hapon.
4: Kung gamit mong haplas?
5: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
8: Siguradong enjoy ang inyong gabi kasama ang Evening Joyride.

Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy! Buntag na Joy!

0: Ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
1: Nagkuhan ko anak bito sa mga herbal niyo gumawal sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
2: Ano ginom kag Serpentina na nagtaas imong sugar o diabetika?
1: Taas akong sugar niya karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang punta sa kaon bitong mga tamis.
2: Pila edad ni Munay?
1: 77.
0: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Imsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Kofiyaki 7-in-1 ang ihang kape.
3: Ay, nagkape ko Kofiyaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Ang sapot yung batiyon ka ng makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa kung una-una.
0: Yan ang Kofiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kofiyaki, yummy!
4: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
5: Ora sa Pilipinas, 9 minuto suman minabayang alas 5 sa buntag o sa laray garon alang sa atong mga balita. Karong puntaga. Una sa mga dudling sa atong balita. Nagaandam na karon ang White House alang sa duol nga pagbisita ni Chinese President Xi Jinping. Ginalauman nga personal kining pagasugado ni US President Donald Trump sa Andrews Air Force Base nga pagasundan sa welcoming ceremony sa White House. Dungan niini ang military flyover sa halos 500 ka mga military personnel. Kini matud ba ang unang state visit ni Xi sa US sulod sa pipila ka dekada? Og ang ikatulong pagkita ni Trump gikan sa pagsugod sa ilang duha nga mga termino sa ilang buhatan. Samtang abot sa 11 katawo ang namatay human silang gipamusil sa Durban City dito sa South Africa. Sigon sa mga otoridad, gisold sa tulo ka mga kalalakin ang armado. Ang usa ka panimay kun asa adunay usa ka panagtigom. Waya rason nga nagapabuto ang mga sospeka sa mga biktima. Tungod sa insidente, namatay dayon ang 10 napulo ka mga biktima samtang usa ka biktima ang nadangad to sa Bait Tambalanan apan mi panaw usaba kini. Padayon pa karon ang ginahimo nga panagatugi sa mga otoridad kun asa pagasayron sab nila ang motibo sa nasangpit nga krimen. Alas 5:11 ang atong oras, samtang usa ka 15 anyos nga gunman ang namusil sa gawas sa usa ka taas nga tunghaan dito sa Turkey kun asa kapin 11. Lagib na ang pipila ka mga magtutungha ang napati nga naangol. Tulo sa mga naangol ang gi-report nga anaa sa critical nga kondisyon o kasamtang ang gipailawon sa intensive care unit samtang ang usa-usa ba ang nakagawas na sa Bait Tambalanan. Naitabo ang nasangpin nga pagpungusil gawa sa usa ka tunghaan sa distrito sa Torgotlo dito sa Manisa Province. Nasarang magtutungha usab ang nasangpit o sa nasangpit nga tunghaan ang maong sospechado. Nakuhaan sa og CCTV footage ang mismong pag-abot ni ini sa institusyon nga adunay bit-bit nga armas sa ingon man ang pagwagtangan ni ini human ang maong insidente. Samtang nanawagan karon si US President Donald Trump sa mga nasod nga miyembro sa International Criminal Court kon ICC nga mokunaog sa ilang mga katungdanan sa korte. Gipadayagan ni Trump sa iyang nanaymong mensahe sa 81st United Nations General Assembly sa New York. Giatagagduot sa US President nga dili pagatugdan sa Estados Unidos nga maimbisigahan o mataral sa ICC ang mga sundalong Amerikano. Gitawag usab ni Trump ang ICC nga usa ka institusyong out of control o usa ka evil group of people. Kanunduan ang dugay ng critical ang administrasyon ng Trump sa ICC ni atong buwan sa Hulyo pa lamang. Nanawagan na si US Secretary of State Marco Rubio sa usa ka o sa ubang mga nasod nga moatras sa nasangpit nga tribunal. Dili miyembro sa ICC ang Estados Unidos o dili ni ini naratipikahan ang Rome Statute. Ang kasabutan nga nagserbing sumbanan sa pagmugna nining maong korte. Ang ICC nakabase dito sa The Hague, Netherlands nga adunay mandatong taralon ang mga individual nga giakusahang adunay tulubagong genocide, crimes against humanity o war crimes. Alas sa 5:13 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Masantang dugang tudling sa atong mga taho karong buntag alang sa atong mga balitang nasunon. Gibot niya garo ni Prosecutor General Richard Anthony Fadolion nga dili na nakiglambigit wala na nakiglambigit sa Department of Justice ang kadaghanan sa mga pamilya sa missing sa Bungeros. Napansin matod pa nila kini nga hinahinay nawala ang mga komplainan sa maong kaso o hingpit nga wala na kini nakigistorya nga nasa ilang buhatan. Sigurin kang Prosecutor General Fadolion na ang kaso gipasangad sa korte sa korte dito sa Santa Cruz, Laguna. Tulo ka complainants ang nagpresenta apan duroha kanila ang naputol na ang komunikasyon ug wa na makontakt. Samtang ang mga kaso usab sa korte sa Lipa, Batangas ug San Pablo, Laguna, ang wa na usab nakiglambigit ang mga pamilya sa mga bidima ngadto sa ilang buhatan. Kinibisan pa man sa ilang pagsulay nga makontak kini apan bisan mga pribadong lawyer sa complainants ang wa na nakiglambigit. Sinon-sigon kang Prosecutor General Richard Fadolion na aduna paghihapoy nabiling o sa kapamilya ang padayong nakiglambigit nga nasa Department of Justice. Kini si Maria Carmelita Lason na inahan sa missing sa Bungeros nga si Ricardo o Ricardo June Lasco. Naging nasang nagpabilin human nga mapresentara sa buhatan na kalambigit sa pagdusunan ng mga kaso. Yata kagadoon sa opisyal nga magapadayon pa gihapon ang maong kaso bisan nga wa o dili na makiglambigit ang pamilya sa mga biktimang sa Bungeros. Alas 5:15 ang atong oras, subling nalawagan karon ang usa ka magbabaraod alang sa pag-suspende o sa pagbawas nining excise tax sa mga produktong petrolyo. Kinihuman ang padayon o bagong hadakong pag-sutoy sa presyo sa lana na maoy ginayangungo karon sa mga motorista o mga mamumuong Filipino. Ikarayo rin na Bota City Representative Toby Chanko nga po pwede nga ipatuman ang suspensyon sa excise tax sa apan. Unod kini, ilawulom sa Republic Act 12-31-6 nga adunay gahom ang gobyerno nga kini himuong temporaryong kabsan. Bagdanga damatod pa ni adtong September 22 mitaas sa 8.82 kada litro ang presyo sa diesel, 4.88 usab sa gasolina og 6.47 alang sa kerosene. Abot sa 18.31 kada litro usab sa diesel, 15.25 sa gasolina og 16.67 sa kerosene. Ang gitaas sulod lamang sa nakalabay nga tulo ka semana. Inungdan nga dako ang pagtuo sa magbabalaod nga ang kasamtangang sitwasyon ang nagapabugat karon nga na sa mga ordinaryong Filipinon. Alas 5:16 ang atong oras. Giga na o garon sa Senate Impeachment Court ang voting threshold alang sa conviction o acquittal sa usa ka impeachable officer human nga makakuha og 13 ka boto pabor sa motion. Kagahapon kining adlawa, si presiding officer Cheese Escudero lamang ang mitutol sa motion ni Senator Judge Erwin Tulfo samtang pipila ka miyembro usab sa minority bloc ang nagpadayag sa pagtutol sa proseso o gawa milangkob nganha sa maong butuhan. Lagip niini sa Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, Senator Pia Cayetano, Camilo Villar, Bongo o Robin Padilla. Si Senator Mark Villar lamang matod pa ang gikan sa minority nga milangkob nga nasa butuhan og nisuporta sa motion nga iusos ang voting threshold sa conviction ni Vice President Sara. Didayig sa House Public Prosecutor pinaagi kang Gerville Luis Ro ang Senate Impeachment Court human nga gikausos ang voting threshold alang sa conviction sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa isyong gikinang lang ihapa sa boto alang sa conviction na tuto karon ang impeachment court sa ika-29 nga adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Alang sa mamahimong lakang karon na sa prosecution o gaingon man nga na sa depensa. Alas 5:18 ang atong oras Filipina Standard Time. Senator Judge Mark Villar gikan sa Senate Minority lamang ang milangkob nga nasa butuhan o ni botong pabor alang sa kabaguan sa voting threshold alang sa conviction ni Vice President Sara Duterte. trabaho sa Milangkob sa nasangpin nga botohan ng ubang miyembro sa minority. Bago nini, nag-abstain si Marca Villar sa buwag nga botohan sa motion ni Alan Cayetano na ikansilar ang pagresolba sa isugutan ng voting threshold. Sa 13 ka mga senator judges ang may butar pabor sa apila ni Senator Judge Erwin Tulfo na baguhon ang naunang ruling na nanginahanglan og 16 ka mga boto aron nga ma-convict si Vice President Sara Duterte samtang usa ang mitutol og unom usab ang wa Milangkob ni ini. Samtang hisgutanan gihapon didto sa may Senado, subling nagduso sa extension sa medical leave si Senator Loren Legarda nga Langkob niini ang September 21 hangtod 23 og September 28 hangtod October 2 og October 5 hangtod October 9. Kay nabdumang una nag-file si Legarda sa medical leave ni adtong August 3 hangtod 5. Gikan na kaniadto pipila ka beses nang nag-extend gana sa iyang leave og pinakawahing pagduso mao ang ikanunom nga higayon matod pa niyang pagpalawigan nining iyang pag-absenta. Samtang gika rin usaba sa pibila ka mga senador nga kasamtangang anaa sa France si Legarda aron nga mupailawon sa treatment. Dugang pa nga gikinahanglan matod pa ang iyang pagtambal nga na sa iyang seryosong balatian. Alas 5.19 ang atong oras sa higala.
4: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
5: Sa atong pagbalik, mga balitang probinsyal, atong ihatagan ninyo human lamang ining bibila sa atong mga pahinumdom.
6: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw ng anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
7: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok ko, wala, napahak, ano, wala tubuan, buhok, ka na kinalutan, ganyan, yan, napahak. Mato, ibutangan na ito, Yaki, nanupo si Chiyo.
6: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang KD Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
8: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
9: Mapalit na sa mga butika.
10: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay o ganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dako gyud kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagda na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
11: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
12: Sweetheart, ready na!
13: Wow, ka-sweet ba, oh?
12: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
13: Mmm, tabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
12: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Phalanx Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
13: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da. Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
12: Mmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
13: Unya, sweetheart, ha?
4: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
5: Alas 5.22 ang atong oras, Philippine Standard Time and simultaneous broadcast gihapon kita karon nga sa atong sister stations, ang Joy FM Davao Oriental o Joy FM sa may Pangil Bay. Alang sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga.
4: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
5: Dunga na to, kining atong mga isuong istasyon na alang sa paglabay kaninyo ni ining mga taho nga ang inyong masayran gikan sa nasampid nga mga rehiyon.
4: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan.
5: Sa una nga tudling sa ato nga mga tahong probinsyal karong nga buntaga, unahan to paghagpat gini nga taho gikan na dito nga bahina sa may area sang Karga region. Ato nga lakbitan gini nga taho gikan na dito nga dapita diin na gipatigayon sa PRO 13 ang usa ka Cymex alang sa usa ka insidente sa usa ka mag-atake sa shooting, hindi ka lang bigitan kini sa usa ka suspect o ingurman. Cymex nga nasa angay nga paghimoon sa mga otoridad, gikan sa koordinasyon o ingurman na mga bata nga mamahimong posible nga biktima ni ini. Gipadigayon kini human usab ang pipila ka mga insidente sa shooting nga gakay tabo sa mga tunghaan mismo din sa nasud Pilipinas.
4: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
5: Alas 5:24 ang atong oras samtang dito nga bahina sa may area sang Zamboanga Peninsula mitambag ang halos usa ka gatos ka master cases sa girodang smuggle ng mga sigarilyo nga anaa sa balor 14 million pesos sa ginpadigayon nga operasyon dito sa Pampang sa Campo Islam, Zamboanga City ni adtong nakalabay nga adlaw. Sigon sa Zamboanga PNB, nakablagan ang kargamento nga nagaunod sa mga pinalusot ng mga sigarilyo diha nga nahatagan na kini og tipa kalambigit sa usa ka abandonado nga motorboat. Dinhi nakumpiska ang 94 ka mga master cases og 36 ka mga rims sa branded nga sigarilyo lagib sa ang motorboat nga pupwedeng para pernilya nga sa pagpuslit nining nasangpit nga produkto og na-recover sa operasyon sa 2nd Zamboanga City Mobile Force Company. Kasamtangan usab nga ginaimbisigahan o ginapangita sa mga otoridad ang nag-iyan nining nasangpit nga bangka o sa milyong kantidad nga matulpa gipuslit nga mga sigarilyong karga niini. Samtang gibalhin na usab sa Kosodiya sa Bureau of Customs sa Port of Zamboanga ang nasangpit nga kontrabando alang sa gikinahanglang disposisyon.
4: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
5: Alas 5:25 Philippine Standard Time. Samtang didong bahina sa may Northern Mindanao, nagapabili nga usa sa dakong hagit karon alang sa kapilisan sa Region 10 ang padayon karong pagsuod sa mga kontrabando, partikular na mga smuggle nga sigarilyos ilawom sa ilang area of responsibility. Sumarang Police Major Joan Navarro, tigbababa sa Police Regional Office 10, na himong prioridad nga rota sa mga smuggler ang Northern Mindanao tungod sa strategic locations niini. Nakita nga ang maong rehiyon ang nagserbing nga taytayan nga nagsumpay sa kasadpan hangtod na sa amihang bahin o habagatang bahin sa Mindanao. Hinungdan nga dali kining malabyan o malutsan niini mga ilegal nga baligya. Taliwala nini, gipasalig sa PNP nga nagpabili nga malinawon o hapsay ang kahimtang sa rehiyon bisan pa sa panayong pag-atubang sa mga isyu sama sa smuggling, illegal mining, illegal gambling o krimen nga nalambigit ang mga armas. Kaya nung lumal nga mukabal sa 2.3 milyon peso nga balor sa ginatuang shabu o kontrabandong sigarilyo ang nasakmit sa mga operatiba sa PRO 10 sa sunod-sunod nga operasyon sa Bukidnon o guban pang lalawigan sa rehiyon.
4: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
5: Alas 5:26 ang atong oras. Ana na ba ang atong linya gikan na sa may area sa nga Panggil Bay? Ana na sa linya di ay ang atong kauban gikan na sa may Panggil Bay. Driver nga nakabangga sa usa ka pulis gipadalhan og chokos order sa LTO. Atong siren ang detalye gikan Joy FM Panggil Bay. Ana sa linya si Ren Sumalinog.
4: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
14: I-recommendar ni Land Transportation Office o LTO Chief Assistant Secretary Marcos V. Lacanilao ang permanenteng pagbawi sa lisensya o lifetime driving ban batok sa driver nga nakabangga sa usa ka pulis atol sa checkpoint operation sa Jimenez Misamis Occidental. Sa nasayran, nagpositibo usab ang driver sa alcohol test nga gihimo pinaagi sa alcohol breath analyzer o kining ABA. Tungod niini, gipatawag sa LTO ang driver aron motubag sa mga allegation og musumite og sinumpaang saraysay sunod sa tulo ka adlaw gikan sa iyang pagdawa sa show cause order. Lakip sa posibleng mga paglapas nga giatubang sa driver mao ang pagkahimong improper person to operate a motor vehicle, reckless driving o driving under the influence of alcohol. Gisuspend so usab sa LTO sulod sa 90 kaadlaw ang iyang driver's license samtang nagpadayon ang imbestigasyon. gi-alarm usab sa ahensya ang sakyanan nga nalambigit sa maong insidente. Samtang gibuti usab ni Lacanilawa nga ang pag-drive dili usak ka katungoda kun dili usak ka pribilehiyo busa ang usak ka driver nga makapahimulos kini kinahanglan kanunay nga responsable og musunod sa balaod. Pahimang na usab sa LTO ngadto sa tanang mga motorista kun makainom og makahubog nga ilimnon ayaw na gayod pag-drive. Ang usa ka sayop nga desisyon mahimong musampot sa aksidente ug pagkawala sa kinabuhi. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
4: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
5: Daghang salamat kaubang Renzo Malinog, standby lamang ang atong kaubang si Erwin Umadhay unya atong pasudlon alang sa iyang dugang report. Samtang atong lakbitan karon ang dugang tuling sa atong mga taho karong buntaga didtong labida sa may area sang Karga, nasigpaw sa PNP ang usa ka 18 anyos nga lalaking giilang si alias Bonbon atol sa ginpadigayon nga anti-illegal drug operation sa Porokmanga 2 sa barangay Purisima Tago, Surigao del Sur. Gipanguruhan ni Police Captain na Michael Kisaot ang operasyon sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency. Nakuha gikan sa suspect ang duha ka pakete sa ginadudahang shabu nga mga uga usab nga mga dahon sa marijuana nga adunay gibugaton nga usa ka gramo sa gibiraban ang balor 500 pesos. Na-recover usab sa mga otoridad ang bypass sa money og karon ang suspitsyado ang ana-ana gibalhog karon sa PNP lock up cell.
4: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
5: Alas 5:29 ang atong oras samtang bagong acting chief of police sa KTL Municipal Police Station formal nang ni assume nga na sa maong katungdanan. Sa irontang detalye, ana sa linya ang atong kaubang si Erwin Umadhay.
4: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
5: Ikan sa Joy FM Davao Oriental.
15: Formal nang ni assume sa iyang katungdanan isip acting chief of police sa KTL Municipal Police Station si Police Major Romy L. Baintin atol sa Assumption of Office Ceremony sa miaging adlaw. Gipanguluhan ang maong seremonya ni Police Colonel Joseph A. Fajardo Jr., Provincial Director sa Davao Oriental Police Provincial Office. Mitambong isip Guest of Honor and Speaker si KTL Mayor Emilio Nunez, kauban ang mga miyembro sa Sangguniang Bayan o mga personnel sa RPSB o 1103rd Regional Mobile Force Battalion. Giingong timaan kini sa pagbalhin sa liderato sa TLMPS uban ang paningkamot sa kapulisan o lokal nga pangamhanan nga mas mapalig-on ang kooperasyon alang sa kalinaw, kahapsay o kaluwasan sa mga lumulupyo sa lungsod. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
4: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
5: Daghang salamat kaubang Erwin Umadhay, gikan na Joy FM Davao Oriental. Higala, balik kita, human lamang inimpipilas ato mga pahinumdom.

0: Sam Razali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
1: Kasi dati, masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
2: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
1: 7-in-1.
2: Tapos po?
1: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
0: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
3: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
4: Alas 5:32 sa atong oras, Philippine Standard Time. Samtang usa kasimana nga sunod-sunod nga operasyon sa PNP Lanao del Norte, mga suspek malang pusong nangadakpan. Atong sayron ang detalye gikan sa Joy FM Pangal Bay, ana sa linya ang atong kaubang si Ranza Sumalinog.
3: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
5: Yeah. Puson ang sunod-sunod nga operasyon sa Lanao del Norte Police Provincial Office o LDNPPO sulod sa usa ka semana gikan kini September 14 hangtod September 20, 2026. Ang sa kampanya matupa batok sa illegal nga droga. Upat ka mga suspek ang nadakpan. Nasakmit gikan kanila ang gibanabanang 10.55 gramos sa illegal nga droga nga dunay kantidad nga kapin 71,740 pesos. Usa-usab ka lost firearms ang nakumpiska sa kapulisan isip kabahin sa ilang kampanya batok sa mga armas nga walay legal nga mga dokumento. Sa operasyon batok sa smuggling, tulo usab ka mga suspek ang naaresto. Narecover usab ang 1,297 ka mga rims sa gituho ang smuggled sigaretsa nga adunay gibanaban ng market value nga kapin 1,037,600 pesos. Samtang sa kampanya batok sa mga wanted person, tulusab ka mga individual ang nasikop sa kapulisan. Lakip niini ang usa ka most wanted person o duha ka other wanted person. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
3: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
4: Daghang salamat kaubang Renzo Marino gagikan sa Joy FM Pangal Bay. Samtang dugang tuding sa atong mga tao karong buntaga, atong lakbid ang karon ang dugang tuding sa atong mga balita gikan sa may area gihapon sa may Northern Mindanao.
3: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
4: Sa dugang duling sa atong mga taho karong buntaga grepper sa Municipal Social Welfare and Development ko na MSWD Libuna Bugino nang sa kami nodi dan nga nalambigit sa pag-usog litrato o video nga nagpakita og armas sa ilang grupa chat suma sa Libuna Municipal Police Station na ang minor de edad grepper nga sa MSWD alang sa tukmang pag-atiman pag-verify sa insidente og husong proseso subay sa balaod. Gidasig ang kapulisan na o sa kapulisan ang mga ginikanan o guardian sa nga bantayan gayon og tuduan ang ilang mga anak sa husong responsable ang paggamit sa social media ilabi na sa mga posts nga nagapakitag armas uban ang delikadong mga butang. Giawag usab ang publiko nga i-report o gitawag dayon sa PNP bisan unsa mga posts nga makita nga makahatag peligro kaluwasan nga nasa seguridad sa komunidad. Gipagawa sa Libuna Municipal Police Station ang maong pahibalo aron nga mapahinurman ang mga ginikanan og publiko sa responsableng paggamit sa social media og paglikay sa mga posts nga mamay mo makahatag og peligro nga nasa mismo nga komunidad.
3: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
4: Samtang gipapalig-on sa City Government sa Malaybalay ang pagigtambayayong niini sa Nasuda, Japan pinagi sa pagpirma sa usa ka memorandum of understanding kauban ang Jizuku Incorporated ni adtong nakalabay nga adlaw sa Barangay Kasisang. Ang maong kasabutan nag-abli og mga oportunidad alang sa pagpalambo sa agriculture, forestry og other land use sa carbon credit projects sa Malaybalay ug uban pang angayan nga dapit sa Buginon ubos sa joint crediting mechanism sa Pilipinas ug Japan. Pinaagi na ining kolaborasyon na tumong sa duha ka bahin nga mapadali ang mga inisyatibo sa pagpanalipod sa kalihukan, pagkunhod sa epekto sa climate change, pagpreserba sa watershed o pagpalambo sa biodiversity. Siguraduhon usab sa maong proyekto ang sustainable land management aron direkta makadawat og kaayuhan og ingon man na makapahimulos gayud ang lokal nga komunidad alang sa subli usab nga malungtarong pagpanalipod sa kinaiyahan didto sa ilang lugar. Gisaksihan na maong pagperma sa MOU.

0: You sa mga leader sa Indigenous Cultural Communities, sa mga opisyal sa nagraayang departamento sa Dakbayan o mga representante gikan sa Jezuco nga sila Mr. Eleazar Reyes, IK Alon o Chona Hamlag.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Itong bahina gihapon sa may area sa Panguel Bay.
1: Tinig ng kanayunan.
0: Og gikan sa may Panguel Bay atong dawaton karon ang duga nga report nakasanbay ang atong kauban gikan sa may Davao region laborer sikop sa anti-illegal drug bypass operation sa may KTL. Sayron tang detalye ini ana sa linya ang atong mapdigong kauban si Erwin Umadhay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Na sikop ang usa ka laborer sa gipahigayong anti-illegal drug bypass operation nga gipahigayon sa KTL Municipal Police Station. Kauban ang taga PDEU SOT DOPPO, PIU DOPPO, First DOPFC, RPSB Cluster 4 sa koordinasyon sa PDEA Region 11 sa sityo Makahigad, Barangay San Alfonso, KTL Davao Oriental, alas 11 sa miaging gabi. Gilang dinakpan sa alias Onyok, 38 anyos, ulitawo, liborer o nagpuyo sa mga lugar. Nakuha gikan sa suspect ang upat ka heat sealed nga sachet nga gituuhang adunay shabu nga gibanabana nga 0.3 grams nga nagkantidad og 2040 pesos og 500 pesos nga bypass money. Sa pagkakaron anahan sa KTL Municipal Police Station ang suspect og magatubang sa kaso paglapas sa RA 9165 nga Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gikan diri sa Davao Oriental, tinig 26 Erwin Umadhay para sa tinig ng bayan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Ara sa Pilipinas, alas 5:38 Philippine Standard Time. Daghang salamat kaubang Erwin Umadhay, gikan sa may Davao Oriental. Samtang dugang tuling sa atong mga taho karong buntaga.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Sa dugang tuling sa atong mga taho karong buntaga, gikumpirma sa PNB nga false alarm lamang ang gituang buto sa armas nga nadungog sulod sa New Corilla National High School. Kagahapong adlaw, gikan na yun ni New Corilla Municipal Police Station nga may lagubuh nga pultahan lamang ang nadungog sa mga estudyante. Nasarang dunay migatag nga video online na diin makita nga nagdinaganay ang mga estudyante sa maong tunghaan palayo sa gituang gigikanan sa maong buto. Dugang pa nga nakigaalayon sa ang principal sa New Corilla National High School alang sa pagpangita sa nagpaluyo nining online na threat na batok sa mga magtutudlo o estudyante ngadto sa maong tunghaan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Inaalan na yung tutukan kini sa atong panggamhanan, ano kini nga mga related nga mga nung aning nga mga sitwasyon.
1: Tinig ng kanayunan.
0: Alas 5:40 ang atong oras, samtang nagpahinungdung garon ng National Commission on Indigenous Peoples kung NCIP Davao City nga dili baligya ang yutang kabilin na busa dili kini angay paliton sa katawhan. Nasairan nga gipalagan sa NCIP Davao ang pagpamaligya sa ancestral domain dinha sa online na diin kini gibarugan nga bawal subay sa nakalatid sa balaod. Gipahinunduman nga ang pagbaligya, pagbalhin o pagdisposisyon sa mga katungod sa yuta o mga ancestral domain nga suba kini sa Republic Act A371 kon IPRA law. Matud pa nga ang magbaligya, mamalit, ahente, tega, hataga og bisan kinsa nga moapil o mutabang sa ilegal nga transaksyon, mamahimong mapahamtangan sa silot ubo sa maong balaod. Pinasikan sa husto nga imbestigasyon o pagtino sa mga otoridad o gaingon man sa korte.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:41 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Gibutya garon sa Davao City Overland Transport Terminal nga adunay mga bus operators nga nangayo nga mapaubsan ang ilang trip ticket tungod kay apektado gini sa pagtaas sa presyo sa lana. Gikan na yon ni DCOTT Manager Dr. Isa Yusuf nga nagpada na ang mga operators o gahangyo kang City Mayor o gagipa hibalusab siya sa maong aktibidad diin gikan sa giandan nga 200-100 na lamang ang ilang bayad matag biyahe. Matod ni Usop nga dili dayon maaprobahan ang maong hangyo hangtod nga wala maamyandahan ang ordinansa sa operasyon nga giuptan sa terminal nga City Ordinance 110 ilabina nga subay sab sila sa tax revenue code. Matod sa opisyal nga kun mahatagan og pag-aproba ang maong hangyo, posible nga mohangyo nasab ang satellite van terminals. Apan kini mas maayo matod pa nga adunay mas lawom nga pagtuon aron na dili maapektuhan ang ila usab nga operasyon.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas sa 5:42 ang atong oras, samtang dugang tuding sa atong mga taho gipay magnuan karon sa City Traffic and Management Office sa mga pasahero sa DC bus sa dito sa Davao nga dili magpabadlong aron padayong makasakay nga libre. Gikan na yon ni CTTMO Chief Attorney Tristan Dwight Domingo nga aduna na giban sa pagsakay sa DC bus tungod sa pagpabadlong samtang nagsakay. Gipasabot ni Domingo nga ang posibleng iban na mao kadtong masakpan nga maghugaw-hugaw sulod sa bus, ipatong ang tiil sa bangko o gauban pang posibleng nga pagsupak. Mato ni Domingo nga nangayo siya og dispensa nga adunay usa ka insidente diin mireklamo ang usa ka inahan sa dihang gibadlong ang iyang anak nga nagsaba-saba. Samtang gipasabot sa opisyal nga kung adunay mabadlong sa mga sakay sa bus, dili na kini padakon og mas maayo nga sundon na lamang ang patakaran sa pagsakay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang dito nga bahina sa may area sa nga BARM, nagpaluga og pamahayag ng Philippine Statistics Authority BARM kalambigit sa matod pagi ka report nga pagkakaplag ngining gidanudahan nga granada gawa sa ilang buhatan sa poblasyon 4 ka Cotabato City. Sigon sa PSA BARM, subay sa nakuhang impormasyon na wala indikasyon partikular nga nakatutok nga na kanilang sa ilang buhatan na mga opisyal o empleyado ang maong insidente. Gikan ang sa opisyal nga dayon gisiguro sa mga otoridad ang gika-report nga live ammunition o ordnance sa alang sa tamang nga paghawid o pagsusi niini. Nagiglambigit na usab ang PSA BARM sa mga law enforcement o security agencies aron nga mapunting ang kinadibukang detalye. Giawag usab sa ahensya ang publiko nga mapabiling kalmado samtang nagpadayon ng assessment sa mga otoridad.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:44 ang atong oras sa Philippine Standard Time samtang sa dugang tudling sa atong mga taho karong buntag.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Abot sa 1,670 ka mga Bangsamoro College students ang nakadawat nining taga 80,000 pesos nga financial assistance sa karong tuiga ilawom sa ACES o Access to Higher and Modern Education Scholarship Program sa Ministry of Basic, Higher and Technical Education. Nagahinan ang maong scholarship assistance alang sa mga galastuong may karambigitan nga na sa ilang pagtungha. Isip kabahin sa igapitong cohort nga programa alang sa academic 2026 to 2027. Sa 698 ka mga scholars nanumpa sa Cotabato City, 224 ang gikan sa Maguindanao del Sur, 224 gikan sa Maguindanao del Norte, og 125 gikan sa Special Geographic Area kon SGA, og 125 gikan sa Cotabato City. Makadawat ang matag scholar nining 40,000 kada semestre, nga adunay gidibok ang 80,000 alang sa tibuok ka tuig. Lakip sa mga benepisyaryo si Jaula Lakman Kanapya, 19 anyos sa Bachelor of Science in Nursing student sa Notre Dame Hospital, Siena College of Cotabato. Sigon kang Kanapya, dakong tabang scholarship aron nga mapadayon ang ilang pagtungha o kinibinipisyo gayon alang sa ilang pagtunghag pag-abot nganha sa ilang mga damgo.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Ara sa Pilipinas, alas 5:45 Philippine Standard Time, samtang sa dugang tubing sa atong taho gikan gyapon sa may area sang BARM, ginamonitor karon sa Bangsamoro Human Rights Commission na ang kahimtang sa mga internally displaced persons kon IDPs sa mga baryo dito sa Togonan. Lagi ba sa mga lugar nga giadtuan sa komisyon ang barangay Manaulanan, Balong og Makabual kun asa gisusi ang kahimtang og panginahanglan sa mga pamilyang napugos sa paglalin tungod usab sa tensyon. Human ini giadto sa komisyon ang mga gi-allocate nga evacuation area aron makita ang kasamtangang kahimtang sa mga display sa person. Padayon pa ang koordinasyon karon sa natungdang mga buhatan o lokal nga stakeholders aron nga matubag ang panginahanglan sa mga apektadong mulupyo.
1: Tinig ng kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:46 ang atong oras samtang dinhi sa Region 12 sikpaw sa mga otoridad ang rank 4 municipal most wanted person sa ginpergayang nga operasyon sa sitio Upper Talahiga, Barangay Talahiga, Surala South sa Cotabato. Nailan ang naaresto ang 51 anyos nga lalaking mag-uumag residente sa Maong Dapit. Bandang alas 5:30 sa hapon dihang gipatuman sa mga tinunan sa Surala Municipal Police Station ang warrant of arrest batok sa suspect nga nalambigit kuno sa kasong homicide. Ang warrant giiso sa Regional Trial Court sa Surala South Cotabato ni adtong Agosto 24 tuig kasamtangan. Og gitakda usab ang 122,000 pesos nga piyansa sa maong kaso.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:47 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang dugang sa atudling sa atong mga taho, nakakuha og pinakataas nga evident rating ang mga local government unit nga bilangkob sa assessment sa Department of Health, Center for Health Development sa Soccsaryan Region. Lagi ba nini ang assessment, mao ang LGU Cotabato, South Cotabato, Sultan Kudarat o Sarangani. Ingon ba ng Jensen o man pang mga LGU nga sakop sa DOH sa Soccsaryan. Lagi pa higayon ang o sa Health Emergency Management Staff sa DOH ang 2026 Monitoring Evaluation Activity gikan Setyembre 15 hangtod 18 sa Sun City dito sa May Jansan. Isip kabahin sa aktibidad, may pailaom ang mga naglangkob ni modified tabletop exercise o sa ka-simulation nga nagasulay ang kaandam ang abilidad sa matag LGU nga mutubag sa lain-laing emergency o disaster situation.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:48 Philippine Standard Time, uhang tudling sa atong mga taho karong buntaga, uhang tudling alang sa atong mga balitang probinsyal.
1: Tinig
0: bahina sa Region 12, diin misangpot sa tensyon ang usa ka bypass operation sa barangay Sapu, Masla, Malapatan, Sarangani Province, human nga napugos pagpabuto ang mga operatiba human silang gipabuthan sa target. Singon sa Police Regional Office 12, gipadagayon bandang alas 11 sa buntag ang operasyon sa inayosong puwarsa sa Malapatan Municipal Police Station. First Sarangani Provincial Mobile Force Company, PDEA, Philippine Coast Guard o Philippine Army o guban pang law enforcement units. Target sa operasyon si alias PEDPED nga gihulagway sa mga otoridad isip usa ka draga maintainer o kasamtangang ginapangita. Sa kasagsagan sa operasyon, aduna matulpay engkwentro o binayluay sa bala sa target o gaingon man sa mga operatiba nga nakaipsot sa maong lugar. Hinoon duha kalaing uban pang individual ang naaresto. Nailang sila alias Imong, 26 anyos, empleyado sa drug den, o alias Munoy, 29 anyos nga bisita sa maong lugar. Pareho silang residente sa barangay Sapu, Masla. Nasamsam sa operasyon na ang ginatayang anasa 2 gramos nga ginadulang shabu nga aduna estimated drug price nga 13,000 pesos.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:50 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Higala kadto ang gilangkuban sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga. O sa atong pagbalik, mga balitang lokal atong ihatag ganin niya human lamang inibibila sa atong mga pahinom.
1: Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan.
3: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, isulan Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
4: Taman ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
3: Nagamintin ka gapon sang Serpentina?
4: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa likod, nagbaba ang sugar ko.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
5: Ah nga uy, samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
6: Ngano di ay pre?
5: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
6: Mapuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
5: Alangan pre, ang lagi.
6: Uki kaayo. Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
5: Ganado capsule pre.
6: Sige pre, adto na ko. Kay mapalit na ko ganado capsule pre.
7: Ganado Capsule.
8: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
9: Nawabtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
10: Hermosa Kojic, kanaki. Wala akong bugas. Ito naman yung mga kuwat-kuwat ka ng pagkuti, nawala ko siya. Ipat pa ka, katok po ng urot na sabon.
9: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan kanyo. Ang Kiddy Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Ora sa Pilipinas, 52 minutos human na Milabayang alas 5 sa Bundag Garon. Sa ron ta mga lokal nga mga balita. Unahon ta paghagpat gining taho gikan sa May Pipalma area na nakasanbay ang atong kaubang si June Villa Soto.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Kaubang June.
11: Yes, good morning. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Labis na ikinalungkot ng bayan ng Aliosan ang pagkamatay ng isang sundalo na residente ng Barangay Kawilihan, Aliosan, Cotabato na kabilang sa dalawang sundalo na nakamotor na tinambangan at pinagbabaril kagabi alas 6:10 sa bahagi ng National Highway, Barangay Ladya, Sultan Kudarat Municipality sa Maguindanao del Norte. Ito ang si Army Corporal Labuson na may asawa at isang sundalo ng 7th Infantry Battalion ay umuwi sana dito kagabi, pauwi kagabi dito sa area ng Pipalma at sakay ng isang kulay itim na Baja single motorcycle na kasama ang kapwa sundalo na si Army Corporal Dumasing nang sila ay umunay sinundan ng isang riding in tandem na naka-NMAX at nang pagdating sa lugar ng piningyarihan ay pinagbabaril at tinamaan sa iba't ibang bahagi ng katawan. Isinugod sa Cotabato Regional Medical Center ang sabing ang mga sundalo ng kailang oras na nakalipas ay dineklara ng patay itong si Labuson na dahil na rin sa mga seryosong tama ng bala sa kanyang katawan. Batay nga sa ating panayam kay Kawilihan Aliosan, punong barangay rin doon, ay pauwi nga dito sa Aliosan ang nasabing sundalo mula sa kanyang trabaho nang nangyari ang nasabing insidente at patuloy na inimbestiga ng Sultan Kudarat Municipal Police Station. Hindi lamang kasi ito ang nag-iisang insidente ng kahaling tulad ang konteksto kung saan ay sinusundan ang mga nakamotor at biglang pinagbabaril. Tinutugis na ng mga otoridad at patuloy na inimbestigahan ang nasabing insidente at muling nagpaalala no, ang ating mga kinaukulan kaugnay nga sa pagiging maingat kapag dumadaan sa nasabing lugar. Samantala sa bayan naman ng Pigkawayan ay pinagpaliban muna ang natakdang pamamahagi ng Presidential Financial Assistance for Farmers and Fisher Folks Program o PAFF, P-A-F-F-P, na nakatakda sanang gawin na Setyembre 24 at Setyembre 25. Ayon sa Office of the Municipal Agriculturist ng Pigkawayan, hindi muna itutuloy ang pamamahagi ng sa mga restriction at related or election-related provision ng COMELEC. Gumana na kasi ang election ban simula pa noong Lunes, 18 sa buwan ng Setyembre kaugnay sa 2026 barangay at sangguniang kabataan elections. Wala pang itinakdang petsa para sa distribusyon, ngunit pinaiwan ang mga benepisyaryo na antayin ang susunod na opisyal na abiso tungkol sa bagong schedule dahil nga sa mahigpit ang panuntunan ng COMELEC at kinakailangan pa ng exemption hinggil dito. Yan ang mga latest na balita mula dito sa Pipalma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villa Soto, Laguna.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Daghang salamat kaubang June Villa Soto. Ang taon ni June Villa Soto hatol ganinyo sa Belongga Golda. Alang kang nanay og tatay, lolo og lola, Belongga Golda. Suporta sa aktibong kinabuhi. Adlaw-adlaw!
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Nag-standby ang atong kauban gigan sa may Kinabawan City Public Market. Ano? Iya kuno nga sayron ang prasyo sa mga seafood sa dinha sa Kinabawan City Public Market. Ana sa linya ang atong kauban si Junior Ruppy.
1: Tinig ng Pamilihan, Tinig ng Bayan.
12: Mga katinig, presyo karon sa atong wet market sa isda o mga lain-laing seafoods sa atong merkado. Matambaka 280-300 kada kilo, galunggong 180-210, tambang 140-150 kada kilo, barilison 280-300 kada kilo, barilis 300-340, tuna panga 240-260, tuna berry 280-300 kada kilo, bangus 220-240 kada kilo, tilapia 220-260 kada kilo, pantat 230-250 kada kilo. Sa lain pang mga seafoods, pasayan 380-400 kada kilo, kasag 480-550 kada kilo, alimango o mud crab 800-860 kada kilo, pusit o nopos ng gamay 180-220 kada kilo, pusit nga dagko 320-360 kada kilo, tahong 140-150 kada kilo, imbaw o clams naa sa 230-250 kada kilo. Ugmaw ka na ang mga presyo karon sa mga komong isda o mga pagkaungikan sa dagat diri sa atong merkado. Para sa Tinig ng Bayan, kani si Tinig 30, Junior Rapi.
1: Tinig ng Pamilihan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat, Gaubang Rapi. Gikan din sa may kinapang city public market. Samdang napati karon sa Cotabato Province ang pagdasa produksyon sa palay sa unang semestre sa tuig 2026. Sumay sa pinakabagong dato sa Philippine Statistics Authority nga gipaduga ni atong nakalabay nga adlaw. Sigun sa special release sa PSA, abot sa 209,456 metric tons ang produksyon sa palay sa lalawigan ni atong unang semestre ng tuig kasamtangan. Mas taas og 10.45% kumpara sa 189,647 metric tons nga napatig sa parehong panahon ni atong 2025. Kalambigit o gikalambigit kini sa provincial government ang pagtaas sa pagpauswag nga sa lain-laing programang pang-agrikultura katambayayong Department of Agriculture, Philippine Rice Research Institute o National Irrigation Administration o Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:58 ang atong oras. Samtang giawhag karon sa Cotabato Provincial Government ang mga local chief executive nga liliyon ang ilang 10-year ecological solid waste management plan. Aron na gayud nga hapsay nga mapatunan man ang Republic Act 9003 series of 2000. Kini human nga naghatag og update ang Office of the Provincial Agriculture Environment Division na kalambigit sa ESWM plan na coverage on the renewal status sa lain-laing munisipyo sa lalawigan kung asa unong ka mga LGUs ang adunay existing plan. Samtang 12 ka mga LGUs usab ang gikinahanglan og updating tungod nga natapos na napulo ka tuig nga langkob niining maong plano.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:58 ang atong oras sa Philippine Standard Time.
1: Tinig ng Kapulisan. Tinig ng Bayan.
0: Alang nga sa atong police report, arestado ang usa ka rank 8 regional most wanted person nga adunay kasong statutory rape human na kining isabe ang warrant of arrest dito sa Barangay Banayal, Tulunan na Cotabato. Ang dinakpang suspect ang 28 anyos nga malupyo sa maong lugar. Alas 8:30 sa gabi kining naaresto dito sa Buroklos, Sitio Alimodian. Gipanunganahan na sa PNP Tulunan o si IDG Cotabato, RID 12 Tracker Team Echo o 1203 the Maneuver Company sa RMFB-12 ang maong operasyon. Sigun sa PR-12, gipahibaw ang maong suspect sa iyang katungod o gigamitan sa alternatibong recording device ang implementasyon na sa waranta. Human ang operasyon, gida ang maong suspect sa Tulunan Municipal Police Station alang sa dokumentasyon o disposition.
1: Tinig ng Kapulisan! Tinig ng Bayan!
0: Impunto alas 6 na ang atong oras sa higala ang atong police report sa Rol Ganinyo sa Ganado Capsule. Kung galing gikinahanglan ni mong mamahimong baskog o aktibo, Ganado Capsule ang gikinahanglan ni mong kauban alang sa piskay nga gikinahanglan matag-adlaw. Impunto alas 6 na ang atong oras. Wa na kita igong oras sa atong pagpanag-uban sa unang huna sa programang Tinig ng Bayan karong adlaw nga Webes sa Petsa 24 ng buwan sa Setyembre 2, 2026. Siyempre, dahil salamat sa atong sister station sa Joy FM Pangal Bay sa may uluhang bahin sa Mindanao o gaingon man, dinhi nga bahina sa amihang bahin sa Mindanao pinaagi sa Joy FM Davao Oriental. Gikan din sa Kinabawan City sa Joy FM 102.3 kini si Tinig Gurantay Tras John Andro Tabugok mayong buntag kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
13: Bilongga o Yaki, kay kumakain ng magud ko ana gud. Okay man gud akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Man lang siya kumakain ng kuana, lagsik gud akong lawas sa minti. Kailang lihok pituro sa balay, mainom na lang gud akong bana na. Pagpahulay sa gud, baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom po, Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
14: If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home, away from home.
15: Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
16: Kung ako, kung pare ba nga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man good me, muana yung misis nga, so, puro ninyo, istorya nga, wala naman may mahimu, istorya naman ang inyo ha, huna-huna na na.
17: O saan ipatik mo sa iya?
16: Ganado, niya pagkakuman, dito, tingnan na niya, ito naman, kung nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo mo rin, agresibo na ba, kung saan ginatik ni mo, siyang, itagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sige, naman ako siya nga, kanitili walang ditiktuan ito eh, pag-condition ni salamat. Was free. Aray, sana nang tingin ko ganado pre-testing ni free kay muna ako usahay magamit kay labi na ka na maglalis usahay kabalo bayat sa itong misis na usahay matingala man naman siguro ipalabi ni tawala niya di naman ka di naman ta inabuton igo na mag-hiccup. O ya, kaya ka pagkabuntag yan to ala ko na aray tayo kaya ka pre salamat kay pre ako kayong pasalamat di marinay mo yan nadiligan ng bulak ba.
14: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika. Feel real paradise, fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset, and the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden, City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade.
18: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
19: Isayos ang ating mga orasan na 5 minuto na po makalipas ang alas 6.
14: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig, tinig ng bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Maayo mo tag mga katinig. Welcome to rin sa ito ang primetime edition sa Tinig ng Bayan mga katinig. Adlaw nga Huwebes, Petsa 24 sa bulan sa Setyembre mga katinig. Perting daghan ang mga panghitabo dito sa kaulungan. Gahapong adlaw mga katinig. Very historic. Historic ang nahitabo dito sa impeachment trial. Batok kay Vice President Sara Duterte pero usa na ito na hisgutan mga katinig. Mga pisa ta kay lamian kaayo. Kining kopiyaki 3-in-1. Pero na may choices mga katinig. Eh, pwede po mo mupili ng kopiyaki 5-in-1. Og na po 7-in-1. Og samtang nagkapi-kapi kita og nagandam, no? Sa ato ang pamahaw para sa ato ang tibuok banay, kauban ang atong mga kabataan nga muadto sa ilang tulunghaan. Ayaw kalimte, ayaw gayud palako ang inyohang mga kabataan padtoa sa ilahang tulunghaan kung dili sila makainom ni ining kidiyaki vitamins kay kining kidiyaki vitamins para masigla at aktibo ang inyong mga bata. Ang kidiyaki vitamins mga katinig, dunay kining amazing nga sangkap nga chlorella kasama ng tamang pagkain at healthy lifestyle sa araw-araw. Ang inyong mga kabataan ay lalaking malusog at matalino. Mga katinig, usa na tisgutan ng nasyonal, dirisa ta sa sarining atin na sa North Cotabato. Usa ka hisgutan ng sa North Cotabato nga adu naghihapoy kalambigitan sa tibuok nasod, mga katinig. Mga katinig, kaya kining atong hisgutan karon dili lamang about North Cotabato, dili lang North Cotabato ang naapektuhan. Ang atong ginhisgutan mga katinig, mao kining dakong hulaw nga atuan ang ginaatubang sa pagkakaron. Matod pa sa mga initial nga impormasyon nga nakalap sa Tinig ng Bayan mga katinig, kining maong hulaw basi mo extend pa kining ngadto sa first or second half sa 2027. Oy, matingala ang uban. Ingon mo hulaw. Pero ano na maligi mga pag-ulan? Tinood ka na mga katinig, kay matod pa sa mga informasyon na gikan sa mga kasadigang tinubdan na nakaabot dali sa atuang sibyahanan. Ano na yung mga pag-ulan gihapon sa high, no? So, pangandaman kuno na to, kining hulaw kay grabe nga kainit. Actually, ang atuang experience so far, niabot og 42 degrees Fahrenheit ang kainit. So kung sa tao pa na, mga katinig, ga-convulsion na ng tao, ana, kaya ang threshold sa hilanat na alang sa 37. So niabot na sa 42 degrees Fahrenheit ang pinakainit nga na-experience na to so far. So possibly pa kininga, mas init pa ni ani ang ato ang matagamtaman. Pero, while nagapangandam ko no kita, ani-aning hulaw, nining dakong hulaw nga posibleng muabot pa dito sa first or second half sa 2027, mga katinig, i-expect po na to, adunay sa Tagalog pa, manakanakang pag-ulan. So, adunay mga pag-ulan. Sama ka ron mga katinig, adunay usa ka bagyo nga gabiyahin na. Og posibleng mo igo, posible ha, posible pong dili, posibleng mo igo sa pipila kalugar dali sa atuang nasod. Actually, ang iyahang tail, matod pa, ana-ana duol-duol na sa Pilipinas. Mga katinig, what is definite, no? What is kuno definite ka ng dili na gayon malali sa mo kunhod ang mga insidente sa pag-ulan. Mga katinig, ang mga local government units sa ginaawhag sa national government nga maghimo na og mga contingency plans. Unsa ka na mga contingency plans mga katinig? Kanang mga plano kung unsaon pag atubang niining maong hulaw kay ngano mga katinig, usa sa dako nga maapektuhan niini ang ato ang agrikultura. og sige na itong ginaingon rin nga kanang atong agrikultura maumanang basihan na sa ato ang ekonomiya kay agricultural base economy mong kita og karong buntaga mga katinig maayong buntag sa ato ang partner si Tinig 40 Arubi Padilla Season.
1: Yes, maayong buntag sa ato ang mga naa sa agrikultura kaubang dos.
0: So atong ginahisgutan na kining hulaw lagi. Kaya matod pa, siyempre maapektuhan yun ang atong ekonomiya niya ni tungod kay agriculture based man ang ato ang ekonomiya. Meaning to say mga katinig, kining crisis, grabe nga crisis nga atong giatubang karon, posible nga musamot pagyud, musamot pagkalugmok ang nasod Pilipinas sa hisgutan ng sa crisis sa ekonomiya.
1: O dili lang na mao kay tungod karong panahon na kaubang dos. Grabe na po ang pamangandam sa budget, kay budgeting season na sa matag munisipyo, matag LGU. O kaakibat ni ani, importante po nga makitaan unta sa matag budget, sa matag LGU, nga mahimo pong prioridad. O dili pasang awa ang budget para sa agrikultura. Kaya sama sa imong ingon, wa tubang tag El Nino, dako kaayo ni nga kalamidad, no? O unsa kaandam ang panudlanan para sa naa sa agriculture sector.
0: Palikamutan nato nga makahinabi ang taga PDRRMO sa probinsya sa North Cotabato. Kaya dili lamang dugay, doon sa ligipatigayon nga usa ka meeting, usa ka konferensya kung asa na ilang hisgutan na ang unsaon nato pag atubang, unsaon nato pag address, unsaon nato pag mitigate ang epekto ni aning hulaw. Kaya dili magyato na yung pugan kaya atong kalaban dere mauman ang kinaiyanhan.
1: Mauman ang nanimalusro, no?
0: Epekto din sa atong pag-abuso. Yes. Umuragwa pag ito nakaton karon, hangtod karon, naagya po yung mga open pit mining.
1: Yes.
0: Ipanagiyahan pag ito sa mga langyaw nga. Anita,
1: o dito sa Luzon, naana po ang usa ka hulga nga musuyop gihapon sa matabag na itong at katubigan. Kinaiyahan gihapon.
0: Pak-silika.
1: Pak.
0: Dili ang bastos
1: eh. Anak sila kamu ha.
0: Packs, pack that packs.
1: Yes. Yes, no to packs na. Ingon ang panawagan sa mga ITAS dito.
0: Dili lang mga ITAS, mga katinig ang maapektuhan ni ani. Of course, directly ang mga ITAS kay ang mga kaumahan dito, ang mga nag-uma dito, mga ITAS man, no? Mga katutubo. O niya, kabalo ba kitang tanan? Nga bisan rin sa ato sa Mindanao, maglisod ganita o tandog anang mga gitawag o mga kanti or mga ancestral domain sa mga kalumaran kay instrikto kayo.
1: Dili, oh, may ha? FPIC, ha?
0: Oh, dapat na kay FPIC.
1: Free prior informed consent.
0: Mm.
1: Pero dapat dili na siya double standard kaubang dos.
0: Dili sa ito, rigid kayo. Bisag,
1: asa dili rigid?
0: 50, dili, bisag, ano lang, 20 square meters. Basta mo gamit ka o kayutaan sa mga kalumanan. Maagi yung FPIC.
1: Yes.
0: Bisag government projects, mga, ano, kanang mga kalsada, kanang mga poste sa mga kuryente.
1: Butangan ni mo project nga para sa katawhan mo agigyog ka kaubang dos.
0: Agigyog ka sa ano kay mao na ang balaod.
1: Pero now, pero murag naihulga kaubang dos kay mura bag gihimong gisimplify. Mao na ang dakong challenge karon sa NCIP ug sa mga katawhan mismo sa tribo. Unsaon nila pag depensa pag baragbarag yun ug pugong aron mapanigurado ang ilahang yutang maunlay na hibilin.
0: Kanang proposal nga balaod noon diha sa Kongreso nga murag ibalhin ang tama ba ang imong gihisgutan kanang control sa DENR.
1: Exacto, oo. So kung DENR kamatuuran o kasaysayan na lang mo kuan mo manifest kaubang dos.
0: Manifested already. Long time ago.
1: Surigao. Unsay nahitabo, nahabwa sa kabukiran. Mga kabukiran gipangbalhin. Ikaw ito ingon, asa gidala, China.
0: Kakita yun ko mismo sa mga truck.
1: Mga barko.
0: Mga barko. Kano mga truck. Ang buki dito, ginabakho, ikarga
1: gipatag
0: sa truck.
1: Gipatag. Ang kabukiran.
0: Dito kanang loose soil niabot na og 1 to 2 feet ang kabaga Mao nang pag magbaklay ka dito, malubong yun sa kanang alikabok.
1: O tungod kay gi bakho na matamang taman. Gikan sa bukid gidala sa naghulat nga unsa to ingon nimo? Naghulat nga dagkong barko.
0: O gihimo nga Philippine Island dito sa China. or sa og sa Japan.
1: Awa ra gud na.
0: Kay ang ways ana dito lay process ang tanang gikargo na sa barko. Kuhaon nila tanang minerals.
1: Una nila himuong
0: iron, copper, yes, pa.
1: Nickel. Una nila himuong ano dos, himuong isla. Artificial nga isla. Sa ato pagpaton sa nila ang tanang minerals nga naa diha.
0: Kuhaon sa nila. Pagkahuman kanang waste material kanang yuta.
1: Mauna na
0: ilang himuon nga ano, earth fill. Mao nang na diha sa Carborsion, kadang sa China nga mga disputed na ilang gipang angkon nga mga teritoryo sa Pilipinas, naghimo sila mga isla diha. Actually, that reinforces katong ginaingon nato nga Philippine Island. Kay guwas nga historically, legally, matod pa sa UNCLOS, ato ang yun na diha nga lugar.
1: Kita yung daog sa arbitrar ruling.
0: Gibutangan pag yun o giyuta nga literally gikan sa Surigao.
1: Sumuingon yun ta. That is Surigao Island. Philippine Island yun na, no? Ato agili tao na, mga kaigsuunan. Legal o even historical nga pagsubay. The Philippines is really ang rightful owner ni Ana.
0: Nga nung nakabot mong tadaya nga hulaw lang. Wala itong istorya.
1: Gani.
0: But anyway, atong hisgutan kining nahitabo gahapon diha sa ano, Senado kay nagdesisyon on an 11-1-6 vote, no? 11-4 one against og unom ang nag abstain na aning panukala or pagbag-o sa threshold sa boto para makonbikto ang vice presidente. Bot pasabot mga katinig, nagpabilin gihapon nga 2/3 vote pero yes, dili na ang base number or ang denominator.
1: Dili na 24.
0: Dili na 24 but based on kinsa tong moabot o makaboto.
1: Katong so, functional number nga naag yun.
0: Sa mga katinig, we are so lucky for so long a time na wala na ito nakahinabi ang Batikan nga profesor diya sa Davao City. Nasa linya si Professor Ramon Bilino. Magandang umaga po, Professor. Long time no here.
1: Good morning, Professor.
2: Yes, yes, magandang umaga. Magandang din yes, sa lahat pa. Ng mga nakikinig.
0: Professor, what is your... anong mga takeaways mo doon sa nangyaring hearing po kahapon?
2: Yeah, tulad mo sinasabi natin from the very start, no? This is a game of numbers, di ba? So regardless of, no, kahit na may amicus curiae pa, di ba? Kahit na may mga oral arguments pa, and you know, sa atin na lang kung alin yung papaniwalaan natin, no? Kasi both are actually valid na arguments, no? From the defense and the prosecution. But at the end of the day, lagi natin sinasabi, no? It's a game of numbers, no? Do you have the numbers? So, syempre, yung majority has the numbers yesterday, no? Yun lang, yung tanong lang natin is, and I guess, no, this has already been expected, no? Especially with the closing argument, no, ni Attorney Sheila, no, ng defense kahapon, na, you know, is this a valid interpretation of the Constitution? So, definitely, no, makakarating ito sa Supreme Court, and we will expect that anytime soon, no? So, tingnan din natin, no, if the Supreme Court will take cognizance of the case, no, para sabihin ng Supreme Court yung in the case of Cuenco versus Abilino na hindi namin na ito, no, hindi namin sakop na rin ito, no. That's actually a political question. So, yun yung medyo aabangan natin sa mga susunod, no. But, again, no, malinaw na malinaw, yung game of numbers, no.
0: Yeah. Yung
2: nagunat lang ako kahapon is yung paglipat ng boto, no, ni
1: Mark Villar.
2: Mark Villar, no, na siya lang yung ano, no, lumipat doon sa, and yun ba ay ano, signaling na talagang lilipat na siya doon sa majority in terms of deciding this case, no? So yun po yung medyo sa tingin natin, no, kailangan obserbahan pa natin.
0: Or it could be it could be a tactical play safe mode, no, dito siya sa kabila, yung kanyang kapatid na sa kabila. So whoever wins, panalo pa rin sila.
1: Mga Villar.
2: Yeah, no, especially with ano, no, with yung recent development last Friday, no, yung sinama sila doon sa kaso ng Prime Water. Mm. So, yun yung ano, sabi nga natin na titingnan natin, no, itong development. Anyway, 13 is a number, but kung i-compute pa rin natin yung 2/3, they need 14.
0: Yeah.
2: So, kulang pa rin ng isa, no. And then of course, no, yung question, kasi maganda yung question ng ano eh, no, ng prosecution, no, na what happens if biglang umattend si Loren Legarda?
0: Mm, or si Bato.
2: Biglang umattend si Bato de la Rosa. Mm. 'Di ba? Hindi ba sila pwedeng mag-decide?
0: Mm-hmm.
2: So yun yung ano, no. And what if may mga masusunod pang kaso?
0: What if nakapag-bail si Marcoleta or si Jingo Estrada?
2: O, so hindi ba sila pwedeng umabol? Doon sa ano, doon sa pag ano, pag mag-make ng decisions? So yun, no, sabi nga natin, medyo ano, no, medyo hindi pa klaro para sa atin, but definitely, no, the numbers speak for itself, no. Yeah. May numbers na sila. No, but would that be enough to convict the vice president?
0: Aha. Ito yung something sad about it, Professor, because supposedly these judges, these senator judges have taken their oath at nanumpa po sila na talagang they will decide on the basis of evidence. But however we do it, however we like it, gaya ng sabi ninyo, it will always be a game of numbers.
2: Yeah, no, yun, kaya sabi nga natin, no, infutility na ba?
1: Mm. Yung exercise?
2: Yung pag-present ng mga evidence, di ba? Yung pag-argue na lang, no, of the constitutionality ng mga evidence, no, kasi laging sinasabi ng defense na, you know, that this is against the violation, this is a violation against the constitution, this is against due process, di ba? So, kailangan na respetuhin pa rin natin, no, yung proseso, although this is sui generis, di ba? Kasi yun naman laging sinasabi ng Senado na sui generis ito, no? This is some unique, no? So may sarili kaming rules dito. So ibig sabihin ba exempted na sila sa ano, no, sa ruling ng Constitution. So yun yung ano, sabi nga natin medyo nakalungkot, no? And yun na nga, no? May ano na, no? Nagsalita na yung ano, yung depensa kahapon na, well, we will take this, no, na as a sign na talagang kailangan namin na magano pa, no, talagang magpahinsa pa, no, na kanilang kanilang mga ebidensya, because ina nga, they are not presenting, no, to the Filipino people, kasi yan, ang inaano lang ngayon, tingnan niyo na may ebidensya namin, no, kasi itong Senado, it seems like they already have their numbers, no.
0: Professor, hindi po ba mas maganda at nangyari ito at this point in time? Hindi, I mean, in terms of timing, dahil expected naman talaga na whoever is parang agrabyado sa decision na ginawa ng Senado ay as a court, no? Dudulog ito sa Supreme Court. And so therefore, parang okay, ganun na lang natin tingnan, blessing in disguise that it
1: early
0: happened
1: as, now,
0: as early as now, para maidulog ito sa Supreme Court, and finally this will be decided upon and matuldukan na po ito.
2: Yeah, no, pero for me personally, no, hindi nga siya early eh, kasi dapat na-discuss na ito at beginning ng trial. No, tama yung sinabi ni Senator Cayetano, no. Although I disagree with some of those things na sinabi niya, pero I agree doon sa sinabi niya na dapat i-discuss to before pa tayo nag-trial, no? Kasi di ba, in every like game or in every competition, di ba? Dapat na-set na yung rules. Ano ba yung rules natin, di ba? Mm-hmm. Ano ba yung standard that we have to follow, di ba? Dapat sa umpisa 'yon, no? So, ngayon, tama po kayo, no, na pwedeng, okay, sige, para ma-settle na rito ng Supreme Court. But, nasa kalagitnaan, no, tapos na yung dalawang articles. Okay, so, you're now just finishing the last two, articles of impeachment. So, and, you know, the Supreme Court ba? Still has the time to decide on this?
0: Yeah, actually, natin, parang si Professor, actually may debate pa rin doon, eh, because, itong defense, parang ang assertion is there was already, hindi lang ang defense, kundi pati yung ibang mga senator judges, there was already a ruling from the presiding officer from the start na 16 yung threshold. But kahapon po lumabas na yung statement na yon ni Escudero was not a ruling but was a part of his opening statement. At sinasabi naman na dahil nagkaroon ng botohan because of the motion for reconsideration na sinampa ni Senator Tulfo. So yun po yung both sides of the coin.
2: Yeah, no, and ako regarding this kasi no, kasi for example, sabi na natin, okay, it's a ruling or it's a just a suggestion or it's a part of the speech. Mm. Pero yun nga, dapat na-settle na natin yung rules before we start the ano, 'di ba? Yung ano. And ibig sabihin ba, since ito no, binago nila in between, what prevents them from changing the other rules? No? Like for example, pinupoint out ng prosecution, no, and dito ano no, this is not criminal in nature. So walang presumption of innocence dito. Diba? Mm-hmm. So ibig sabihin wala yung burden of proof doon sa prosecution but rather no equally distributed yung burden. So medyo delikado din yun, no? So yun yung medyo nakukuhapon no doon sa sinasabi ni Congressman Jock, no? No? Now, na hindi natin pwedeng i-apply dito, no? Yung mga presumption, no? Yung legal safeguards, no, na sinasabi ng Bill of Rights kasi nga this is not criminal in nature, no, this is sui generis. So yan, no, titingnan pa natin yan. Yun ba mababago din, no, sa mga susunod na araw kasi they have the numbers. Kaya sabi nga natin we need the guidance of the Supreme Court. Tama ba itong ginagawa? Kasi pwede ba natin palitan yung rules in the middle of the game?
0: Pwede rin po kaya na strategy ito na ngayon ito dinesisyonan so that pag dinulog ito sa Supreme Court, actually meron pa mang enough time, pero pwede siyang upuan ng Supreme Court until such time that they would have arrived at a decision of acquitting or convicting the Vice President. And therefore, siyempre, subject siya, hindi naman appealable yung decision ng impeachment court, hindi po ba?
2: Yeah, no, hindi siya appealable, no. Although pwede rin naman mag-motion for reconsideration kasi mag-motion for reconsideration itong si Senator Tulfo. So I don't know kung pwede rin ba, no, na is this a remedy provided, no, then sa mga sa depensa, no. Pero tingnan natin, no, kasi sabi ko nga siguro kagabi no napuyat yung mga abogado ng depensa no trying to figure out what is the right strategy sa ganitong situation. But definitely alam natin na this will not end here. So hindi siya magtatapos kahapon. Right? And this will be continuing, no? With the closing argument, no, ni Attorney Sheila Kapol. Sabi ko nga, no, umpisa pa lang dito again, no, another perspective dito sa impeachment trial na to.
0: At pati po yung mga abogado ng prosecution, apparently hindi sila at ease or at peace with what happened, probably anticipating that this will be another legal hot tussle.
2: Yeah, so baka expected na talaga nila, no, na sa Supreme Court na talaga to magtatapos, no, and yun na yung medyo ano natin kaya, pero although provides us medyo sabi ko nga anxiety or uneasiness, no, kasi hindi pa sigurado tayo, so ibig sabihin itong 14 na to hindi pa rin sigurado, no, so yun, we are about to finish, no, itong presentation ng prosecution, and yet, no, until now hindi pa rin tayo sigurado, no, dun sa standard na gagamitin natin in judging the fate of the Vice President.
0: Narinig po natin yung apat na amici curiae ng friends of the court ng impeachment court, no, at ito sila ay mga retired Supreme Court Justices at isang Associate Supreme Court Justice. Now, pag dumating ito sa Supreme Court, the way the Amici Curiae presented their arguments, will it be somehow a reflection nung magiging decision ng meron bang semblance of similarity yung magiging decision ng Supreme Court?
2: Sa atin hindi, no? Kasi unang-una is that yung kanilang binigay, no, na legal opinion is something which is only based on their personal view, di ba? Wala pa diyan yung mga oral arguments, no? Remember, the oral arguments came after the Amici Curiae presented their stand, no? So sa Supreme Court kasi, and then 15 ito sila.

0: sabi ng mga former justices, and ito na rin yung magiging stand ng Supreme Court. Ayun, medyo magkaiba yun. No? Because ito nga, this is only based on their personal legal opinion. No? Personal lang naman to, and not based on any argument or any document. No? But, yun nga, and then yung during the question and answer, kasi no, nanonotice natin na medyo nagmabago-bago din.
1: Mm-hmm.
0: And notice din natin, no, dito sa mga statements din ni Justice Hilario Davide, na di ba, iba yung sinabi niya during the time ng impeachment ni ano no ni Chief Justice Corona, and iba din naman yung sinabi niya dito kay VP Sara. So yun, possible no, na pwede pang magbago din no yung magiging decision ng Supreme Court.
1: Mm-hmm. In a nutshell po, hindi po natin maisa-isa yung mga detalye ng mga presinta ng mga ebidensya from Articles 4 to Article 1. Ano po ang initial nyo na pananaw sa takbo ng paglilitis? Ang prosecution ba ay nakapagpresenta ng kanilang kaso at ang depensa ba ay nadepensahan nila ang Vice Presidente?
0: Okay, ako personally so far no, wala yung direct talaga no, na unlike kasi ako I'm comparing this with during the time ni President Erap no, na impeachment. Doon kasi makikita mo talaga na meron talagang yung direct na evidence no. Like yung ano yung pag-open ng account, 'di ba? Yung may ano no, may bagman na nagbigay ng pera, 'di ba? Mm-hmm. Ano talaga no, kitang-kita talaga na merong ano no, merong anomaly. Yung sa ngayon kasi ang problema is that puro mga ano no, puro mga indirect no evidence no, like oh ito member siya ng ano, member siya siya ay member ng board, or may ano may comment ang court of ang commission on audit dito sa kanilang liquidation. So yun nga, sabi ko kaya nga hindi na appreciate ng mga tao no yung evidence na napepresenta. And in fact no, medyo ano eh no, historic low yung ano yung participation ng tao dito sa impeachment no, kasi siguro hindi nila maintindihan no, nabobore sila sa mga ano, sa mga evidence, and they cannot connect it with the Vice President. So yun yung medyo no, kaya sa akin sabi ko na parang hindi ano, wala yung mga pasabog no,
1: Professor,
0: ng prosecution.
1: Aha, let us be specific. Kunyari usapin ng confidential fund na establish naman kung sino ang nag-control, sino ang nagdidikta kung kailan i-withdraw at paano kailan ito i-spend mula sa paggawa ng voucher, pag-deposito, ay pag-withdraw at sa pag-release ng pera. Is this not a daming evidence against the Vice President? Malinaw naman po siguro.
0: Yeah, no, of course, nandun, sabi mo na, yung kanino ni-release, paano dinisburse. Pero yung ano kasi, medyo putol yung kanilang, presentation. Kasi lahat ng mga witnesses na pinisent nila points out to Colonel La Chica. So yung tanong natin, bakit hindi pinisent si Colonel La Chica? No, yun na sana yung, you know, it will clear everything, di ba? Tanungin natin si Colonel La Chica. Sino nag-utos sa kanya? Yung Vice Presidente ba?
1: Pero there was no need. They are claiming that there is no need to present Colonel La Chica because it has already been established na itong pera ay binigay kay La Chica, who is not an accountable official at hindi pa siya empleyado ng DepEd. So that alone will establish that there is a misuse of public funds. Yun lang naman yung kanilang gustong i-present.
0: So, yun nga, kasi yung burden of proof na sa kanila, di ba? So, bakit kung pwede namang i-present, bakit hindi nila i-present? So, like for example, di ba? Lamang ka na ng 10 puntos no, sa isang laro, no? And siguro ilang seconds na lang yung natitira. So, ibig sabihin ba, wala na, di na kayo maglalaro kasi lamang na kayo.
1: Yeah, siguradong panalo na. So, pwede mo nang papuntusin diba? Papuntusin yung kalaban.
0: Mag-stop na lang tayo doon. So, yung sabi ko na, if that is the nail to the coffin, no, para wala talagang duda. Wala ng duda, no? Na sigurado. Diba? Bakit hindi nyo ipepresent? And in fact, yun yung tanong din ng ibang senator judges. Even si ano si Escudero, tinanong niya, bakit hindi ipinisinta itong sila Chica? Okay? Bakit meron ba silang... Oh, And let's wait, no, baka yung defense ang magpepresenta kila Chika.

0: 'di ba? Kaya sabi ko nga, hindi pa natin masabi eh, kasi baka ipresenta ng ano, presenta ng depensa, eh makikita natin 'yun, the other side of the story.
1: Mm-hmm.
0: So kaya sabi ko nga, would you let no the people na lang na, sige, ah, meron na pala talagang connection kasi hindi naman siya yung ano, yung officer, no?
1: Mm-hmm.
0: Pero hindi ba if they are seeking for the truth, hindi ba itatanong sila, chika?
1: Mm-hmm.
0: Diba yun naman sabi lang, truth and transparency.
1: Hindi.
0: So bakit hindi niyo itatanong?
1: Kung ako titingin, professor, this is technical, no, from a layman's point of view, bakit ko i-glamorize si La Chica na hindi naman siya ang ano rito, hindi naman siya ang involved rito, hindi naman siya yung impeach official. And why would I belabor myself presenting La Chica when I have already proven, sabi mo nga sa basketball, ilang segundo na lang, lamang ka na at siguradong panalo ka na. And nakikita din natin yan sa mga basketball sa NBA, pag siguradong panalo na, di ba?
2: Pinapabayaan
1: na lang nila na susuot pa yung kalaban. So parang ganun, using your own analogy.
0: Yeah, no, pero sa basketball kasi, clear ngayon, no? Ito kasi may judge tayo, di ba? Wala naman tayong judge,
2: Prof,
0: sa ano, no? Sa basketball.
2: Ito ang tanong ko, Prof. Hindi ba pwede na sa level ng depensa, kasi nakahanging eh, lumalabas na, sige, si ang nag-utos sa amin, sa mga hostile witness, ang nag-utos sa amin for the release, for the withdrawal at kaninong ibibigay, ay no less than the vice president. So hanging doon. Hindi pa pwede nasa level ng depensa, yun ang kanilang chip, kumbaga, na ilabas sila chika. At tingin ko ang ipuprove nila paano ginamit, kanino binigay.
1: Mm.
2: Pero the process in itself na ang command at responsibility, ang accountability came from the vice president, eh na-prove na ng prosecution. Per point of view, tingin ko, professor, ha. So hindi ba 'yon magiging for the defense? Na yun na naman ang gamitin nila. Ilabas natin si La Chica to justify saan to ginamit, paano ginamit, sino ang mga tumanggap. Hindi kaya magiging ganoon, Prof?
0: Yeah, exactly my point, no? Kaya nga sinasabi ko na hindi pa ano, hindi pa
2: hindi tapos.
0: Sure sila, ano, na hindi pa sure win for the prosecution. Kasi di ba, kasi sabi ko nga, bakit ka mag-iiwan ng chance, no? Sa kabila, kung siguro sa tingin mo, no? Panalo ka na, ba't ka pa magbibigay ng chance? Di ba? Sa kabila. Di ba? Dapat patunayan yun, no? Clear, no? Clear evidence na yun na nga, na meron talaga, no? Kaya sabi ko nga, binigyan pa nila ng chance yung ano, no? Yung depensa na i-present ito sila, chika.
1: Mm.
0: So yun yung abangan natin. Kasi yung
2: point ko,
0: hindi pa natin talaga masasabi na, ano na talaga to, ebidensya na talaga to.
1: Mm.
0: Kasi kung pinreserve nila si, ano, si La Chica, no? At makompleto yung evidence, yun, pwede ko pa masabi na, sige, no? Possible na talagang guilty, no?
1: Mm.
0: Yung ano, si Vice President, no? Kaya ang tatanong ako, bakit hindi, no? Anong meron sila, chika, na ayaw na nilang i-present? Kasi we keep on asking the question.
1: Yeah, Professor. Sa tingin ninyo, how will be or what will be the testimony of La Chica? Paano siya makakatulong sa Vice President?
0: Yung possibility nila, for example, hindi pwedeng ordinary civilian, no? Yung mag-handle ng
1: intelligence fund.
0: Yung disbursement, no? Kasi syempre these are confidential eh. 'Di ba? Pwedeng ganoon, no, na ang takot natin na baka lumabas itong information, 'di ba? Mag-leak yung information, so kumusta naman yung kanilang mga informant?
1: Despite the fact that there is a law that says a special disbursing officer must be the one to handle confidential fund. And so therefore, siyempre, pag-appoint pa lang special disbursing officer, the appointing officer must have taken into consideration the fact na yung kanyang maging trabaho will be a confidential one.
0: Yeah, pero kasi, kaya nga sabi ko nga, no, yung pagbibigay kasi is, hindi naman dinerecho, no? Kasi kung hindi nila dinaan sa special disbursement officer, so kung sabi ko nga, yun yung medyo problematic, no? Ang ginawa nila is that, kinorse through sa special disbursement officer, and then yung special disbursement officer, hindi na siya personally, yung nagbigay, Because nga kung, ano, siyempre kung ito ba ay nasa ano no, nasa bukid or ito ay nasa safe house, mm. 'di ba? Kaya nga tinesyo nila no, pumunta ng Davao, pumunta ng saan-saan lugar, 'di ba? So Superman ba itong Special Disbursement Officer, kasi kung saan-saan siya nakarating, lumilipad ba 'to? So yun yung ano no, yun yung tanong nila before, 'di ba? Which is actually a valid question. Mm-hmm. So ang ginawa is kinorstro nga sa Special Disbursement Officer, pero yung Special Disbursement Officer hindi na siya yung personally nag-disburse doon mismo sa ano no, sa beneficiary ng pondo, because yung beneficiary is someone who is confidential. Mm. 'Di ba? So eh ano, iba-ibang lugar nga no, and possible pa na nasa bukid ito. So dadalhin mo yung Special Disbursement Officer doon sa bukid, or papababain mo ba dito sa syudad no, yung beneficiary? Yes, or may yun nga, sabi nga natin no, yan yung problema sa confidential fund, kaya nga dapat yeah. hindi siya binibigay agad, 'di ba? Kasi alam natin it's difficult to liquidate.
1: Yeah, I mean, I agree with you on that point, because fallacy naman yung ano premise niyo, but of course I will respect your opinion. Now, puntahan po natin. What about yung mga ano, what about yung mga dates, yung mga signatories, yung mga fake names na wala sa ano sa PSA? What about yung strokes ng mga signatures na isang stroke lang, isang tao lang. Mayroon pa talaga mga signatures na iisa lang talaga. Ibang-iba pangalan pero iisa. What about yung simultaneous date ng disbursement all over the Philippines sabay-sabay?
0: And that is the reason why bakit natin kailangan i-present sila, Chika, para ma-explain. Diba? You don't put it in the air and then say, oh, di meron tayong ano, may problema tayo. Just put everything in the air and then may problema tayo. Let's ask La Chica, anong nangyari? Bakit magkaiba-iba?
1: Yeah.
0: Diba?
1: Tama
0: and
1: po.
0: And the reason why sabi, bakit hindi natin i-present si La Chica?
1: Tama po.
0: Diba? You don't put everything in the air and then let the people say, ah, meron talagang problema. Pero nasa hangin yung ano, yung ebidensya mo.
1: Tama
0: so,
1: po.
0: Bakit hindi mo, ano, bakit hindi natin lagyan ng, ano, lagyan ng laman, no? Yung ebidensya. So present La Chica and let explain, no? Kasi hindi natin alam.
1: Tama po kayo. I'm listening to you. I agree with you. I'm listening to you. Nag-agree ako 1,001%, and by listening to you, I am inclined to believe na dapat nga na ang mag-present kay La Chica ay yung defense po. Mm-hmm. Dapat yeah, i-present
2: to,
1: nila.
2: To clear the air of doubt.
0: Dapat yung prosecution. Kasi kung talagang they are sure no, na talagang there is anomaly, diba? I-present na nila sila, Chika. But anyway, possible kasi na strategy din nila yun. Ako, sa tingin ko, pwede rin maging strategy na bakit pa namin i-bother yung sarili namin? Eh, let the defense present La Chica. And magandang strategy yun. Bakit? Because under cross-examination sila Chica sa kanila.
1: Diba? Yeah.
2: Hindi pwede. Prof, kasi pwede, or talagang pwede, na ang status nila Chika will become hostile witness.
0: Yeah.
1: Pag sila ang nag-present.
2: Yeah, pag sila ang nag-present.
0: Mas maganda rin kasi. So, ako mas maganda kasi sa akin na kung hostile witness kasi, ikaw pa rin mag-start ng question. Ang maganda kasi kung ang depensa ang magpe-present, it's because you will base your questions doon sa direct examination, no? Yung testimony na inoffer nila in relation to La Chica, 'di ba? So meron na kayong base question, no? Unlike sa hostile witness, kayo pa yung magtatanong. Kayo pa yung mag-iisa. Ano bang itanong namin para lumabas ito?
1: Prof,
0: sila mismo yung nag-present na ito, may problema ito. So meron na kayong idea kung ano yung sasabihin nila, Chika. Diba? Meron na kayong idea kasi yung defense ang nag-present. So you just have to counter those statements, those testimony nila, Chika, based on sa offer ng defense.
1: Sige. Prof, magawin naman tayo sa ibang mga topic. Yung testimony, hindi pa po nagtitestify ang AMLAP. Ano? Ay, ang, huwag dito, ang BIR. Hindi pa nagtitestify ang BIR, pero yung testimony ng SEC, no? Securities and Exchange Commission, is also not complete. until such time that itong BIR mapipresent. Kasi ang sinasabi lang man naman nung SEC na itong mga kumpanyang ito ay pag-aayari, pag may interest ang Vice President at i-compare ito doon sa kanyang sal end. But meron ng mga initial nakikita natin na there are, meron siyang dineclare sa kanyang sal end na income from a company, pero yung kumpanya noon, yung record noon na sinabit sa Securities and Exchange Commission, wala na po yung pangalan ng Vice Presidente. But sa kanyang sal end, nakita, pinakita niya na kumita siya, kumita pa siya from that company.
0: Yeah, actually, yun yung sabi nga natin kaya medyo magulo yung we would not know why the Vice President would declare something na hindi naman siya, hindi naman siya part of. We're referring to the GenCorp, no? If I'm not mistaken, we are referring to the GenCorp, no?
1: And at the very least, that would be a misrepresentation.
0: Wala namang misrepresentation, no? Kasi nga, una-una, possible kasi na meron siyang meron siyang interest before, no? May binili siyang interest doon, no? Possible na something na nakapangalan pa sa iba, di ba? So ibig sabihin bumili siya ng share na binenta ng iba, okay? At pwedeng nangyari na hindi pa nakapangalan sa kanya. So yun, wala siya doon. Pero sa tingin niya, no, sa kanyang belief, dineclare niya pa rin, no? to be honest, no, to be transparent, dineclare niya pa rin. Although wala siya doon. So yun ba is a violation, no?
1: Ako nakita ko wala bang conflict of interest ron.
0: Yun na lang, paano kasi yung conflict of interest kung wala ka naman doon sa kumpanya? Kaya nga sinasabi nila, di ba, nung pinipresent na ng mga contracts, di ba, medyo nainis na itong si Senator Cheese, no? Dahil sa pinag-usapan pa yung ketchup, sabi niya, bakit natin pinag-usapan yung ketchup sa isang company na hindi naman nakapangalan sa Vice President? Di ba? So, paano maging conflict of interest na hindi nga siya membro o hindi siya stockholder? Ng company.
1: But meron pong meron din pong mga kumpanya na nananatili siyang a stockholder even when she was mayor and until nung panahong vice president na po siya.
0: Yun yung dapat na pinipresent, di ba? At yun yung yung dapat na nag-focus, no? Kaya hindi natin maintindihan bakit nag-focus sila sa GenCorp na yun na nga dineclare ng vice president, pero yung kanilang witness mismo nila ang nagsabi na wala naman diyan, no, yung wala naman, hindi man naman nakapangalan sa vice president.
1: Baka dahil nag-focus po sila ito, akin lang baka dahil po doon sa sinasabi ng nila na mayroong 13 million na na-corner na contract with the city government ang GenCorp, but kinurek ito ni Mayor Basti Duterte saying no, it's not 13 million but something like 30 million plus.
0: Yan, yung sabi natin, no, na kung magpe-present ka ng evidence, yun dapat yung direkta na. Hindi ko rin maintindihan, no, bakit sila nag-focus doon, no, sa GenCorp na yun na nga, no, hindi naman talaga wala, although sabi ko nga kinilin na ng vice presidente, pero wala naman siya doon, no. Yung ang dami pang ano, di ba, I think 16 companies yata ito, no.
1: 18 na, yata po sa pagkakaalam ko, 18 ang pagkakaalam ko. Pero maring mali ako.
0: So bakit hindi na lang doon, hindi na lang doon na nag-focus, no, para at least malinaw. Diba? So hindi pa sila ngayon na kontra ng ng presiding officer, no? Hindi tulad ng na nagpe-present kayo ng ebidensya, pero yung pala hindi naman pala stockholder yung vice presidente doon.
1: Anyway, paano naman po yung anong ini-expect ninyo, because by Monday si Mayor Basti Duterte, yung mayor niyo diyan sa Davao, magte-testify sa Congress. Ano po bang in-expect natin? What would the prosecution want to call out of Mayor Basti Duterte?
0: Yeah, I guess yung sinasabi kasi ng prosecution na parang umamin na to si Basti, no, with regard dito sa contract. With this company. So I think yun yung ano nila, no? Ipo-prove nila na may mga kontrata itong mga companies na connected with the vice president, may kontrata sa Davao which will prove, no, conflict of interest.
1: And how will that how will that strengthen the pieces of evidence ng prosecution?
0: Ayun pa yung hindi natin ma-decide kasi hindi pa natin alam kung ano yung ipe-present nila, no? So we will be able to determine that once it is offered and presented, no. So of course, no, these are just speculations, no. Pero antayin natin, no, na i-offer, no. Iba pa rin yung may evidence diyan, iba pa rin kasi ba always tinatanong nila, is this evidence offered already? So ibig sabihin ipapasok na ba to sa record? So we'll just wait, no. Ano ba yung i-offer na evidence dito?
1: Mm-hmm. May iba naman po tayo in the context of international geopolitical tawag dito, context. Anong tingin nyo dito sa Pax Silica?
0: Yeah, yung Pax Silica kasi, no, again, marami siyang pros and cons. Okay? So, yun, it would really depend, no, kung ano ba yung mas importante para sa atin, no. For one, syempre, no, ilalagay tayo sa mapa niya, no, because this is the first time, no, na magkakaroon ng ganitong collaboration among Western countries. So ilalagay tayo sa mapa niya, no. And yung problema kasi sa atin, no, itong ating mga minerals, di ba, minamine ng ibang bansa, pero they don't transfer the technology. So pag alis nila, wala din lahat, no. So hindi rin natin magamit, no, kasi nga wala tayong technology, no. So dito parang ang promise dito is there's a transfer of technology. So kahit na umalis yung mga corporations na magma-mine dito, no, walang problema kasi at least magkakaroon tayo. So I think we're looking at the model ng Indonesia na right now is really doing very well, okay? Aside from that, no, syempre, no, yung mga investment, yung mga trabaho, no, I think 30 billion yata US dollars yung inexpect natin, no, napapasok na investment dito sa ating bansa. So that's very very good, no. Additional money yan, no. On the other hand naman, yung problema natin is that it actually maraming requirement ito, no. Unang-una yung requirement sa electricity. So do we have enough electricity ba? Eh dito nga sa Visayas, even sa Mindanao, nagkaka brownout na nga. At pangalawa dito, this consumes a lot of water. So lalo na ngayon, di ba, na hindi naman dalawa lang yung sa atin, no. It's either we have plenty of water or we have lack of water. Wala tayong in between, di ba? So pag tag-ulan, binabaha tayo, at pag tag-init naman, may drought tayo. So how can we manage those water, no? And then of course, no, yung politika, no, behind that, no, because we know na itong Pax Silica is specifically designed, no, to compete against Chinese AI. So ito ba, pag natuloy, lalong iinit yung China sa atin. Eh, alam nga natin na pag meron tayong mga agreements with other Western countries, nagwawala itong China, kaya binabangga yung mga barko natin dyan sa West Philippine Sea. How much more, no, kung mag-establish na ng permanent infrastructure dito dito sa Pilipinas, no, lalong magwawala yung China. So yun, no, hindi lang problema yung economic, no, at yung financial, baka maging problema din natin yung national security. At titingnan tayo ng China as a threat to them already.
1: Sa konteksto ng geopolitical landscape natin.
0: Yeah, no, and yun, sabi ko nga na baka mapareho tayo sa Taiwan, no. Unfortunately, no, yung Taiwan mayaman sila, no. They can defend their own, no, pero tayo, di ba? Medyo problematic pa.
1: Maraming salamat po sa napakahalagang panahon. It has always been a pleasure having you sa aming programa. At in some instances, hindi man magkatugpa ang ating mga pananaw, pero mahalaga po na nakakatulong tayo. Nag-uusap at nakakatulong at tayo sa paglilinaw ng mga issue para sa ating mga tagapakinig. Baka may nais ka pa pong ipaabot sa ating mga tagapakinig na hindi namin naitanong sa inyo.
0: Yeah, actually, wala naman, no. Pero yun lang, I agree with you, no, na it's okay, it's okay that we agree to disagree.
2: Diba? Yeah.
0: Yan yung maganda ngayon, instead na we just follow whatever other people would say, pag-iisipan natin. Parang yun yung challenge din natin, no, sa ating mga sababayan, na, they just don't accept, no, whatever social media will offer them. because there's a big probability that it's fake news, di ba?
2: Tumpang talaga, Professor.
0: You question. Ba, kini-question nyo ngayon, no?
1: Correct.
0: So kahit ako ngayon, no? You are questioning me, but I don't take offense with that. Di ba?
1: Yeah.
0: Okay lang sa akin yun, no? Kasi nga, tinitest natin, no? Kung yun, ha? Tama ba yung sinasabi ko? No, tama din yung sinasabi nyo. And even if we don't totally agree with each other, the point is, no, we're providing people with perspective.
2: Yeah,
0: diba?
2: We share the perspective.
0: We're providing people with perspective in which they can actually craft their political decisions.
1: If I may, Professor, dagdagan ko ng one line yung sinabi nyo. We agree to disagree, hoping to come to with an agreement. But if we don't agree, we still remain friends.
2: And respect each other's perspective. Mm.
0: Yeah, no, and then dagdagan ko, no, yung kasi sabi nila, ay, may conflict, no? For me kasi, conflict is not always negative, di ba?
1: Yeah.
0: If we have conflict, no, but it results to development, then why not? Di ba? So, kung nag-disagree tayo, pero lumabas yung katotohanan with our disagreements, then that's good. Diba? So, let's not be, let's not be
1: on your skin. Let's not be on your skin.
0: No, yung mga disagreements, no, that is actually normal in a democratic society, no, may kanya-kanya tayong perspectives, but at the end of the day, no, hindi mawawala dapat, no, yung respeto natin, no, doon sa ating mga opinion.
1: Maraming salamat po, Professor. Mabuhay po kayo, and we hope you will extend us again similar courtesies next time.
0: Okay, maraming salamat din, Mapar. God bless and stay safe po tayo lahat.
2: Yes. Mulugang po, Kurong. It's because that we have so many differences in perspectives, all the more that we have to share.
1: Kay masala.
2: Yeah, masala. O makitaan unsa ang mga pros and cons.
1: So,
2: kaya anak ka gwapo ang demokrasya, no?
1: Mao na nga dapat magdebate gyud ta. Yeah. Dili man siguro debate kung dili maglantugi, mao ra paghapon.
2: Maglantugi aron magkahiusa.
1: Kana.
2: Dili nga wailan tugi, hilom lang, pero pagkahuman sorpresa kay bungkag na gyud kay wala nagkapamahayagay.
1: Dili pinagi mo gud sa paglantugi, maatong makit-an na kung asa ang mas na mas superior.
2: I can always remember, let us not fear contradiction.
1: Yeah.
2: Kay sa contradiction, diha mo gawas ang mga bulawanong ideya.
1: Asa niyo mo nakatunan?
2: Oo. I like the term contradiction. Dapat ang kinabuhi daw na agyoy contradiction or else too good to be true. Na ay suppression diha. Kung walay contradiction, no?
1: Basta na ay contradiction, adunay evolution po.
2: Yeah. Asa po ni mo nakuha?
1: Say mo, ha?
2: Pero kaubang dos.
1: Mag-evolve ang mga bagong panguna-una, mag-evolve ang mga bagong mga idea, pinagi sa mga contradiction, o diha sa pag-evolve na ni mga bagong mga panguna-una, diha kita makahagpat o mga pagtulunan.
2: Nahimuot ko kaubang dos, kinaatay texter nga nag-ano din eh. Dapat ila pong i-discuss unsaon ang pag-round off to the nearest point. Kaya ang 13.33 daw, o i-round off, 13 lagi daw na. Dili daw 14. Again, mathematical equation po niyang. Well, karun pa ko nakasinati ni kaubang Diyos, no?
1: Actually, gibatehan man. Ginadiscuss man po na. I think ang ruling, if I'm not mistaken, ang akong take sa decision is that kung na ay fraction, automatic siyang i-round up in favor of the highest number. So kung say 4.1 na siya, mahimo na siyang 5.
2: So lahi pud ang iyaha kay mathematical equation na aday ruling. Kung add or even sa iyaha, ang 13.33 ang iyang computation ani sa mathematical equation, dili siya 13, not unless nahimong 13.56 kay mo rule out siya og 14, no?
1: So iyang rigid na nga interpretation. Kini man gud ang interpretation dere kining political mathematics.
2: Lahi siya mathematical equation sa political mathematics, no?
1: Anyway,
2: pero ang kini another texture kini kaubang dosa na siya. Ang susi gyud diha for conviction or acquittal na agyud kay Cheese Escudero o di ba kaha kay Mark Villar. Na adaw sa duha, maudaw na ang tandugunon.
1: Pwede. I mean, kana valid kayo na siya panglantaw. We would tend to agree. But of course, everything remains to be seen. Dili pa nato ano, no, kay kabalo bitaw sa history ni aning Escudero si Mr. Fortuyn ba yan? Anya si Villar kana sila yeah, magsuon.
2: The businessman po biya ni og DPWH former secretary biya ni.
1: Iya, sa panahon ni Rodrigo Duterte.
2: Yes.
1: So morag
2: What if kalit lang umabot si Loren Legarda sa day sa voting?
1: Mm. What so, if musakripisyo si Bato?
2: Yes.
1: Balagdakpon ko sa ICC.
2: Balagdakpon ko sa The Hague.
1: Basta dili lang ma-convict si Sara.
2: Ma-impeach ang presidente. Mm. Di ma-convict. Mm. No? So, daghang mga probabilities nga kinahanglan natong atangan.
1: Mm. O kang number one, wala lang probability karon kung dili maranghid na kita.
2: Kahit
1: 3 minutos. Kani,
2: yes. Sa ngalan sa inyuhang Tinig 40, Ruby Padilla Season, salamat sa inyong pagpakiguban ka nato.
1: Mm-hmm. Tinig 2 ni Luspa, nagaingon, daghang salamat sa inyong pakiguban o unta mag-uban-uban kita Lunes hangtod Sabado, alas 5 hangtod alas 7 sa buntag. Ayaw ka maghawa, kay musunod tayo ng ato ang alas 7 balita, kauban si Caloy Rosario. Mapita sa langon ng mga lusob nami sa tiyan. May buntag sa inyong tanan, mga kaigsuunan.
3: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Tungoy ka, inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
5: Masigla na si Evelyn Quinco, taga Pasonanca, Zamboanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
6: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ang nag-hapless ako, ang likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.

0: Hamis na ang kotes o nawagtang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
1: Sa tong whitening soap gani, Yaki, gi-try na ko siya og sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa nga ang katol-katol sa akong dawas na ng sapa man to na ako nakuha. Gi-sabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon no gamit.
0: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Sweetheart, ready na!
3: Wow, ka-sweet ba?
2: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Mmm, tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
2: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean red fennec ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
3: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Ligo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Mmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?
4: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na, environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
5: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
6: Ang oras ganap na ang alas 7:09 na.
4: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
6: Isang magandang umaga, tinig 4, Lawyer Rosario maghahatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga ng Thursday. Abay, 24 na. Sa buwan po ng September 2026, sa mga himpilan ng 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 105.7 Joy FM sa Davao Oriental.
4: Headline.
6: Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita. Dalawang sundalo pa tayo matapos ito itambangan sa Maguindanao del Norte.
4: Headline.
6: Isang paaralan sa probinsya ng Cotabato nakatanggap ng pagbabanta mula sa grade 9 student. Pamunuan ng paaralan agad nagsagawa ng investigasyon. Estudyante na tukoy agad.
4: Headline.
6: Inimok naman ng Provincial Peace and Order Council ng probinsya ng Cotabato ang Department of Education at Cotabato Provincial Police Office. Kabilang na mga Chief of Police at mga lokal na pamahalaan palakasin ang ugnayan kaugnay ng shooting incident sa mga paaralan lalo na sa Banga, South Cotabato.
4: Headline.
6: At samantala, Dalawang rifle grenade ang natagpuan naman sa gilid ng kalsada sa Tugunan SJA Barm. Isang drug din naman na mula sa Sarangani Province ang nabuwag ng Philippine Drug Enforcement Agency 12. Sa Wao, Lanao del Sur, nabuwag din ng mga otoridad ang isa pang drug din doon. Abot naman sa 427,000 pesos na halaga ng smuggled cigarettes ang nakumpiska ng mga otoridad sa ikinasang operasyon sa Sultan Kudarata Province. At samantala,

0: Bureau of Fire Protection sa Osamis City nakatanggap naman ng dagdag na tulong mula sa lokal na pamahalaan ng Osamis. Headlines. Detalye ng mga balita. O samantala, inirekomenda naman ang lifetime ban sa lasing na driver ng isang SUV na nakapatay sa isang pulis matapos nabangga nito sa isang checkpoint sa Jimenez sa Misamis Occidental. Detalye ng mga balita susunod na.
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
1: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na, mabibili sa mga butika.

0: Hala, naana pod bag-o. Kini, ngalan pa lang, Guyaw, Ganado Kapsul. Buhi na gyud taani. Pati mga senior citizen, mabuhi na gyud. Ang nakaayo ay ang Ganado Kapsul, lalaki o babae, pwede. Dali na mo, sulay na. Ganado Kapsul.
1: Sulayin ninyo, naana sa mga butika.
2: Alas 7 Balita, narito si Loy Rosario.

Ginap ng alas 7:15 ng oras at ngayon na sa detalye po ng ating mga pangunahing mga balita. Dalawang sundalo ang nasawi matapos naman silang tambangan ng riding in tandem criminal sa National Highway ng Davao-Cotabato Highway, particular sa may barangay Ladia, sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, alas 6 pasado kagabi. Ang mga nasawing nakilalang sina PFC Jubert Cabuzon at PFC Janmark Dumaging na mga miyembro ng Bravo Company ng 7th Infantry Battalion Philippine Army na kung saan ay isinugod pa sa ospital subalit idiniklarang dead on arrival ng kanilang attending physician. Sa investigasyon ng mga otoridad na batid na magkaangka sa isang Kawasaki Baja motorcycle ang natura mga biktima ng sinundan ng riding in tandem criminal na sakay naman ng puting Yamaha N-Max. Pagdating sa bahagi ng Ladia, agad silang pinaputukan ng maraming beses gamit naman ng 45 caliber pistol. Matapos sa naturang insidente, agad ding tumakas sa mga suspect ang insidente di kalayuan sa kampo ng militar, particular sa may Pigdalagan at malapit din sa border checkpoint ng Cotabato at Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad para matukoy kung ano motibo ng mga suspect at madakip ang mga responsable sa krimen. Samantala, sa Cotabato City, isang bala naman ng M203 grenade launcher ang natagpuan na sa harap mismo ng Philippine Statistics Office o PSA Barm sa barangay Poblacion na 2 alas 7 kahapon ng umaga. Ayon sa Cotabato City Police Office, agad na rumispundi ang kanilang mga tauhan ng scene of the crime operative at ang City Explosive and Canine Unit. At dito ay kanilang matagumpay na na-recover ang naturang eksplosibo alas 8 pasado ng umaga. Wala namang iniulat na may nasugatan o napinsalang ari-arian. Patuloy pa ngayon ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad na kaugnay ng naturang insidente. Samantala, sa tugunan na barm naman, dalawang bala ng rifle grenade ang natagpo naman sa gilid ng national o sa gilid ng kalsada sa barangay Manaulanan, Tugunan, SGA Barm alas 6 din kahapon ng umaga. Nadiskubre ang naturang mga eksplosibo nang dumaang mga residente na agad namang inireport sa mga otoridad. Agad din itong na-recover ng mga tauhan na ng mga bomb detonator ng PNP at sa kasalukuyan ay nasa pangangalaga na ito ang naturang mga eksplosibo. Posible umanong ang naturang mga eksplosibo ay naiwan habang nasa kasagsagana ng kaguluhan noong nakaraang linggo. Sa ngayon, nagpapatuloy pang investigasyon ng mga otoridad para matukoy kung sino ang nagmamay-ari ng mga ito. Samantala, sinalakay naman ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Sarangani Province ang isang drug den sa may Purokanawa Barangay Sapo Masla, malapatan sa Sarangani Province kung saan aabot naman sa malaking halaga ng shabu ang nakumpiska ng mga otoridad. Target sa naturang operasyon na si alias Ismael na mabilis na nakatakas habang paparating ang tropa ng pamahalaan. Gayunman, naaresto naman ang kanyang mga parokyano at mga tauhan na sina alias Acer, 26 anyos, at alias Sam, 29 anyos. Nakumpiska din sa naturang operasyon ang ilang mga draga para pernalya at shabu. Naharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002. Ang dalawang naaresto at samantala, patuloy ding sinusubaybayan ang kilos ni Ismael na posibleng nasa Sarangani pa rin. Samantala, sa Wao, Lanao del Sur, nabuwag din ng mga otoridad ang isa pang drug den. Kung saan abot naman sa mahigit 100,000 pesos na halaga ng shabu ang nakumpiska ng mga otoridad at nagresulta din sa pagkaka-aresto
sa tatlong mga suspect na nakilalang sina alias Luba o Tarat, 21 anyos, sa drug den maintainer, Jamil, 41 anyos, at alias Naino, 21 anyos, na pawang residente ng Barangay Panang. Aabot naman sa 33 sachet ng pinaniwalang sabu na nagkakahalaga ng 102,000 pesos ang nakumpiska ng mga otoridad. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakaharapin ng mga naarestong mga suspect. Sa Palimbang Sultan Kudrat, aabot naman sa 427,000 pesos ng halaga ng smuggled cigarettes ang nakumpiska ng mga otoridad na nakatakdasan ng ipuslit sa baybayan ng Sityo Bakong, Barangay Kulong-Kulong, Palimbang, kahapon ng madaling araw. Ayon sa Palimbang Municipal Police Station, nakatanggap sila ng report alauna 40 ng madaling araw kaugnay ng napakaraming karton ng sigarilyo na itinatago sa isang lugar sa nasabing sa may Copra Dryer ng naturang barangay. Sa paghalugog ng mga otoridad dito, tumambad sa kanila ang kahon-kahon na 10 fourth cigarettes na na-turn over na sa Bureau of Custom mga naturang mga smuggled cigarettes at naharap naman sa kaukulang kaso ang mga suspect.

0: Sa Davao City, nabuwag naman ng Philippine Drug Enforcement Agency 11 at ng National Bureau of Investigation na Southern Mindanao Regional Office ang isang drug na nagresulta sa pagkakaaresto ng notorious na drug personality. Alas 8:55 ang kahapon ng umaga, particular sa kuta nito sa Bacaca Road, Barangay 19B, Davao City. Naresto si alias Kim Boss, 49 anyos, na kung saan kilabot na drug pusher sa naturang lugar. Na-recover din ang nasa 375,000 pesos ng halaga ng smuggled cigarettes sa naturang operasyon. Kasong paglabag sa Republic Act 9165, ang kinakaharap ng naturang suspect, pinaalalahan na naman ng PDEA ang publiko na agad i-reporta sa kanilang tanggapan ang anumang operasyon may kaugnayan sa ilegal na droga. Samantala, balita mula naman sa Jimenez sa Misamis Occidental, inirekomenda ng Land Transportation Office na i-rebook o bigyan ng lifetime ban ang driver ng isang SUV Mitsubishi Expander na naritiradong sundalo na nakapatay sa isang pulis matapos nabanggan nito sa isang checkpoint operation sa bahagi naman ng Misamis Occidental noong nakarang September 21. Ayon na sa LTO, nagapositibo sa alcohol test ang naturang driver gamit naman ang Alcoholic Breath Analyzer o ABA. At dito ay binigyan na ito ng suko sa order sa ginawang investigasyon ng PNP na batid na habang nagsasagawa ng checkpoint operation ang Jimenez sa PNP kung saan ay nabundol ng naturang driver ang signage ng PNP at bumangga naman sa police officer. Na nakilalang si Police Staff Master Sergeant Selbib Kabug. Si Kabug ay sinugod pa sa ospital subalit kalaunan. Makalipas ang ilang oras ay diniklara namang binawian na ng buhay. Sa ngayon ay nanatili sa detention facility ng Jimenez PNP ang retiradong sundalo na nasangkot sa naturang insidente.
1: Sweetheart, ready na!
2: Wow, ka-sweet ba?
1: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
2: Mmm, kabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
1: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
2: Wow! O sige, sweetheart, ikaw po da? Digo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
1: Mmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
2: Unya, sweetheart, ha?
3: Imperial Appliance Plaza. Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
4: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
5: Oh, tinawag yun yan. Nagpasalamat ito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ning Yaki ipainom. Magawasan tayo dito, kura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila, hindi sila mag-igham-igham.
4: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika. Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok na pigsa sa iyahang bana, dali rakining na wagtang.
5: Ang akong bana, nagpugo ang pigsa, sige siya o inom o ganti ba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, ay gahubag bubayo. Kanya, nagpuhay siya kuton, yung gi, butangan o iuwi, hindi hampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana, naulian dyan.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

Ginatang alas 7:29 ng oras at samantala dagdag ng mga balita. Balita mula sa lalawigan ng Cotabato. Nagdulot ng takot sa mga estudyante at mga school authorities ang pagbabanta ng isang grade 9 student. Sa Antipas National High School, na agad namang inaksyonan ng Department of Education sa ginawang investigasyon ng mga otoridad na tukoy na ang responsable sa naturang pagbabanta ay isang grade 9 learner. Dahilan na dito agad na gumawa ang paaralan ng mga security measures. Matapos na natunton ang naturang estudyante at kinausap, agad naman itong humingi ng paumanhin. Gayunman, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon na bilang bahagi sa umiiral na protokol ng DepEd para matukoy ang kabuuang pangyayari at naangkop na hakbang na ipatutupad. Nananawagan naman ang Antipas National High School sa lahat ng mga magulang, mga estudyante na maging kalmado at iwasang magpakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon o screenshot o personal na detalye tungkol sa insidente upang hindi ito magdulot ng panibago na namang pangamba at maprotektahan ang privacy ng mga nasangkot sa naturang insidente. Siniguro din ng Antipas National High School, patuloy nilang uunahin ang kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aaral at kanilang mga guro sa pamagitan naman ng pakikipag-ugnayan sa mga magulang, DepEd officials, law enforcement agencies at ang child protection offices. Samantala, hinimok naman ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza sa pamamagitan ng Provincial Peace and Order Council na ang Department of Education na Cotabato Division, Cotabato Provincial Police Office, kabilang na ang mga hepe ng kapulisan at ang mga lokal na pamahalaan, palakasin ang kanilang ugnayan at koordinasyon para maiwasan ang shooting incident sa mga paaralan. Sa isinagawang PPOC meeting kahapon, na dinaluhan ng mga matataas na opisyal ng AFP, PNP, Bureau of Fire Protection, BGMP, Chief Executive at iba pa mga stakeholders, binigyang din ni Governor Mendoza ang pagtutulungan ng bawat isa. Anya ang kinakailangang palakasin ang information campaign sa paggamit naman ng social media at artificial intelligence o AI, lalo na sa mga kabataan na ngayon ay may lantad na paggamit ng makabagong teknolohiya. Nananawagan din ito sa mga magulang maging sensitibo sa nararamdaman ng kanilang mga anak at maging aktibong katuwang at paggabay at pagprotekta para sa kanila. Samantala, sa Osamis City, tumanggap naman ng tulong mula sa lokal na pamahalaan ng Osamis, ang Bureau of Fire Protection. Personal na na-turn over ni City Administrator Rotiza Grace Cuano. Ang dagdag ng mga equipment na magagamit naman ng City Bureau of Fire Protection na pinasalamatan naman ni Fire Chief Inspector Precious Marquiano Cortez, ang City Fire Marshal. Ayon sa kanya, ang bagong equipment na ibinigay sa kanila ay makakatulong para maging komportable ang mga bombero habang naka-duty at patuloy na naka-alerto para sa agad na pagtugon sa tawag ng pangangailangan. Tiniyak din ito na magpapatuloy ang kanilang mga hakbang na gagawin na bilang responder, lalo na sa panahon ng kalamidad. Sa mga balitang pambansa.

sa pamamagitan ng botong 13 pabor kumpara sa 6 na hindi nag-abstain at isa naman ang tumutol. Binigo ng Senate Impeachment Court ang moson ni Senator Judge Alan Peter Cayetano.

tahan ng kanyang kapatid na si Senator Judge Mark Villar. Hinggil sa patama naman sa mga hindi makakadalong mambabatas na may kinakaharap na kaso na sinundan naman ni Senator Judge Bunggo at nagsabing baka mamaya wala na akong makasama rito ng paboran nito ang pagkaantala sa usapin. Sa kabila ng mga sere ng emosyonal at apila at legal na pagprotesta mula sa kampo ng mga kaalyado ng Vice-Presidente, formal na rin itinuloy ng mayorya ang impeachment court ang opisyal na pagtatakda ng alituntunin ng butuhan. Hiwalay na mga nagbigay ng kanyang suwestyon si Senator Judge Vicente Soto III at maring iginit walang tiyak na numero ang 16 sa saligang batas kundi ang ipangkalahatang alituntunin lamang ng 2/3 taliwas sa pagtingin ng iba nilang mga kasamahan.

Tanging siya, Senador Judge Samarca Villar, lamang mula sa minority block ang lumahok at bumoto si Presidente. Dilan na dito sa huli ay susundin nila ang pagbaba ng threshold mula sa 16 ay magiging 14 na lamang. Sa ngayon, wala pang inilabas na pahayag si Mark Villar tungkol sa kanyang naging boto sa pagbabago ng threshold. Matatandaan na si Villar ay kabilang din sa pinasasampahan ng kaso ng National Bureau of Investigation. Samantala, iginiit naman ni Attorney Michael Pua at ni Attorney Paulo Panelo, spokesperson ni Vice President Sara Duterte, na malinaw na nasa Article 663 ng 1987 Constitution na kinakailangan ng 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado para sa conviction sa impeachment. Ayon kay Panelo, dahil sa 24 miyembro ng Senado, 16 na boto ang kinakailangan para sa conviction. Gate niya muli umano ang naging o mali umano ang naging desisyon ng impeachment court na ibinaba ang threshold dahil wala umanong kapangyarihan ang Senado na baguhin ito. Iniugnay rin ni Panelo ang naging ruling sa due process rights ni Vice President Duterte, particular sa karapatan umano nito sa patas at walang kinikilingang paglilitis. Dahil dito sinabi niyang nawala na umano ng legal at moral authority ang Senate Impeachment Court na ipagpatuloy pa ang kaso. Samantala, inakusahan ni Panelo ang Administrasyong Marcos at ilang senador na umano'y pagbabaluktot sa batas at paggamit ng mga kaso at pagpapakulong upang pigilan ang mga senador na kumukontra sa kanilang agenda. Igiit niyang bahagi umano ito ng pagtatangkang pigilan si Vice President Sara Duterte sa impeachment at sa 2028 elections. Sa kanyang mensahe, pinuri ni Panelo ang mga senador na tumutol sa pagbaba ng threshold at nananawagang unahin ang bayan kaysa pansariling interes. Iginit niya na hindi umano magwawagi ng tuluyan ang kasamaan at mananatiling kasama si Vice President Sara Duterte ng taong bayan. Sa balita naman sa ibayong dagat,

Naghahanda na ngayon ang White House para sa nalalapit na pagdalaw ni Chinese President Xi Jinping na inaasang personal na sasalubungin ni US President Donald Trump sa Andrews Air Force Base. Nasusundan naman ang welcoming ceremony ng White House kasama ang military flyover ng halos 500 military personnel. Ito ang unang state visit ni Xi Jinping sa Amerika sa loob ng dekada at ikatlong pagkikita nila ni Trump mula nang magsimula ang kanilang ikalawang termino sa opisina. Ilan sa

Inaasang tatalakayin ng dalawang leader ay ang artificial intelligence trade at ang usapin ng Taiwan. Inaasahan din palalawigin ng dalawang bansa ang US-China Trade Agreement na inaprubahan noong nakaraang taon at ito ay magtatapos ngayong Nobyembre. Sa balitang pang-ekonomiya,

0: Apektado na ang presyo ng mga bilihin sa panibagong oil price hike dahil daw sa gastos sa transportasyon, produksyon at agrikultura na umaasa sa petrolyo para ihatid ang mga produkto mula sa bukid patungo naman sa mga pabrika hanggang sa pamilihan. Sa isda, naglalaro na sa 200 pesos hanggang 300 pesos ang bawat kilo ng bangos habang ang nasa o habang 120 hanggang 200 naman ang tilapia. Ang galunggong na may umabot na sa mahigit 200 pesos, depende naman sa lokal o imported. Sa karne, naglalaro naman ang karneng baboy sa 320 hanggang sa 400 pesos. Samantala, sa mga gulay naman, madalas daw na isinasangka pa sa kusina, parehong nasa 80 hanggang 100 pesos ang sitaw. Maliban dito, nagtaas na rin ang halaga ng iba pang mga gulay. Nagre-reklamo na rin ang mga mamimili at particular na ang mga nagpapatakbo ng mga maliliit na negosyo dahil halos wala na silang kinikita dulot ng patuloy na pagtaas ng mga bilihin kasabay naman ang pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo. Inaasang aabot din hanggang sa Disyembre ang pagtaas ng presyo ayon sa Department of Energy, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na aabutin hanggang Disyembre ang patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Nitong Martes lamang ay nagpatupad ng big time oil price hike ang mga kumpanya ng langis. Sa balita, sa larangan naman ng sports. Muling arangkada si Alex Ayala matapos naman ang ilang linggong kaliwat ka ng event sa pagsabak nito sa round of 16 ng WTA 500 Singapore Tennis Open sa OCBC Arena sa Dakalyang, Singapore. Haharapin ni Alex si Tatiana Prozoruva ng Russia. Umabanti sa round of 16 si Prozoruva matapos sa pataubin si Sofia Kostolas ng Belgium sa first round sa pamamagitan ng 5-7, 7-6 o 7-6 at 6-2 decision. Sa kabilang banda, nakakasiguro naman si Alex ng opening round bye dahil sa hawak niyang number 3 seed sa torneo. Samantala, ang bronze medal ni National Karateka Marie June Andriano ang tanging napanalunan ng Team Pilipinas o Team Philippines sa 28th Asian Games kahapon sa Japan. Ito'y matapos naman ng silver medal mix sa martial arts Jane Claudia Saklag at tig-isang bronze ni mixed martial arts fighter Carlos Alvarez at ng women's team kata noong Martes. Tinalo ni Adriano si Ya Ching Chong ng Chinese Taipei sa Women's Committee 50kg Division sa agawan ng tansong medalya. Bigo namang makakuha ng medalya sa Men's All-Round Team Event ang tropa ni Paris Olympic double gold medalist Carlos Yolo, Eldro Yulo, Migs Bisana, Justin Ace De Leon at Zachary Nunez sa pagkahulog sa 6th place. Nakadakdang sumala ngayong araw ang National Women's Team sa All-Round Team Finals. At sa inyong kabuuan na paghati ng mga pangunahing balita, itinampok ngayong umaga po ng Huwebes 24 sa buwan ng September 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Ako si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo, Joy FM. namis na ang kutis o nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
2: Brogo ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay mama o Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag antud sa gabi, ginamintain ako. So, moto ang resulta, napanas na, nawala ang bigis akong nawala.
1: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika.
3: May banta ng El Nino pero tag-ulan na ayon sa PAGASA. At pabago-bago ang panahon. Sa ganitong sitwasyon, dapat mas maging maingat sa iyong kalusugan dahil maraming dala na iba't ibang mga karamdaman. Nariyan ang banta ng dengue, waterborne diseases, leptospirosis, influenza-like illnesses na may dalang ubo, sipon, problema sa baga at iba pa. Lagnat ang kadalasang sintomas ng mga karamdamang ito dahil may infeksyon na nagre-react ang immune system. Para

0: na anapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo Sibaganga, New Pharmacia Pre.